Thank you, Sanere, Reverend Sanere, for the prayer. For Maloatu, I lotu pemoe, hikihake, I fatongia pemoe ngawe oe ahoni, kai ata fanga aia ke whakahoko kuhangahi ngawe, kuhangahi fotutu u te tau whakahoko, pe te mauatu heni, whatawangbe ke ne omai Merino, ke ne omai ha Kororia mo Langilangi ki he otua, pe a rere iai mo e tau ngawe foki. Ko e hoko e tau polo kalama, Osieni o wiheni faifkaugo e nia ke faihatala noa ki ha whakataha I Mangere. Tau te whito a te utewa tuko e ni ki he whiri wharearea I Novema. Pea uke ai e whakataha e tukuia ki he tiko ni kene tau ki whamatala. Uke ai mo e kau whakaafe he ahoni ku o whaike ai ha kore ke nau kaumai ki he polo kalama. He oku te uteu ai fili pe kuia e na e ko ni hi ko ki loi pe ko no mo ni e pe kai ka ku o mai nga hi me ke ta wa fe ai o fili ia ki na tolu pe a kuia e mo nga fra hua ia ni ta mai o spe fili pe na opuli ta lia ke fili ho no pe ko tu be e ka ke pe ka ko tu be a ko ka kai e ni te na hanga o ta take atu ki ta tolu kakai e ni tēnā hanga o whaki ki tau tolu, mo langhaki ki tau tolu, ki tau hoko, ko e kakai, pia rerei mo e tau tū whakataha, ko e whakatautaha, mo whakatoko lahi. Kai kehe koe ngahi whainga maari e, pa ko tui pē, e ke iai e ngahi whainga maari e koe ia, mo ki tau tolu, ko e whiawhinia. Ka watulewa koe ki he ono, iyo, Ni mātou noa o gai e whakaafma ke he ko awha anai o kuhau kene ti mo e ko haika kene ti whanana ki fualu kuhau pia mo anai awha anai tanga noa koi o gai e nangahi fotu whai mo ia ki wharearea pa tau ala toi pe ki he tau ongongo osi e tau ongongo Peta ola tu ngahi polo kalama ngā maheni o e fef pule lulu tau te whito o na whamala ala ngahi ngā aue mō ngahi whotutu I loto o e community mō ngā aue ko ia ki he community o taipi ki tau tolu ki he polo kalama ko ia a maka o Tongarewa. E fia fini u ki makehe a e polo kalama a maka o Tongarewa o kui Tahiti a e pisope e ia Pea mō ano kaunga ngā ue, uheina tu I fua. Pea tēnā whakamawhola mai mi ai peko uhi ko e taimi. E kamata wāwe e polokala mā ia I he tātaha. Ko ia ko tui peku mō tolu ko ia whanau mai ki he polokala mā mohu tāla mō e whafofa ko ia o mai e he pisope pea mō uheina pea I hen pe foki a vela ia pia mō maka o Tongarewa ki nā kau kata tai piki polo kalama. Ko e whasi manakoa e hongofulu ki tu ai piki hewe mako ki kamata wāwe foku hi nā nau kai kai koe lele lolo e nau tala noa tau te whito a whakato tolo koe ni nā nau whai e o ki Tahiti. O lere tai pe tau programa wau ki he maa ai aho. O atu pe mua, ai ki fasia koe ni ke whamawhana aki pe, pe osi, pe a tau o milewa o hoko atu ai fatongia, tatu fito e tala noa koe ni pe moe tiko ni. Lui faa,

Koe tau taimi, toi koe whātoto nueni, pia whatangawe wau lere atu ka tiku motolo, ai whau whatangia me pia mentonga. Ihe aho, to apure lulu koe ni ua fulma atolo o septema wafe wa ono. Koe tau makehe ni ki he Iglesia Katolika, o ku whailonga iai, ai tau e whanoa, me he whahok whatongia a Tongan Catholic Chaplaincy. Ko e ngā aue ko e nī na whotu ki ai a pātere whalakiko I he tāhiwa fitu o no o ne kamatai mai e ngā aue ko e nī a ki ono tātānaki e ngahi whamiri Tongan ana umove te holo I he whonuani mo e ngahi palokia ke he kehe Pea kamata me ai hono whotuu e ngahi ngā aue ke tokoni ki e ngahi whamiri ka ngata pe I e nau lotu ka ko e whononga I he whonua koe ni. Ui ki kua sina whailonga I ai e ka e ngā ia a e whanau wiki a ECL pe ko e oange whainga maari ko ia ki he whanau wiki ke nau kamata mai. Pea kou taitari whiawhia heni a kuirei koe tare kita ia o e polo kalama koe ni ECL. Kuirei malomo e tama e honi pa malo no tari a e whakaafe ke kaumai ki he polo kalama. Malo tau lawa. Ue, e kuirei o kuongo atu ka e tau hangatea o ke ke ongo e tau tau polo kalama ki tau tolia ki a kuirei. Kuirei, uka ki ongo atu hamea ia, tuka e toi tau fasi, ka tau toi fokia nge ku mau. Mau fui whakanofunofu ia, kua ke ilonga hamea.

Eu cata aqui bem, cata o foco aqui bem que tá o telefone o guanga maheni para hangar com o filho aqui com a si fahora tu e camada anga que tá o ni mango fulu fatongia tongan Catholic Chaplaincy hono tokanga e fama po po tataki mo tauhi que kaingalot katolika e ao calani pe te kawa to aim be mo Hamilton pe ko tau ni mano ko ni fono nga ko ni ma fo nga mari ai o kamata mai i wiki ko sia ai fa na wiki pe fela be e ko na to ai ka hau ka ko e taki ko ia o e nga au ko ni a fo ma fola lotu ma ha ko ki na to lu i lotu pe mo e anga fa ka lotu kuilei tu nu wafe kui he lainee kui rei, mai tau mai ahon, pe malo kau mai ki he polo kalama.

kurimata mai honi ba katak be gole buka ko matmata be ai be lai nei e argoni ne os fai be ki fa feloki ki ka venga pe mo e ta ko ni ni manoa pe mo ta ko mata mai me fa nau isi ela pe mo nga au ki tataki kuile.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Hoi mo kainga, tu mua ke fwa whiloa ki atu e fwa hiwa koe ni koe story to tell. Pe koa fwa itala noa ke tala kohiwa, nai fwa uia mga tuunga I angahi au shia, a ki whamiri e toru, I ena ufononga koe ia o e huhu malu I. A ngahi fwa whihu ia, a ngahi iri fia, mo I ngahi veive ua, pe aonga ai huhu koe ni. Story to tell. Hiwai he tahene koe ia ko Betty Ann, koe mafatukituki o e fatongia o e mo ui. Neongo koe si whanga ki konga toto a eni o ku huhu malu ka koe whakawhihu ia pe he ofa. Koe ngahe fifili na e whai e he mātua, I he mo oni, mo I maho I ngai.

0: lele lolo abo lele fakalo kufua kilailahe uesi yae pia pokutano piki thua patapoto ya nga tau filibu ngai mea pia mo taulawe ngai polisi ki mahino te mahino an pia kufua ampe kwe kotei yega he ya klupu kehe o community una teiteo hangai ngā ui ki whakahoko ki he tau ki he tau kā inga ki te mahino an ai fō ngai filibu pia inga tai pata o le sita ki tau fili oia pia filibu
1: iyo malo bito maka bailatea mo ki tala nove ki he ngahi teitewa toko ia ki he whiri.
2: Maka e kaumai ki he

0: kae tu naura tunu kuafe, meta ngahe ngongo mehe kolomua, weringa toni ki ahoni, malotai.
1: Manoma la mani ho e ki te malele ai tonga ko tote mo me mai ki ta ho a ngongo ko ia I he fiafi pule lono ko e ni. Ko ulu aki ko e lotu whakasita I ma ai ongo ta mai ki tonga ne fili ki he New Zealand Secondary School team ko ia e wanoa wano. Ai a ko Julius to in mata pa pe fo ka lai fo ne ka moto. Na e whahoko e whaifekao, whaifekao kisione whinao. Whaifekao e wahenga koe ni o welinga toni bea moe kainga lotu koe ia Wesley. Ai lotu whaafeta I bea moe talamonu ma e ngota mai ki tonga koe ni kua whili ki he New Zealand Secondary School team. Ko Julius to in mata bea moe lai fo ne ka moto na e whaile I pei welinga toni bea na tupu hake pehi e si a si. Aia na hifonua me ni ai a e na hongo kui aptanga pe amosione palu pe pefoka ta baita ka moto mo kismasi ka moto o kamata I he siasi ko e ni. Ka ke na kamata a e ke mi a I he wikeni a ki Hamilton pe a o ku kamata e se a hui I he falaite ko e ni. Aia kamata e falaite pule lulu wikaha o pe pefoki ki he sapate o I have been following to on a family coini, Julius Bermo Lifone, if I like the coini, ke po po ke ti mi pepe foki, ki hengao, koya fahoko, eong tamaki donga coini. If I have a kaina tonga koya, willing at Oni, a talamonoga, Julius Toimata, pepe foka lifone kamoto, moitimi, New Zealand Secondary School, if a koya. Ko I wāko tuku mai e meia ko ia hateli ko Ken Laban ai au ku mahino pe ko I fuafua pasiki eni mo hoko ki la kanga a meia ai a ko ne tuku mai e ne palani ko e ni a council pero ko slio fa puleanga a hateli ke fai ha talanga pe mo ha anongo ke le o ko ia ka inga I he vahe ngani ko tuku mai e meia ai palani ko ia e wanoa ua fitu ki he wanoa tolu fitu. Ai ko ne wha amu ke whanongo pe a mehe kainga hat veli ki e nao ngahi si e ma o mivili. O kune ui e ne palani ko e he waka e ke noa pe ko e tau whanonga whakataha. O kune si e ma o ke whanongo pe a mehe kakai ke na nga fie ma o vivi pe ko hai me au kuna maho inga tahai ko hai na nga fa kau kau ke ka ha o pe ko ha nga fie ma o e fai o ke ha nge ya me fonga ko ia kuna ro to nga nga we aki ko to la fo ke ka nga to nga ho ta o a va he nga ni weli nga to ni o kuna no fo I he va he nga ko ni o ha ni pe au fie ma o pito ai leo pa pe fo ki ke ngai fie ma u vivi ke fa hoko ki he mea ken leben pa pe ke me timi ngā we. Ane pe fo ki o kumahino au pito pe a hiki ko ia to tongi o ino fo pe o cost of living pa pe fo ki ki he ngahi me au fie ma u ke fai hanga we ki ai talo pe a me he wanoa o atolu. Ane pe fo ki ko pe sete e ono fitu o ki nao tolu I he vahe ngani o kui kai ke se unga e pa anga hu mai pe koe nao ngahi vahe ngā ki tokoni ke nao ngahi pie mao whaka aho. Koe unpaid rate koe ia I he vahe ngani pe koe tae totongi koe ia rate he vahe ngani na I he pa anga e tolu miliona I he wanoa taha hiva. Kua ueni ki he pa anga e taha tolu miliona I he tauni. Ai ko hika ke eni ai paanga e hongo fulu miliona ai kai lava he ngai family o totongi e nao rates. Whafofua ki he pesete e ona taha kau business ko ia I he vahe ngani nao pehe e toi hiki hake totongi I he mahina e ono ka hoko mai. Nai pehe foki Ken Laban o fie mao au pito ai whahoko ange a ngai fie mao ko ia ai kakai ko ia au fie mao ki te mawai ke whakapoto poto a ke apanga ko ia ku nao ma o ko ngā koe ke toi tali e pule a ngā po tu mai pule a ngā ke ua toi hiki a rates I he tau e whā pe a me he aha uraki ko ia si ulai wanoa ua hiva koi ata tohi koi ni ki hele o kakai pe koi nau fite pe koi nai fotu fakau kao ki ata ni ma koi ya o katopa koi fa mana tu pe hangi koi ya ko kio tau kai nga ke teu koi ya o e fibi fare ania maho inga e pifo ki oku ke mea ho tau kai nga o tapuni a lesi sita I ahwa ni ma koi ya o katopa ai fa hoko ai fili pe ko ai fili I he a fitu o nove ma ne o ki ai ngai a ki mo a o fa hoko ai ngai fili a makehe o ma o ia ke me a to fili I he a fitu ko ia o nove ma o ta pun ia sale ale a I a o ra ke o an pa ai o ku ta o kamata en ke ta to isio o to la ia ngai ngai ke mpeini pe mo ngai palomesi pe mo ngai pati fa politikale o fi ma pe ko kio tau ka nga ke fai ai si di fa poto poto ne o ko e palo me si de na fai hanga hili liu ke nga policies pe ko tu tu ni pe ko la ko ia pule nga ka fi ma o ke ta ka wa to ki he fi ni pe ke moi moi I ai nga pa ki ko ia mo na nga palo me si ta la no ale ba ke ka fa fo fo nga wa nga hanga me o ke fi ma o ke na to ko ni mai ai ka pa o te na hoko o pule anga Mahin mai te me he ngai sabea ko ia ko o mi he mi tia he ngai aho ni ka pau o kutonu e ni. O ngal ngal pe ko pule anga, ko pule anga hoko e si e ma o ai pātia e ua pe tolu o hange ko ia ko tonga lele ai ai pule anga ko e ni. Iene pe he lewa e whaia ngahi a lea pe amo to e se mahino aki ange ke lava o ngau e whakataha pe I he taim pe he o whaafai ngata a ke whahoko e ngahi palomesi pe a pe foki ngahi pole na e whai he taimini te na whai ngahi liliu koe ni. Aia koe mea mahu inga pe ke tau a watu o whiri pe a tau ke I tala noa pe ke kau whafofonga koe ni pe a pe ke ngahi pati koe ni o whamanatu e nau ngahi palomesi. Ko e ngata ngai ngai o ngongo ala maua tu he se afini pe a mea te ao tae tu nau na tuinu kua se tuafa.
0: Ko se ale pasa fai totonu mu tau ngai o ngongo mahi kolo ngou e kakala Great Church ki he weekendi malo se are.
2: Malo au pito ai mau fai nga maari e pe au ku tatau pa moi ha a e tau to e whelo o ngwaki I he wike whaka osi ke koe arwen ke whaka osi ai mahina koe ni ko sepi te maa. Pahoko atu ae whakahoa ani pe a mehe ki koro o kui ko Esperton. Ae o me mei koe hoa taha. A lele mai koe a pe a mei Christchurch koe ki he ni. Pe koe taha hono whakafo ofa o e koloni tau te fito ke loto koloni. Ae whakafo ofa koe a ae ngahi ngou e matara I akau. Tau te fito ki he akau koe ni koe taha full tila. Pe a... Hange ko rau kei kei ngata pe I ne lanu enge ngā, ka koe ngāhi u a kau kei kei. Pea hange ko rau kapau o whehea e matarai a kau hua noa a e tau mo ui. Pea koe tāwhoki I he wiki koni kua mariua tu, koe tō taha tonga koe a oku I loa ko Sione Vea, pe ko John Vea, whaiako I he university, O I tai ke ngata pe I he ta whaaki koe ni o e Fine Arts ka te kaufu ki ai pe moeako koe ia ke Pasifiki. Tota han foki na I okalania o whaiako ai pe a mawai pe pe mohono toke tā pe a koe ni ko whaka ao ngai a ene ilo pe mo ene tau kei o oange ki e whanau wako ke. Ka ihe wife koni ko tōki mariu atu, ne tōki makehe ai ko hui, ne kau a Sione ia ihe lea. Ai ko ne lea beo whara te fito, ki he mea koini ko I lo. Pea mohono ngāhi nau nau. Na pe ai e Sione, ko e tau I lo, o ku whakafotunga ia, pea mei loki ako, mei he ngāhi tohi, pei kai ngatai, ko whepe ai api ako, ai koe oku te iai. Ka oku maho inga au pito, koe ilo ia, oku lava ke mau ia mihe nofo a ka inga, ngahi ulunga anga whakafonua. Kohoto ngahi wā, pe a ikai ngata ai, ka koe ngahi au sia, oku te mau koe ia ihe mo ui. koe kauia I he mea koe ni koe ilo. Pea, okulaia ngā ilo pehe nia, okui kai te pehe ke se lahe vahe aki, pe ilo pe mauia e ka kai toko lahe. I ene pehe foki, nane hangai o toho I kina, ke wakai ange ki he ilo koe ni he mea koe tufunga pe koe aati. Ako, pe foki he ngā whaiva, mo se kumi. Aia, okulava, oikai ke ngā tapeke mao a ilo koe ya, ka toe hakumi hakiri pe toe wakai, ai foi ilo koe ya. He koe uhi, okai a ngā mea ia ai he lava, ke ne hanga whakafotunga mo ui, ka koe mea te pū, ange koe lau koe ya, koe whakakoloa au pito au pito. A mangahi whakaukau koe ni o kuhau pea meihe ilo. Pea koe hui, koe tonga, o kune omihanga tonu pe e ia. A ngahi mea koe ai kakai, whaamiri, pea anga koe ai nofo o omi ia, o whakataata. O kui kai koe whakaukau pe, ka koe rea mai ai tōta. Koe hā ai ilo, pei kai ngai tai, aho no ngahi nau nau. Tatau pa me hae fwa fia fia pe he, ai lava ke inasi e koto ai, ai ka o mamata pa goe, fwa hoko fwa ke nia pa nai fonu, ne kai ke toi lava ke pe he ke toi tari, hakakai, ko uhi pe, ko toko lahi ko ia fia fanongo, ki he lea koe ni. Pe a, I he taim tatau fwa pe, pange koe lau, pango fua au pito au pito, ka koe fwa koe ai, koe ngā ue lahi au pito au pito. I he tenta tau fukpe koe mea whoa a fie fie ia, tau te fito ke motsau te, o whawhae nge pe ai ha whakamau. I he whamau anga polisi, o koe kai ko hapa pārangi. O kake pe ke kovi koe kau pa pārangi, ka kua wakwe nia, pe taha o e whamau I he pongpongin, koe toko tahani pe a me he otumotu kuki. Ne hanga pe o mea I koe tonga, Pane whaia ke ngai whiru tak whakatonga. O ngata ai. Ka ke, koe ngāhi tautea mo ngai meko toa koe ia. O kune nāne hiri whaki koe uhi koe hia. O kai ke pehe mōne lau koe ia ai loea tau kapo. Koe whaka atui, oe whaka atui. Mahalo pe, kono kamakamataini ke iai hakau whakamau. Ka tau te fito I ngai whakamau anga polisi. O kulahi. Iai hakakai peheni, kai tau te fito, ki hakakai koia o e pasifiki. Katapo ka ngahi mea tau te fito ki he ngahi ufeitu koine motosau te, motol koia mo o mai ki he ni, koi whaka ofa ofa mo unga I he feitu ni. Hange koine tok tō ha snow ia ane pō. Koi whaka ofa ofa koi uhi, koine taftonga koia e langi. Paneongo koi hawiri ok mamoko, kai kai ngata iko ea ok mamoko. Kau mōne whaarea koe au pehe, koe momoko wha mo ui pe, kau kai koe hui ngā ia ke tāmatei. Mei he ta whaaki koe a oe spoti, koe taha ha mea whakawhiawhia, koe hui koe hā koe a I he nuspepa whakakolo ai koloni, ki he kautangata, aia ko nau wainga. Tau te fito, neongo o kai ke nau asi koe tō ua tōnga whuke, timi koe a Canterbury, I he tauni, kau kai e kautonga ia pe ngahi uwheitu ke he ke. Ngahi tau koe ia, pia hekei ke ulawa o ngā akihen ka koe o nau ngahi hingoa, ka koe hui koe pakawhiawhia ka whetau laki, pia I kai ngā tai o au sio, o au foki pēke ki whetū koe ni ko Omaru. Nei Omaru foki, ka koe taha kauha mea pakawhiawhia, koe taha mea tokoni. Kau lau foki, pa mōre mōre pe ngā aki, ai moa koe ni ui koe no moa, ui koe moa tonga. Pa mō whingota koni koe tō, kono kei ke hepe, o mai hanga tonu tae to tongi, pa I kai ngatai, koe tō taha koni nai aru, o mai, o unepehe, o kukawe ni ha fuku

0: le fia o pia ya mo tonga o nanga ue I he apiako I loa o Waitaki Boys High School. No o mai e kautonga me ngai u koliskeke o wakau I heni. Ko mea kou kai te malawa ke hoko hoko ato ai peho no mai e kautonga koi ni keke. Ko mea whakafia fia ia koi uhi te maru peko o maru o kia I pe ai kautonga na o whengawe aki, whe fōpou aki. O hange pe koi a koi ki kolo koi ni ko espeton. Pea awen koi ki he sipoti mahino maupe maupe ai I loa e tamai ki tonga. Pa neongo koi ki nawa o ki nautoro hange koi a koi All Black. Kaka te sio koi ki he lau maarie pe mahino ai koi koi tonga o ku makehe ange ia I hato e kakai pe tau te fito ki he motsau te. Pea kotui koi ki yongo ongo pe ia kulawa ke mau atu I he ahoni ka e malo bito homo mea mai ka mou me a.
1: Ko vai maa lala tua kalau me kau taha e Planet Gas mo nga whanangonongo mo tu waki ki hewi keni malo vai.
2: Malo a pita te evita pe malo mo lau maria ho eiki. Nerei e tonga kotoa pe mo me a mau mai pe ki tukwa tai pe nga hiongongo me kau taha ka I loa ko ia ko Planet Gas. Ura ki pe te evita ko atu ka malo e ka inga ko ine nau me a mai o whaongai ai nga hibi. Me alere ko ia at Planet Gas ai ku whamalohen ki a karisi. Tasto ma ko ni te vita mo e ka inga whanungo na mea mai a me iberinga toni. Lava lele I atu ene mea lele pa whafke fia mau pe. Ko ui a ko e toko ni ki e ka inga ko tonga ko toa pe umo mea mai. Ko ata pe fo ka whamalo heni I a lani mote ai ko e ha moa fukene fa lava fatau atu ene SUV e wikene. Pe lava lele I atu foki mo e ongo Cook Islands na mea mai me I Hamiltoni. Ta kwai fo kwa kastoma ko amana ki kena me mai me fangare I tona ki ko ni ko I ha ko sign up ai pe na me alere pe tiri vai pe I a tatao ko ia ko I tai fo ke tuku ai nga u ko ia ai ka tahan ko I ha ko tonga ko to ape fi ma o na me alere pa ko ato ai pe fo ki a fa malo hen ko tangata ko ni ko mau fi nga u aki mo mau fi tuku aki ko ia ko pai fa doni ai pe ke ka inga tonga ko tonga ko ni ko tane wakawika ai ko I lo a fuke to tahani ko ata wa ma pe a ele ika I he I menguri ai glave I lo a I he tonga to la na fratau ika ma pe I to tahani o me lava mai fuke a ke ya te ko ya plane cash o tokoni kono tu kuatu mono fra ari aria to na himbe alere cash ke ko ia ko ki motor ko to a pe o fie mau ha mu mea lere ko ia kana tonga o te muto tatari tawa ke toko ria ki mutolu ha tafa aki pe papa o kai ke iai ha olai seni mea mai ko iu lava lere I pe fai a te tokoni I ha o whaahinga IT I pe ko I kalasi mea lere kalasi ke ke mehe ka pe o a uke ngahi yuti o fetukua o pito I ka inga tonga ko fika telefoni ko I noa ua ua noa fituhiva o noni maano valo pe ko autonu mai pe ke mau ia te pika te au fituono e I he Nelson Street I onehanga ta mumea.

0: mana mak bayar pergi ke toluah ke tak tapi tu bayar house pay, anda vitoral di mana house pay, jadi tapi mana kihau mai poloh, kihau mai ni malu. Iwa kata ke toluah nak iwa pitu aman waktu, mungkin contoh ke iwa baru ke ni mau no friend, no apa, iwa faham ke iwa ni mak ke ni perlu tahu malian, kalau nak lepas ke ni mak ni mak ke tak iwa sah friend, ke tahu NPC jadi, ha sekejap mau ada buat kita lau mai kaya kita nak tu ni.
1: Iyo kofa malo atu te dita eh. Pea hange ko iyo mahalo pena atoki asi mai kau tangata koena nau ihe olpeleki na nau kau koeni he tua. Kaku te sio hange ke fahinga koni unau lave la vea. Ta sio ki tau koni na toko si he weekend. Ifa fofa pita vahinga ai fanau tonga koni ihe a feau hikone ena PC te dita. Kako e te sio lewa ki he ngahi vahinga pehe. O kua e whakalaka ki mua, pa kua e lewa kaha urerei ki a ki nau tolu ene tuu koea ki he kaha u. Te sio ka fihaki pia me timi koni a Kenda Peuri, whafofa apito apito e vaenga te kotahani, pa kua te sio pe e te foki pe te kotahani, ma tuu ko si e olbreki, ka koe tua koni ki Afrikana e lavea, pa koe tui pe vaveni pe hane foki, koe uhi koe teuteu koni ki he vaenga koni mua selia na ke lave mai ki a itevita. Koe anga ia e ku wakai koe a ke whiahu ina PC. Ka sai pe, ka uhoko atu ai pe, ki whainolo koni te vita o e whiahu koe na ipu a Pasifiki, ane ka wā tonga, Fiji, Mohamoa, peheki Siapani, Kanata, mo Amerika e te vita. Eh? Ae ka whainolo koni, ne whainolo ai a Siapani, pia mo Fiji. Mana tuko Fiji u fika hiva ia i e whakoko a mamani, ya ko se apani leva mahu na ihe fika hongo fulu tata peko tahaua mahu peko tata peko tahaua kako fainolo ko nine ikuna e se apani te vita ake kai ko ua noa ki he tahanima a fisi o mahino ai pe ko ia hanga tu ku ikuna e se apani ai fe au ko ia pasifiki ki he wikeni te vita ko e hanga ia ko e vakai ko ia ki he kene tu ko ai fer ko pasifiki tartari ai ki he a taufo o te vita mahal ko ko ngahmi ai ko hinga ko ki ai kapau ke loto ke hoko tai pe ki he fer ko ke
0: ko te vita ke si ke alguna babahu ke te tione babahu ke te tau ko ne ko ai timi ko na
1: Koya, koya, te vita fa malo te peko hui koi online koi tau ngai ti me vavau he wike kuosi na malo he longo mapu I ka Ameriko ua fitu ke ua fa malo he reva tu ane ki vale ko ta fa I talau ko hongo fulu malo he reva re matua ko ua fitu I holonga ko ta hanima malo mahanga mahanga marisi pa mo a halau fuli ko ta ki ta fitu te vita Pea maalohi rewa a taanea I mataika koe ua aono ki he ua tolu a mataika. Koe tu uia ngai whiauhi koe he, I he wike kuosi te vita a wahenga wavau. Pea koe tu koe te pire. Ai ulo tanga takia ya rei matua koe poine ua ua. Hoko ae maurisi koe poine ua taha. Halau furi koe poine ua noa. Mataika poine taha aono taanea. Poine taha nima. Talau poine taha faa. Tuane kivale poine taha tolu. Holonga poine taha taha. Longo mapu poine valu pe mo ka Ameriko poine ono pe ko e a mui mui taha kolo tolu ko poine taha te vita ko ola ia nga hi au hi ko pa mi va u pe hange pe ko ni o ko mai ko he ka u fa fo nga mi va u ke ka ta ta ko he ni nga hi kolo ka ku ia ha mo fi to ko ni ange ki he a nga hi ti mi fa ka kolo ka tu pe hango ta ne a afganonia Ko tu ipe mahana ke fulahe o fulau ki tonga pene tuke fulau ka awe ato hatokoni ki ngai timi te vita. Ko ya ngai tuku koia ngai timi e te vita. Whiau hi vavau. Ta hanga whaka o mai e ni te vita ko hui ko sio koni. Amena te whai e whiau hi whaka vahe koni ki tonga e te vita. Malo.
0: Mahalo
1: pe te vita ko pango foku ta me fihia ko ta benga ti mi e ka ko anga ia tu ka sai pe te vita ko hika ta hoko to pe ki ti mi ko ni ta ta valu atonga pe ko tin fra ko na tu a mai ko ni ki nu silani te vita ko aia na ta mai konga ane afi pia e faka au si mai rewa konga he ahoni. Pia koe ne tuu koe ai e nau a taim te pire koe ki he nau vai ngā e te vita. A ki he wikeni, ai a koe aho ua tolu, aho ahonia. Eh? He taimi ono e fiafi koe tau mai a koe ai toko ua valu faka au si koe ai timi nau tau mai he fiafini I he taimi ono e fiafi. Pia ku koe tōna ki kaha urewa aho uaono, I kai whamone mōre, ae koe tōna ki aipe wikeni aho uaono taimi taha tōru noa e fiafi. Taimi taha tōru noa e fiafi, o kuwa inga ai ae Papeliane a New Zealand, peko New Zealand 15, he taimi taha tōru noa I St. Paul, pa mo e tau timi e te vita, eh? Ae koe na ura ki tau ia I he aho tōna ki koe ni taimi taha tōru noa. Aho pule lulu kaha u, aho tōru noa, Taimi taha taha pongpong e vai ngai mo timi ko a haa moa whaieni ki St. Paul. Pea koe aho a flight e rewa aho ua koe a o Okatopa, taimi fitu e fiafi, e vai ngai mo timi Waikato a Pacific Under 18 e te vita. I he maraaka pulu koe a Maurisi I Waikato e te vita. Pea koe aho sa pate e rewa a taimi taha taha pongpongi, e vainga mo timi a Taranaki, e whakahoko pēni I St. Paul, e vita. O koe whiau I koe ni te vita, I kai ke kau mai foki ki a ia fisi, pro auta fisi ia. Aia ko New Zealand pē, pia mo Asteria, pia mo Tonga, e te vita, pa ku mo Papeliane ko ia a New Zealand, pia ko New Zealand 15, te vita. Ke whanongo koe ki ni, o koe I kai ke tau e timi a Tonga, te vita pa moongo timi koe ni Aitia Wani an Usilani pia mo Australia. Ai ku ilo e fisi ia, koe ki aha nau whainga maari o nau tōruia ke na tau pia mo timi an Usilani pia mo timi Australia. Pulo au ta fisi ia, he anga koe e kusio koe ki ai. Ai aku fai tau pe a tonga he tua mai pia mo Haamoa. Koe ki tau ia pa moongo tia Wani te vita. Koe pe hono uhinga o naia. E te vita kata si orewa, o mai rewa ae pāpā, ke nā tauange, ke tau, he koe no uhinga koe peheni, he koe taimi koe, ae tau whakavahe, ae a koe south, pa moe central, pa moe timi koe ni, ae vahe koe ni, okalani o whai mai. Ko whebe mālohi, koe a tene whakafofonga, ae whe auhi koe ni mo Pasifiki, mo Fisi, mo Tonga, mo Haamoa, He taimia koe na mei mālohi pe whoke wahe koe ni, ke te sio ai koe whato ngai he hau koe walungo fulu hi wango fulu. Sio koe ku tō lalo pe hange pe koe tau wanoa, tono pe ke whaha whakakau kau ke lahi. Tua taha pe aluha ke ai wanoa a tonga o kau I he whiauhi koe a tia wan na elelei abita. Os pe koe ya, te whoke pe ki he mea tatau. Te sio ke tua mai koe ni koe tim whakakoe na tonga tau tā walu, koe ke tau ia pa moe. Malo pe na tau mo Haamoa heni, ko mea koe ke tau mo New Zealand mo Aseria I kai e te vita. Ka kuhu ature ma mo whangi I timi koe ni, hange koe timi koe a koe whanau a Pasifiki I Waikato pe, o ku nau, o kuia nau timi koe Waikato Pacific under 18, whiriwhiri nau tolu ke nau tau. Pea, ka koe mea koe ke tau sio ai, peanga fefe, ene tuu koe a, ka ke manatui, kuna whauna tōlu ia ko ose taim vaenga ia a New Zealand ai tau whakaako te vita. Ka koe anga ia e tasi o koe ia I he koe uhi ka o whoke atu. Malo.
0: Malo, te taka koe vipi neko mana o CJ na e I fia pe fisi ki na whap. Ka koe na fui fui koe si a pani. E mo si tonga koe na ni hai koe mau mau I koe na utimi koe na fui ai koe na na wako mahae koe na utimi koe na utimi koe na utimi koe na utimi koe
1: Io.
0: Ma
1: lo abito te vita. Aiko ke fe au ko ni fai ya a hongo fulu ko ya o e mahina katu. Ma tu ko na fe au ni ke ipu ko e petrolo te vita. Ka ko e ko tau ko ni ani e fai ma ge ni e fa ka ho ko ya I ten pa ka te vita. Ko mia ko ku o fai ko ki ai hono tala noa I he tai ni bi. Pe lava he oro pereki ke kei tauhi ere ko ti koe ni koe fwoi te siene ni mango fulu tupu oro pereki I ten baka te kai genau fwoi. Mana tui ne lava mai Afrika I he tau kousi ne pehe e hanga Afrika o ikuna I oro pereki I ten baka kana I kai pe lava e te vita. Aiko ne tuu koe tainimi ko mala e teni ia e fangata a ke gene mahalo ko malohi faka mui mui taha a aselia I he olopere ki ka ke ma we valu ngo fulu tupu pe ko valu ono pe ko tau te vita ka ko I ten paka ka ko ne tuko he taini mi o ko si o ko I ke ai ki fangata a e te vita ko hui ko fo I tesi e ni mga fulu tupu te ki ai ke fo e olopere ki a I ten paka ko yanga ia ko e ku vakai ko ke ai pe ko a famalo pe ko hui ko toko ua tonga e ni te vita ku nakau I he timi koni a New Zealand School Boys, pe a mei ueringa toni a suriasi a Taimata, pe a pefo kalaifone Kamoto. Te uwhenga he wike kaha uke oa te whanau tonga koni I he timi koni a New Zealand te vita koea I moe tokota ha pe a mei Hastings, ke tau sio ke whanau tonga koni o kunau I he timi koni a New Zealand School Boys. He koe te whenga koe ki he ngahi timi pehe a New Zealand I hoto tau, koe kamata peia whakaava koe hoto te matapā ke sio I kita he kau whaifiri pe mo kau whaiako koe New Zealand. O kai ngata pe I New Zealand, kau ai mo toa pureanga. Mana tui te vita, koe whanau, nau alu ki Europe, alu ki Siapani, pe koe kono koe toi taimi eni koe ke te whainga I te vita ki he, ke te asi I he ngahi mea pehe ni. Koe angai e kuwakai, malo te vita.
0: Alo
1: te vita, ko e anga fokia a sio, ka ko e anga ko e sio, mantu alupe taimi, alupe taimi, mea ko ia, ka ko te sio ke ki tama ko ni o ku aluhake I he tunga fesi, te vita, whakafofa vainga, ka ko mea ko hange pe ko lau ko ia, toki vete pe mei mala, ko mea ko toa, ko e ke te discipline, ke whai ako, mo mea ko toa, hae mea kutala mai, whae kita. Pa taimi kou te toki hopo I ki malae, tok tāna ki mai rewa e te ilo mo to poto, taimi te hopo I ki malae, o tok whakaari-ari. Ka koe angai e ku wakai kou tui pe ki ai te vita, na iai pe a whainga maari o mo unga, ki he tuu koi a ae tesi koni I kamata I he mahina katu u. Malo. Kusio
0: pe te tenka tau pena na ngau mea ki koi tesi koni e whaa koni. Ki ha a liwai. E mito sebi a South Africa. O pasia di talao, alu yo kau ko hoi. Ko kamua e mo e ko talao na lau ko o pai ko ni ke fe e na tau ko na ko e ki fo mo na kamua ia ko na ki ni. Tala o sio ke
1: ko ia e te vita mo ne vita me grave ko ki ai ko me fa ngata ape ko ni ku na qualify ka ko se au I fo na fa ko ko ia I tonga I ku na e tala a se au ni e te vita pe a qualify e pe to qualify pe mo ha mo ko hin ko na na fika wa ke na ka ke fe au ko ne ipo ma mani e te vita to ki he ko te hu ko ni ke fe au ko ipo ma mani man to ko nga hi timi lele aupito. Pakapau I maa te foi maa lohe tahai a hange a tautol moha moa ngai timi pehe. Kau ia fume alahi aupito te vita ka mao hata foi maa lohe taha. Pakatoe ua motolu pea mone lau koea mea mahalo e ongo taure o ki langi he tau fie fia te vita. Kako hanga ia kuwakai hange koe mea ke lawe koe kei ki tau poupou te vita ai mainga ngai tari niti. Pe hange koni ko pe mahino aupito ia mahino aupito tau kwa ko foi tau koni a woria pe mo naite pe ko timi ko Newcastle o se tau ka hoko e ngahi me a te vita ko inga ko ngahi a fai tu tu ni pe ka fa mau i ta fa ki ko di e te vita e ko ka ko au manga ko xio io na hala fa mau hene ta ta te fito ki fo i a pulu ko ni na na to tonu ke ke tau te a ia ia frisel e fo i me a ko ni i a hala sima e te vita e ka ye ko e Pau peke pehe, a langa si poti e te vita. E ose mea patok fai fratun tonu. Sion, e kaike alu fokia ki he TMO e te vita. Ka koe anga ia koe, e sio aku. Ka mea nai mamahi ai koe, kau mamata e te vita. I he ne tuu ko ia, koe uhi, koe ne tono unou, a whakamau, he ta wha koe li. O na e totonu. Ko mea kehe ia, peko hafa kau kau e uoria. Pe te nau akatau tea, a kahi ke hu, e mahanga ka te hoko te vainga te tāna ki mai hataimi. Pe ko e nau ohofi, paka paurewa te nau tatao, matu ko tatao pe ko nau malohi ki nau to. Ko ngahi i tisisin pehe ia, ko mea pehe a kapteni i loto mala. Ka koeanga ia, e kuwakai. Na ia i pehe whainga maari e uoria, pe tau fie fia kotoa vainga lelei e tamaikitonga na i he timi, whaofofa au pito e te vita. Ko ne anga ia ko sio ko ia ki he mea. E te vita kako e taho, hoko ato ai pe, ko ne uhi ko ne tuu ko ia a sem fainolo ki he weekendi. Ai a sem fainolo lewa a timi ko ia a Penrith, pe a moe timi ko ia a Newcastle, pe ko night. Ka a sem fainolo lewa ho timi a timi ko ia a A Torofini, pe mo timi ko ia Lusta. Kako hanga ko e busi o te vita. Mantu e Lusta, ko hoko nae fo i lere mea, na hoko tu o wha e na uhawa, na tolu, kai tu o tolu pe nia a Penrith. Kuna osi a ngai, na tolu, seke tau osi i bena, na uki i tō, mo mea, toi fok mai bena tolu ia, o ngā te hau pina tolu kako hanga koe uksio ke sem whainolo koe mo tolo fini. Mantu ku asi hake tolo fini tainim. Te kai ke hau e tolo fini koe tolo fua taimia nia ke sem whainolo e tolo fini e te vita. Te kai ke nga wā unā tolu ke fo ilau maari e koe a o hange koe o ku mao koe e Lusta e te vita. Tisio hange kapteni a Lusta kau iha tama o ku kei. Kako hanga koe ku tui, koe ku piki aku. E maalohi pia Penrith. I he semi koia mo nai te pe ko niu ka solo e malohi a Lusta ia mo tol fini io pe mo tol fini koia
0: ko ta ta no ko ta ta ke ni mo te tola wa no mai ta ta na mai mo ko ke hanga tibia ko me lai ko mo tibi
1: koia ko hanga e tu tol fini pe mo a Lusta e malohi Lusta Penrith pe mo niu ka solo e malohi Penrith ko final ke wa fe wa no ko Penrith mo Lusta e te vita ko ne tu ia ka ku ke kore me koe ke tāna ki a peti io ko te utalange ki ai e te vita ko ki a gavela ko koe ni ku ke pobre mai e ka ke
0: anga vela ka mui o tāna lak mai mui ka so tia fret ko nua ko ta mui o
1: tāna ko ia ko fa malo atu ka te koe malo apito ko hui ku lava lirei e ta programa spoti ki a honte whakafepe motoro Taimitatau i he wike ka hau ke mou mea mai ke tau programa spoti te vita maa loo.

0: Whama aloke ka wiki ko ia ai koristo tupo. I he o mai fastaltari o e kauto ke tā e toko tolu ko eni ko makaiat ka tek nā tolu. Fu o lo e nau puri, ka ko eni ko whewhia ke taltale lei ki nā tolu he whewhini. Toke tā seo ne waka, ka uma afoka toke tā e tuin mao, pe he whoki ki a toke tā te evita, pe ko e sista te evita munga moea I he pōni. Fu o mālo lahi at ka tek mō tolu ka tangata a e loto maulalo ke mō whaho ke polo kalama ko ia pōni, pe a hangei ko ia nā kutuka ane nāiangi, ko e pōtala noa pōni o kwha mamatha e kawehinga ko ia ko e Alzheimer. Malo, te ufoki atu ki a tek mō tolu, ke e whakahoka polo kalama e pōni, malo.
1: Malo, pito e rita, pe a kore pe mōke ma o wha mai malo tu e ngā hi talfuatapu kato pe, ko kamata hake ngā hei mua polo kalama pe mi he a pia mento ngā hi he fefin. Kai a tāma kumatori ki whakamari e koni ke whakao koe ki programma koe ni, pae tala tala noa koe hi koe ka venga mauinga koe ni, koe tuku mai ki whakao koe e programma koe whia fini, koe maangaro, pe koe Alzheimer. O ku mau whamalo lahi ki a tukitā e wipuloka, koe uhi koe whakawhena ni o mai ma ki mau tolu, ke mau lere mai he whia fini o kauwhakataha I he programma koe ni, o whai pia taratara noa ko ia ki he mahu inga o e mā ngalo, pe koe dementia pa moe Alzheimer. Koe mā prokalama I he whia fini, hangi pe koe whawhiloa ki nei whakahoko e rinta, koe he ni pe mō toke tāe tuin mā, ka pe he ki Associate Professor Sone Waka, ke whakahoko prokalama me pōtara noa e whia fini. Pe ke kamata mā prokalama me pōtara noa koe ni, E whakahoko ia I he mgatuunga he report wha mga man lahi whika oti pa mui maanga lo pe mui pāpiko I Alzheimer na e tuktukuange mai pe a niafi. Pe a ene pe herewa ko e ulak whenga maari e te uhanga I o kore ki a tuke tae tuin mao pe ni hanga o whai a whakatala noa whika oti pa mui mao inga o reporti ko ia maro tuin.
2: Mala pita te vita pe a kolpe ki uhanga tina I tal whatapu. Koe ripoti koe na tukuange mai mei he World Alzheimer's Association, Alzheimer's Disease International, o tukuange whakatau mai. Koe ripoti tau ni e te vita mosione o whekau aki o ngahi, Fight for All, o ku kei whakatotolo I mai mei Amerika, pe mo Europe. Pe ngai Fight koe ni, koe Fight for All au pito, pe koe tau mua e Fight for All, ke prevent pe malu I hotau atamai mei he, ma uwe ai maa ngalo pe koe dementia. Ka ka whakamatalo koe ripoti e te vita mosione nau pehe o ku. Koe kakai koe nau kau e whakatotolo, koe kau tau rege reka, ai koe tau ono ni mawhai ki o lunga. Pea koe o la koe ni ai oi whaito o, o ku iai pene o la si isi I kei furuko sai. So its benefit isn't showing to be that great yet. Pea koe whakamatalo koe ripoti e ongo tangata, o nau pehe koe whalapare mai taha koe ni oi Gai whaito o, o kutu whaito ai kakai kuk na usia usia, ai tau onono a tau nema whaiki o runga. Tau tau ilo mehe whakatoto o kino usi whaik mai ki mua, koe ngahi liriu kuk hoko tau uto fung me whakatapu, o kamata mai e tau tau uano a tau tolu no o whaiki o runga. Ai nyo kutu whaito o koe ni, o kutu whaito ai kato reke reka, kau lai lai pe tai me o si lahe ngahi liriu kuk hoko na uto, because the IPI lave au kokinga ni AVI. So I think the point of the report is to say there are promising findings, but we have to be treating people earlier.
1: Maro pito e tuini e tara noa ki e tau mi ngā mau inga ripoti ko ia o ku tuangi mai nefi fika wagi pa mui maa ngaro pa dementia pa mui outside ma. Koe whatano koe ne whakao koe tui ni e sione o ku whakatau mu a ia ki ke anga whakau kau o ku whee mao ke toi ngai a ki anga hi whaito o ngai whaia kau ko ni ke a ki nga toro tu koe o toi ki I taupe he he tau motu a koe whano ki o kako kamata I e tui ni ka koe anga o sio sione ki he ki a ki anga hi ola lelei e ao ngai ni ki o tau kakai pasifiki e ku tau ilo foke ngai afa to tolu fa ku ka ta ka kai no ma ta wik ai ma nga lo bu ti mensa bo me asaima ka gi fa ta no mangi ki ho nga fa ka ka ge
3: ma la bu David korpe ge huwa fa ta ku ge osko ya no afa ki fa ma lo ka tu ni no hono ta no ai mai ka report ko tu pe ma u inga report ti ka me ka ta no ka tu ni ko e fa mama fa ko ke fo ya ka u o do ton pe ke ta u si o ata to lu ka kai pasifiki ma tu ko ha fo ko ya ka u o e ha pa mono to ton pe ke nga tai ya pe mo e pe mo e pa mo no nga hi side effects pe nga me ko e pe ko me ta ko o ko to ka ngai tu ni ka ngo ko fa ta no ko fo ya ka u ka ko fa to ka ko prevent ko no malu e pe ko pe fo ka u me na ta o sta no ma ka nga me la ange ko u me tu la ve no fu te ta la va ri li ange ko ma me to ho ni ma te ko re re ke ma fu re re ke ata mai ko tu sai pe no ko no ai ai nga ri po te ni to to ke ta u i lo ke fra ma man la he ka to to ke ta u si o pe ka me e a ma ke te ta to ko i to ma ni he ago tu te de vita ka po te ta u si o peke a lau koe mea hoko i maa mani pa tau whaka fua koe hae mea ko o kui he ni kai whoke te ke wanga fu la vei pe kulaha tau fe seni te unga ke tau patreti koe ia koe ke kakai pasifiki pe heki ki heni pa mo pasifika kou tui ton peke tau ilo kai kai whama maa whapea fe kau ki he whama lo sino maa mea toko ni lerei ma ngahi ngahi mea pehe koa koa ma pe uki sio a kuia kai ilo pe ke te whaka fuka pe ka mua pe ka raha mo
1: Malo pito e sioni ko me mawinga nei o ke whatano me kia i e whakaukau ko ia neongo ko ngai whatotoro ni ko whakahoko whekaak me ta whaaki ke fo i akau te nela whatoko ni ki honu e non balu i ki tau tolu a pe mi he maangaro ka oku ko ke whi mau ke tofu whakawhalala pe kia i e ko whakaukau ia ko mai sioni e whiawhini o ko mawinga pe ke tau laki no whetau toka ngā ke ngai mea o ko Onde hanga ai ki tau tolu ke tau tula vea ngofua o kau kia e wha malo he sin o kai mo ure rei. Pea tok toko ni mai pia e fwia kau ki hana fukia na whakahoka ngahe mai malu i koia. Da o te tau funofo o whai whakawhalala taha ki he ke fwia kau. A o whakau kau ke mene tama ka sio ni e tu.
4: Iyo ngā pita tio ni mo te vita. Moni te lawa sio ne. E koe whakatau tolu kan mi mamani lahi kan he tau atu. Una whakafuofua ko pise te whani ma kan mi mamani lahi mamani lahi. E lava o malui ka pau te tau tokanga ki ngai mea kuksai ko tau mafu pe tokanga ki ngai mea kuksai ki o tau atamai ko tango ngā ngawa o tau mafu o ku benefit e o pito ia ki o tau atamai mo tau uto o thumpe whakatapu me o gaipi mua ngai mea te tau lava o whai ki whakamarohi o tau atamai ki neongo pe e hoka ngai ririu e ke lava o tau atamai o ngā wele ei ai ko mea kuksai ki mafu hangi ko mena lave e kasi o ne Koe tokanga peki ngai mea kuk sai ko tau, mo oileri whaka sino. Ai koe tokanga ko tau, sino ki e toto maolu ngā koe suka, koe whakamalohi sino, koe whaka sisi i e kapamalohi, tuke ifta paka, koe ngai mea koe ia. Koe ngai mea koe e sione mo te vita o whakamalohi o tau atamai, koe ako. Koe whakatotolo koe mei muli o nao pere he, koloa peki te hea o tau ako, ke osi mei he form ni mape koe form ono, o si kau ihe sai. Pe wewe ngā he mea o ku mi whapalain koe social isolation. Koe ka kai wong nao nofot kotaha, kai ka tokotaha, ha kakai ki nao tala no o feohi mo ia, o ku holo vawe hona o atamahe taimi ko ia. Pe ngā mea koe ia o ku impact ai ai anga tau feohi, hangi wote anga tau whanongo, wai anga tau sio. If our hearing and vision are impaired, then that's going to affect our ability to interact as well.
1: Smalo kito e tuini, koe wafu poin mau inga nena ke tataha mami na ke tango ki ai, mau inga koe koe e tango whiohi wha sosiale, gene toko ni ki hono whai e, ki tau tolu pe mei he, pe mei maunga. E kata kwesioni, jarawa ki ki tata anō mai ki he, mei ngai tawhaki mei mahu inga koe ni, e tu ngai whiohi wha sosiale, mei tawhaku ia ki toko ni ki maunga.
3: Mawa pito, e te evit. Koutui pe, koe mau inga koe wha sosiale, pa motok tāna ki mei pe ka pau ma maa wha matala. Kousa kua ki he, hongi, o koe fuke tau ngai maa lohinga, koe tau tāna wha sosiale, koe tau whamiri, koe no fua kāinga. Koe tau unganga wha whonua, hange koe ngai sia si ma ngai mea pehe. Koe tau, koe fuetai mula he tau whiinga ke tau tau fai fra malo si no to ta hape ka pa te tau ngawe aki ai ngai funga fa so sare ka hanga ni ko tau so ki ngai fa wa no fo ta inga e ngai fa muli ta ta ngai e me to koni I he ngai me o ku mo yere pe ki ngai kai la lo to ta fa muli ke na u ki fa malo ka te fa malo si no ka ko ngau ngau e pe te vita e ngo ko ki he so pini lue o fu tau me are re wo fe he matapa ki lue to ai me papa ko ha funky me o poko yap o a e fu fa fara ke fa na u ke te pu ye ke te malanga ko lunga o fa ngai me ko ya pe a mo funky me pe a ko fu no fa kai na a lo ka le fu le voro ho ko ha ngi ko ngai no fo fo ka community ka wa ngai sia si me ngai me pe ka u sio te vita ko fu ta me ta ka fa su ke ka u lunga fa fo lunga o ne o pe o kwa ngai me ka gwa no ngai malo hinga ko tu ke fa ngai mali en ke ta nga wa ki ko hinga o tola he ta fa fa la ki he ki he nga ke fra to la hi kai kai ke fra to ta pa ngai ta ta fu to ko ngai ki pe ngai me la so ke ha ko ta u ngai me ko o ku ai ta o ku ta mo nu ia ne o ta fa fa la o ku poto a te vi ta te te u ta me to ko ni palanis ki ila ile tis una ina pe yanga go eta un feo e ka pa ka ki pa ta un mau ka to ai ando ta lu e pom pom na me tu ado ta un mau frata ha ni nga hi no fa fa mu a ra ka ki frata ro la ko na ina pe ko tu ma te vita un frafio fa pe na me tu ko we to un mai ki ko pe ma we
5: si malo sione pa ko ta tra no fo ke ni ke nga hi me ago ni hanga ai ki tau toki ke malu i ki tau tolpe mihi pe mui pāngaro. Tā no ki ngai fuiakau, so ko ni mui ngai fonga. Ka kutui o te mahu inga pe he ku neongo kau whinga ko toa pe ke o te tau mae pāngaro. Ka kwae si whaahinga o ki hoko mai pe pāngaro ko tina tolu. Pa yate whaimare koe ni ka koe e tui ni. Ke tā no mo ke mahu inga koe a koe, hono whakahoko e ngai siwi, e whakapapau e pāngaro ke i taimi. Pamonga mi ai to koni ta fa kuye.
6: I o malo bito te vita mosione. A min ke fra fo fo ko e ka kai ndo sia ko mangalo i nu sila ko e ta uni o fra fo fo ke to ko me me hi ba man. Ba ba hi no le ve to ko la e ka kai o na wese mangalo i nu sila. Pe ka kai le ve ko ye o to ton ke ta u. Ta u ki o to ton ke ta u. To ko ni ki ai. Mo ni e o ta ngata ko ka kai pasifiki i nu sila. O kia kina whakaonga e nga utoli a ngai sevesi koku. O mau mai mehe put ngai mo ungi. Pe koe taha uhinga lahi ko kia kina mau koe ai. O kia kina ngau ek ngai sevesi koe ia. O kia kina aunatu kia kina utoki taha whakafamiri. O si vi mo whakapapau. Ai, tu unga kuna ata mai pe kuna mau e maa ngalo pe ikai. Pe koe mau inga fuki oe. Si vi kei taimi. Koe ulu haki o kia ipi ai ngai fai to'o. Moe ngahi. Intervention e lava o whai. Ka pau mau kei taimi e māngalo. Ke ki itoloi ai hoholo. Pea koe ua, o kia ngahi uesi ai, uesi a whakatamai ki heke hei o mau e kakai. O kai koe māngalo oi. O kai pe taimi ni ihi o ngatanga kong tau pehe, koe taimi kong tau ngalo ai hapea, ngalo ki ilisi sopingi, ngalo ki ngoa toko tahau tau pehe kutu koe mea e māngalo. Kato atabai o pule I fukio tau sito. So there's many things that can affect our mind. Ako maho inga koe oe, sivi kei tai mi ko ua ki ke fai to e ngahi, me o ta tukla vian o fua ki ai, pe koe ua ke whakapapau I, pe o ki ai ha, ue sia pe ko hape a kehe I au koko, e lava o fai to, pe a toi le reipito atabai. So that's the important early diagnosis. One, we can treat what's treatable. And two, if we catch it early, there are things that we can do.
5: So malo e tuini. E fim fok pa koe tau mua ia koe o e whamanatua, whamaman lahi koe ia o e maangaro I e tau. O pe rehe whapalangi koe, ta earlier you know, more you can do. Pa koe mau inga koe ia, o na whakahoko, o e sivi mo na whakau kei taimi. Ako koe meo ni tala mai, koe wāwiangi koha no whakahoko hano siwi mo whakapapau I mā ngaro. Koe lahiangi ngai toko ni tala whakahoko, ke whakatuai I ene alu ke toi paloparema, mo alu ke toi kōwiangi, ai tūngau kia I mā ngaro he toko taha koe ia. Koe tau siwa ke angai tau
1: ngawe yo tong community mo tong fetogon yaki yo tong kai pacification pe he ko ha ngai me ti tong lo fo hoko ke to kon yak ta to ke to va via ngai ta hanga to koni mo fo hoko ngai civic koni ke lava ki ta hanga fo fo hoko ngai to koni ke ta imi ke fo to ai e par pa e ma ma ngal o
3: ti ma ba ha ha ki ko ko ma pe ko ni ko ha se po ta no a pe ni ve i lo ai ngai fa tong ia ko ko ki fa ai ke mau ko ya ai ngai fai lo ngai roi ma nga lo nga a ngai me pe ngai me ta ko ta no pe ni ang me ko ta no ka etu ni i lo ngai fo ma ke sivi o ma wa lo puke e to ta ro e ma nga lo pe ke ngai ke ta pe etu ni ko ha ke i lo i pa ta u o ta tu ke ka ko fa a mu ke i lo i ke ma o to kon i taim ko ya ke to kon ma ke fa mu ni pa mo e ka mo to ta ko va ve ko no no i lo i da ka ke ngata i o ki tu ai ani ai ma te ma a lo fu ta su ga i al pe ngai fa i lo nga o la la yan ka pa ka ke ke fa na pe ko tu ngai me pe te vita ka mo me ta ka pa te ta ma pe ngai ngai anga ko ta ngai mo ya ke ka pa ya ngai fo nga ke na lava mai pe o mai o ke tau ke na ke tau ngau frata kai kai ko tau tala pe ke kai ke o ki he ngai ngau anga ka lava ka tama o mai ke ki he ke kai o tu ma ki ta ta na ke te ka he me ka ko i lo ma ko o ko linta ku ne o kai mai ko ki to o kai fe hu i linta te ke fe hu i mai pe
0: E kai e togetaga taki ko e whakahoka tuka mātolo ko ni ihe nao si tā mau nao fie fia e whanongo ko moure o o ku toi whoki mai ki he tau polo kala mā nao fie fia peko e pōpou mai
1: O tasa Nō mālo ati ke te nao tōk nao whanongo mai ki pō kala mā nao fa fie fia tau mō mātolo e ai whanongo ki he ngā hi re o hoi nao whanongo mai mō o fie fia ko hui pō e Kau mahu tu fok mage, fok aku tak mahu pun kalah, mahu ni tak fakir mangal. Aku tu ye sian ni bermain tu ni ku, aku mahu inga heu mufatan wa, atau siwa iku iku fatongi ya iku iku hono teke tu kang aikin nama no teke ku ni ngawe ke fakir mangal. Aku iku ngahi fatongi fatau ta. Aku mahu inga tak mahu fakata. Mai fakata haki na otore kau toke ta, mahu nesi tak fakir ku ia, ai mu lelei pemi fakir mahaki. Ke nau ngai whakataha pa mui taki ngai community, ngai family. Pako tui ko ne alu koko ke tau ngai whakataha pe he mo tau te tohora hai anga no tara noa. Pa mono te ke whakaukau koe ni, koe ne toi lele ia nge ia ke anga e tau whaifatongi au whakahoko. E tau whakaamu koe ni ke whakahoko a hono whakai e. Ki tau tolu me maangalo, pa pau ki tau siak wato unga usi hoko me maangalo ka tau tolu. Mahu inga pe ke tau hangau whai toko ni mo pōpou. Kei taim he ulahi ange ai anga hei toko ni koko e nga ngā ke whakahoko. E ki tāna me mo e tuini ki he koe hae taha anga hei toko ni me ngā hei mea koe te taurama whakahoko ka tina utoko koe kua sifara no siwi whapapau ko nga umau e maanga lo kei taim.
6: Yo, wapsa te vita. E ki tāna ke tupi ke poin gana e lau ke asio ne. O gai pe ai kakai ni hukna uirifia ki tau hao o talatala o na uirifia ke siwi o mao e maanga lo. Ko e kakai kong na whaatalatala mai ki a te au i Waikato, ko whaatala ngpeo ki ai. Pe te ke hao ko o sivi pe i kai, o kusi hoke ngahi li di yu ia. A uksai nge pe ke hao ko ilo a mea o kukoko, ke ke maa ulewa ha tokoni, pe a maa ulewa moha. Fo i a kau, pe a ngahi, fo nga kehe kehe, hangi o lauka te vita, ke ki whakatuai ai ai, aluko palo pale palahe. O ki ai pe a ngahi, Toko ni lapa mak me pule anga e te vita motion ni. Ko e ngai toko me pule anga me pot ngai mo ui. O pao ke blaki fai vo i assessment ni a e he pot ngai mo ui. Ako assessment ko ia ui ke needs assessment. Pe kapa e fai vo i assessment ni ko ia e lava leva ke ila e pot ngai ue me fare maha ki. Pe ko e hae tunga ke i ai. Pe ko e hae ngai toko ni lapa mao. Ako ngai toko ni o ke he pe ia. E lava ke hawa tōtaha ki api o toko ni ki he ngahi nofu whaka aho, toko ni ki he api o kau kau whangwe whakatapu ngai mea koe ia. Ai pe ai toko ni ki hau o toko ni ki whakamau api ka pao nofu tōtaha. O gai mwe ngahi o kui whakalang koe day programs a ngahi porokalama o whakale e he mwe kai bo ui
4: ke ave ai to ta hu se mangalo ki ai ke ne feyo he ka kai ke ke pe ke lave ke ma ki break ma ki ma lo lo a to ta hu ta hu pe ga pe di he e se mo te vita o mo o si ilo pe o ga pe mai fari vai vai o ku a sa mai ka pa fa nga ta o pito ke to koni a pe pe na vale ko to koni mai me fari vai vai
5: malo pito e tu e fratala no ene fai e tu inicio ne fica o aqui pe mo ngai to kon ni go fo pa ngai pure ama o ku bai no leva ka bu ya e ma to un ngai ba mo ngai a civi pro assessment of ma ke wak faka hoko pe ma to ngare me ya e la ba ke ma o ngai to kon ni go ndu fo pa ngai pure ama o tu ke si ni ke ta no mo ko ta ka ngai to ma ka no fa no e fini ke to fo ma fa e pika na to e ma o inga ko ya ke whakahoko ai ki sivi koe ni me ngai mungai to konti ta wafu a hoko i ta whaki koe.
3: Mala bitu ita. Koutu oku mahu inga ano whaikon koe ngā au kone mono sivi, ka koutu koe mea oku atamahino mai, ai mahu inga koe ngā au e whakataha. Ke ngā au e whakataha e family, pia mo ngā hi ngā au e anga koe he whare mahaki. Ki hono ngā ai ngā he mea koe. E toi au mange ngā au koe ni ka pae kau kei, mo ka taki community ka taki lotu ko ka mata ko tau ilo ko nga me pe ilo nga fa ilo nga to ron le ro pe nga fa ka pa mo e to ka ma nga me pe e o ma nga i a no ai pe o nga pe ko ni pa ta no ga a e tu ni be pango ko e ko fa un a ko tau ya i o pu fie ma o ke fa e si vi ka to ma o to ron ni ai to ton ke tau nga fa ta e tau ngā unu ki he lava hano siwi ke ngai mea koe, ka tuk whahoka tua e ngai mea pehe. Ata ngai whakataha mahu inga, e malawa, o tuipe e malawa ka pati tau tū whakataha, o ngā ue whakataha nge mea pai au.
4: E malo se ante ko siwi ki tai miu mingus.
3: O ia.
4: O le mpeka te vita ni ki i talanoa mai ki e intervention koe fōnga e taha, o ngā ue aki kakaiko ma uvave koe e o. Mau kei taimi koe e maa ngalo. O koe koe CST, koe Cognitive Stimulation Therapy.
3: Koe.
4: Kete ki whakamata mai ki ai, pe koe hae programa koe ia, pe koe hanu aonga.
5: Malo pito e tuini koe vikasioni. Koe programa fo koe ni koe koe Cognitive Stimulation Therapy. Pe koe ai mahino koe whakatonga. Koe programa pe ia o ngai aki ke te whakamalo hi ia ke a ngaue koe ata mai. Ka koe mea mahu inga fo ki e sioni pa mai tuini whakaak me programa koe ni. Ko pau ki o raki whakahoko a hano sivi mo whakamahino o ke mae maangaro ka ke toki lava o ngai ake a prokalama ko inia ka prokalama peo whate fito ke to koni ka ki nao tolu koko o ngai osi o sivi whakapa ngai mae maangaro kai ke ngata pe ai o te tok o whilawe i penu mau inga ko ia hano whai e sivi me whakapa e maangaro kei taimi e koe no koe natura prokalama e ko inia ka pai a lui au ka tuunga ku futo mui pe palorahe palo parema e ka lewa ke aonga a hono ngai aki o e programma koe ni aia ko koutui e mission mo e tui ni koe ngai whakaukau tatau pe au tau tano koe ki ai e mau inga hai whakahi ehi koe taim koe kumau ai mau inga hana whakau koe siwi e whapapau i kei taimi koe e maangaro e ne pehe e rewa, e taha ni ngai prokalama me ngai tokoni, e lava o tokoni ki ono fuatua i, e ni alu ke toi kobi mo paropare maange koe koe maangaro, ai prokalama koe ni kui koe koe cognitive stimulation therapy. E o maro toko whaoko e ngā ue, e taimini i musila ke whao e ngai sino. Ke nau hanga o toka ngai, ni ongo kus whakarele pa mo whakahoko ngai prokalama koe ni i musila. Kauko te whaipe ngā ue ke toi whakamaro hi anga e programa koe ni pene pehe e te tokoni ai pe kono whakamaro hi mono whakahoko ke aonga ko tau kakai pasifiki o kao e kakai tonga kako tika ki tāna ki pe ia me ki whamatala nou nou whika aki me programa koe ni da e whakahoko pe whukono hono whakahoko programa koe ni tō taha i here whakatonga ki a kakina otolu pakono mo ni he osiko koe e no fora hoko fo programa da lava pe ke mausio motala ai au mo to kondi gone programa gone ka na auto ko

0: tôi gửi ông tàu cũng sẽ cái tàu tay mi bảo tàu ông anh cái cũng phải tàu bộ khảo mà thì tôi quan biết phải mà đi phát sinh cái mô và anh mẹ ông tôi phải tàu nát cái tên mô là ông cái tôi cũng mấy cái tàu cái tàu bộ khảo mà phải phim cái mô phải sẽ tàu bộ
1: Io mi ricordo te, Vito, che ti hanno detto che ti hanno mandato io, o che hai ben detto no, no, e poi non hai servizi che ho avuto mai con te, che hai pacifici. Però non vuoi dire che hai detto che hai servizi che hai, che hai detto che hai fatto un assessment, o CV, a mao, e che hai detto io, che ho avuto mai servizi che hai, che hai. Pekau kau tokoh lain mereka kai Pasifiki, orang nak fakau ngai CVC, orang nak utara lagi putung awe, orang yang tono tono yang hanya aku mau mai elah balik lagi dia. But until we can tell them that they're not going to change.
2: Malah tu, utara nak kau dia hebat dia tevita, ay fi fi Allah ya betul dia, aku fanya mari kau tu toma elita. Kita o mai o kau he pukala moni fa mau garinta ta kau tu angu tano he ngai fata ha ku mau no fa peno ta fika o ta kata hau fanga mari he kahau he mau fia fia ke mau lava mai kita o ngai fata u tina kono te ki ko mu lele ko ya ko tau ka inga o fa lahe tu
0: Sio, palo pito e tu ni ka behega sione fukakato mo fukahau ke tau programa ko ia i fia fini pia ku atai pia fukamalo lahe ke ki mo tau kotoa pia ka inga fanongo tau kai ngā tonga ko tō pē, o mō kau mai ke proklama koe fia fini, ange pē koe whakamatara ne whakahoko e tuini pē hekasi o ne, mō whi fia lahi, ke mao ha whainga maari pē heni ke o mai, ke whai pēha ko tara noa, mō ha tara tara noa pē ke lava koe hāngai whonga te tau whetoko ni aki ai, ka tau te whito ke te whakene o mā ngaro, pē a o mō whi fia lahi fia fini, atu mui whamalo ka te koe rintaka pē ke pē mena, pe behe ki te tā i puloka i e whakawhi na whakauko mai ke kumatore fia fini, pe o mafu fia fia o pito, pe e hoko hoko atoi pe tau ngā ue, pe mai tau puloka la make toko ni koe tako awhai. Pe ke, ma o maha awhara hati ak mūtoko toa pe, pe a whataon ki tau toe whero o ngāki pe, hea tai mhoko mo whenga mā rie, e te mao ke whakauko e ngā ue koe ni, malo pito.
3: Whamalo lahi atu katika mūtolu e kato ke tā, ka tangata, ai whahau ka polokalama e pōni. Pea, koe ni ukai e tawatahana e tā mai, lai ni telefonio tala mai, o ku hovale pio kumo ase, o hovale pio kumo pūri, pa ku kaika ilo pa ko fe, ai feitui, ma mani mo iai he tai mini, ka ai mo mūki na whamau hiwai nusilani heni ke whakahoko e tau ngā we. Kai ke, ko tui e toi ai pe, ai whainga maari, ke mo foki mai ai o... Whakahoko e tau ngā we, whakahoko e polokalama, ko hui uku fufi e mao lahi e kaka i e ngahi. Whakainohino mo ngahi koloa ko ia, oku mō mao, whikau aki pia mo e mo uile lei ho tau kakai. Maloa o pito ka tangata ka mō po uria.
0: Marolina.
3: Oku malawa ke UEC ai community i e wa inga whakatupu pa a ngā. Ka pau oku ke hoha a whikau aki mō koe pe ko hataha kehe koe uhi koe gambling, pe o kuke whakatoka ngai o kuliliu hono ulunga ngā meheanga mahe ni. Pe o ku asia i hanga hai whaka ilonga, o hataha o ku whakafufu e ngā we aki oi paa ngā, pe kore paa ngā. Pe talanoa mau pe e kia wae inga whakatupu paa ngā pe tā misi ni. Ko e whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatoko ni kia ni ihi pehe ni, ko hono talanoa i oi mea o ku hoko. I e taimi o ku talanoa i ai ai palopale mani, ko hotoko ni a ki hokau ngā mea pe family, ke nau mawe toko ni oku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E malawa e Pacific Gambling, o toko ni atu whakafou i he telefoni, pe koha tala noa fisi o whaki. O ku whakahoko e ni i he fōunga whakapolo fesinale, e he kau ngā aue whakapolo fesinale, pe a te nau malu i hangahi whakamatala whikau aki mō koe, pe a moe pō tala noa e whakahoko, pe a oku tae totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie mao toko ni i he tafa aki koe ni, pe ko koe pe, Fetu utaki ki e Gambling Helpline, i e noa valunge au ono ni mawha ono ni me ni mā. Peko ho o text tae totongi ki e valu noa noa ono, peko hao kumitokoni ki e safeguard.org.nz/support.
4: Oku taumu a ai nima tolu taha pē ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama o ku tuunga mā olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whitu utake ki he mau mawhai o ngau fōtu

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ka tau taimi ko toi mini te wataha pia hoko a hewa. Whangamari ko ni te tau wakai he ki he pōtala noa pe ko e whakaike eke a John Pulu pia moe taha o e kautangata chef Tonga ko soane whakatawa me he CV restaurant.
2: Fia fia pito e polo kalama he whangamari ko ni ke a whakawhiklo anke atua i a e tōtaha koin ko soane whakatawa ka ko e tōtaha nuk i loa i he kuki i he taha tau wharekai i loa i tonga eki a koe sea view.
3: Koia, koia.
2: Ka ku fia fia pito soane ke ki i whakahoko mai koe
3: pia
2: mo e whangamari ku a ta polo kalama e hoke i heni foki i he whonuani ko hi ko e polo kalama whengawe aki a pureanga nusila.
3: Koia.
2: Mo tonga a ke ome a moutolu mo i loa i he malae o e kuki o culinary ki he fonuani ke mo wakawakai mo ahi ahi ngahi nea ke he fonuani ke tokoni ki tonga eki e?
3: Koe ia. Maro apito. Kohoku sukoa ko soane whakatawa pa kohoku fia fia lahi e whainga maari e ke u hau o e flavor of ocean o whafufonga e o tau ki fonua tonga. Pea okay honga lahi mea tia ta te fito ke ngahi mi ti a fa sociale a New Zealand foreign affair mo e trade na utari tari ka ma e fitau laki mo e kautong a heni ka e uma a e tō taha koe ni uma a whakako fatongi atu ta uka e fefea lahi au ke u ke u whakako atpeha ngahi ngai lele yo ko sio he foloani ke foka jo anga ka te kalpo maro
2: malo pito sone pe ko e mono ia pito fanga mari ko ni ho ke taha foki ko he tokovalu me he pasfiki ko papua solomon e vanuatu ha mo fisi a pe ko ko ke fo fanga matonga i he ta faki ko e ke ia ia i he nga e faka kuki a tala no mai mo fika waki mo ko na fe fe ho kamata a i he ta faki ko ni
3: Malo apito, koe na ukamata pe api fo'o. Pe api fo'o pe a koe whaka a muia nse ku fine eki, ke u sele tute. Ke u hoko ato ke wako i aho panolo, ke aha taimi ke u tokoni he kuki i api. Pe a fai pe u talango fua ki a te ia, pe a u hoko ato ke wako i aho panolo, pe a ulawa mao e u ki whaika maari e ki lai certificate. Pia neongo e more ai fine e kini. Ka ko ia na ne kamata ia whakauka au. Pia ko ia honi, ko wau ke tūnga koni ko e o he chefi, o maa whainga maari e ki ufononga al ki Strombeck i Europe. I he i talango fua pē na u whakauka au ki ufai ki he loto e fine e ki. Ko ia honi ko tū i Nusila. Pia koe ko hamea whainga fua te haamu e whonua. A family mo kakai na falala ke keep that trash kula ki ko e fatongia ko ha fa fonga ta ubi fonua ya ko e mi amma ho inga ngati au si e ku no fo manatu meli pe ang mai si ke mo oya sele tute ke tangu tu pe te pile pe ka pauna ke mo uina o mai pe mo ia ke si ha o ge wa o tu ho mo kakai koe dream become true. Pea ihe lawa koe ngahi polo kalama koen koen ihe ocean of light, ihe ocean of flavor. Oku kia te au ko tumu pe ni a tonga au ko tuu kia I. Ihe au ka sefi. Pea kia te au oku wha maro lai ihe ngahi kuwhi kau aki kotoa pe. Tau te fito ai Puranga New Zealand e nau poupou lahi ke lava e tonga pe ia o au ka tonga pe he ke tau whaka historia ki he whai whanunga ki he kaha o. Maro apito.
2: Whawhiawhia mwani he koe tau e ni nai ko tau e ni talu e ni hokamata e ta hiwa hiwa o no.
3: Tau e ni tolu noa. Koe tau e ni tolu noa e ku o hoko e ni koe tangata sefi. Ai, funua ko tonga.
2: Ko e chef o ki o kumaua, he tai milahi o kumaua I peito I he ngahi loki kai. Ka koe whanga maere ko ni mo tu mai ki mua, ke mo whaari ari ho mo fofonga, pe mo tala noa whika o aki pe mo ngahi mea tokoni. Ki I vahe vahe mai mua ngahi mea tokoni, I see you. Ka mo ngahi mea koe koe ngau he tawhako ia.
3: Maroa vita. Koe ngahi mea lahi koe kungau e see you. Oko na ufai e kuki ki he tamato I. Pea I he kōswalu ia kohono uhinga pe kōswalu whaka ke mahino I he tonga kotoa pe ia koe. Tau pehe koe pelete valu. He kai
2: he tokoni ke he
3: ngahi mea tokoni ke he ke he.
2: E tau mawhai e
3: tama. E tau mawhai e tama pea kawai mue pif kapachio. Koe pif kapachio ko... Koe octopus kapachio, koe pereti e te au ni maono, na uhanga o teu te ui, ke usevi, ai, iwe ni koe ni he ocean of flavor in Usilani. Pea uglepe mo e klasike heke he tolu e menu, o ko ufa upe I tonga o kawa I klasike heke seafood, o kia e ika, o kia e prawns, o kia e lobster, o kia pe mo e feke. Ko e octopus kapachio, ia koe ni na uha ugoe ni o whakahoko koe ni I Nusilani, e whafofonga koe na Tongani, oku koe oku pele pele nges. Whaingata ap no ngā he? Oku whaingata ap ito, ia. Manatui koe natula koe, e whike ia, oku meme I konga lahia ki orunga ki he uma ki he ulu. Paku aruia I iki ki he ke hiku. Kono koe whonga koe noe nau whaia ki ngāwe koe ni, ko ura ki kamata ki pesi e ku lotu. Pea koe konga pe ia e ku manatu meri e tahaia ki he tamai ka sioeri. He koe tangata tou tai koe si mau mui pe koe mawanga mui mei tahi. Pea ku hangei koe ngahi menu koe ukea klase tolu. Koe weekly menu. Ae ku fetongi pia he pulelulu, kamata he pulelulu ki he sāpati, ko spesiolo whau pia e au me pulelulu o spia sāpati. Ko fix menu ia, ko menu kakato he tau lele kakato pia. Pea ko limit menu, ae ko whanki menu whaingofua pe e lava tokonde ku kau ngā we, e taimi ko mawahe, pehe ni mai ai.
2: Whawhetai pia whawhetia mone ko aoha taha tonga kuki pe chef a ki he tumutumu o e a ahi mea tokoni ku tawiloa foki he rewha Britannia fine dining he ahi ukeke to e a ngata pe I he a ifo lele a mea tokoni a tulo watu ka kuto e mata mata lele te wakai ke pereti he ngai I a Vestapolo mo e a hono hifi a e a kakano I manu tulo watu a I ho mohanga teu teu I he koe taha e ngai mea ku a ne tokoni e ke whaari ari e
4: fonua
2: Ai kwa fu mea sai e ni ki tonga I ho ohanga e koe o tuuake ato o tau whonua. Pea mua ngahi mea tokoni o ku mohu a tapuaki ai whonua.
3: Mon lai. Koe koula kwa au koe I whakaukua e whononga mai koe ni ki Nusilani. Koe konga lahi e ku tokoni lahi koe ke... Ke si I whakamanatu e koko mātua, mwe whakaafena e whai mai e nusi langi a te au. Pea ku, o kou alholo pe mwe ai mamain. E whetu pe ku si I whono ngai o ku kaike ngalo e koko mātua. He koe whaena ne whatu e whakaukau. Pea ku si ok whaamiri I Pasifiki, I Amerika, I Asirelia, I Nusilani, a mamotonga. O ko fia pia ke kuki pe o na ngai whaamiri. Ko konga ia e o mou tokoni mo e na o poupou ki a te au I he lolo tongani koe. Pako e aho ni ki a te au ko isa ko tuu he whafunga tonga he hauhaonga e mamani e Pasifiki. O ko pehe ko tāpua ki lahi ki tonga. Pako whare to lahi pe ia ki he tau tangata hoko mai. O te tau fo I tau tolu. O te tau fo I pe te tau. Koe kuki e ni aku tau alpe a tonga iau I loa ai. Pe aku manatu I koe mea kai I he fonga ke pesete te au, ke maa. Pe aku tau mahino I pe tau tolu ia. Koe tau kuki pe ke tau kai. Ke maa ia e motuani koe mea kai ke tau ngahi, ke mo ui le lei. Pe a ke whaafo ofa. Ke wakai toko tako to.
2: Whamalo lahi atu I he tāsi pinga lelei a ko ke whakahaukope. Tala monoa atu ke te koe. Pa koe whakailonga lelei ni ki he kaha ue whonua I he tawhaki koea. O whalahi atu ka koe. Whamonoa atu he te ua whoki ki tonga. E paupe ke mawafe atu he si viu ke taua ki I whailoa ki mo ahi ahi ho o ngahi mea toko ni.
3: Maro abito. O fatu.
2: O falahi atu. Hau eki pia mwe kakai whanua te tau ki irepa si he ka tau tuk foki mai o hoko atu. This is PMN Tonga.
0: PMN Tonga.
1: Toi mini te tahataha ki he hiva. Whangamari koe ni. O hata lewa ki whanawanongo koe ni. Koe whanawanongo whakataha ai ka inga mehe poloka fitu. Poloka kolotoka o onua ewa. O ku whanawanonga tēni ki he whaifikau, moana whakateri ki he militoni, kai umafo ki ASEA, langakari vai lea vea tupu, pea moki mou tolu kotoa pe ai komite I pehe kisi I ka inga mehe poloka kolotoka o ku nau I he whanuani. O ku whakawhea I loto maa whana atu ki mou tolu, ke mou lava mai ke tau whakataha I he togo na, e fiafi togo naki koe ni, Ki e whikataha ua o e High Street I Otahuhu. Aia koe ki holoeni I mui I helai peli motu a koe ia a Otahuhu. Koe e taimiko ni maa e fiafi ki he walu. Koe tuunga o e whakatahani koe te uteu ke katoa ngā I oi ohonua tei I ahotolu noa o novema. Ma lopea mo e whakapapatu me he angi, ke iri takau pea mo e toko ni lutu I vai lea. Ki mou tolko tō pē o ku mou mea mai ki he polokalama koe e pia mentonga I e fiafini, Ka oku mou kau ki he poloka fitu, poloka eni o kolotoka. Whawhe I loto maa whanat ki mou tolu ke mou lava hake ki he whikataha ua o e High Street I o Tahuhu. Ko e whakataha eni ai poloka e whakahoko ia I he whiawhi toko naki ko ia o I wikeni. Tau wakai mohe ki a teine lato, pea moe hopo, laumari e hopo ate. Pea tau tokfoki mai.

0: Koe tau tai miku o se miniti e tolu mehe hongafulu. O se miniti e tolu mehe hongafulu, mou lolo tonga mea mai fokini ki he polokalama pie mentonga. Pe koe tai mianga mahe nie ni okwha o atuai e tau polokalama felafo aki. E fia fini o ko fifia ke utata lelei, ai ongo frafe ko ia o e poni, pe a pehe foki ki a tek mou tolu kotoa pe, o ku mou mea mai he ngalo pe, kau frataha mai, mei api, ke tau kau frataha i e po tala noa ko ia, hono tala noa i o e kaveinga o e poni. Ko e kaveinga o e poni, ko e aonga o e teknolosia ke tonga, ko hono lelei, mo hono o la tamaki, ko e hālewa e ta mea e whai ke tokoni ki hono te kolo i pe hono solova o e palo pale makoe ni. Ki mua pe ke tau hoko atu, ko whakawhe i he ni a whaifekau pensi manlangi, ke whakamore more mua o whai ha atau ki ilotu i he whiawhini. Ko ka venga koe ni o kwhie ma upe ia, ke whai ha ki ilotu pe atau toki talanoa ki ai i he pōni. Mahalo pensi man.
1: Mahalo. E fai moha tau lotu. O toa maafi maafi o kuma au hanga atu e a Fiona. Kau hiko e a Fiona koe whakatupu. Tala mai he tau CNC koe a Fiona na ke whakatupu ai mea kotoa pe. Pea ke taha no ngahi rea a pehe. Mai moa e a Fiona koe rea koe lerei. Na ke wakai o kurerei e mea kotoa. Pea neongo nai hu mama ai kovi. Ta mehe kamata anga. Ka nai kai te ke tuku pehe ai pe. Ka nai ke omi ho aloa si su. Ne fai e lau tala noa ke ai ho se vani tia Paula. E fai ho tau whakarerei ake hono taa taa. I kai oku mau mo ui ai. E fu iwi pa moe ngā au e ko fai e kalais. O tala noa ko iwi o e kres. E fia fini oku mau unu atu. Oku mau haka ke a Fiona ko iwi ko e amanaki ke whakahoko ai tala noa ko eni. Mau whaafi a lau maari o e a Fiona ke whakamalumalu. O mi mama, o mi poto, o mi ilo bea ke o mi hangahirea ke hange koe lau ai puna ke. Hangahirea ku vovu, hangahirea ku whaofu. Ko ha fufuunga mo ui, ke a teki nau tolu te nau mea mai ke mau kau whakataha ke tala noa o e fia fini. Hanga moha lau maari o whaki mai, ai ngā weni. Mau hapai atuia, e huafa i kuna hau aloko si sukalaisi.
0: Amen. Amen, malo. Hage ko ia na aku tuku atu anenayangi, ko e kaveinga ia o e poni, ko e aonga o e teknolosia ke tonga, ko hono lelei, mo hono o la tamaki, ko e hālewa e tau mea e whai, ke tokoni ki hono te kolo i pe solova palopale makoe ni. O ko ki mua pe ke hoko a te whakapotala noa e poni, o ko kau ngā kau pe a moiongo whakaafe o e poni, I he kore whamore more atu ki apina ki mō tolu o kumo mea mai ke polokala mani mei api api ngā aue ngā luo pe. Ka e tuku mua ke tau mauha ata mai a tawataina i he pōni ka lava ke tala noa i ae ka venga koe ni he neongo o ku hangenai o ku ilifia i ahono tala noa i oe ka venga ni koe uhi kohono ngahi nunu a koia i he media whakasosiare. Ka oku mau kore wha mori mori atu ki apina ka e tuku mua ke tau kaunga kau whakata i e tala noa i oe kaveinga koe pōni. E onga whakafe fia fini pensiman langi kau maalo rinta maue tal tale leiki moua ki e polokalama koe a pōni pe a hange koe a koe ku whakatala noa nayangi. Koe kaveinga koe ni oku lahi au pito. Kua hoko e teknolosia pe a mohono whakalakalaka. Koe toko ni lahi ke anga koia e tau nofo, e tau mo ui whaka aho. Pea kua soko pe ia koe konga o e anga koia o e tau mo ui. Pea kui kai ke tau to e tala noa e ki tau tolu aho no lele I e ne toko ni ka te ki tau tolu. Whaka maa maa pea whaka whai ngo fuai. Ae ngahi mea lahi I he ngā ue ka mafo ke anga mo ui. Ae anga o e mo ui. Ka ihe taimi tatau, o ku tau toi whaka aho ngā I pe ia ihe tawha aki taha. Ke tu fe hanga hangai pe amoe ngahi le lei ko iangu ne o mai. Pe a ko ene ue sia o ko whakamamahe. Whakairifia au pito he o koko ia morea e ngahi ngā aue. Motua e ngahi feohi pe amoe ai e ngahi kau ngā mea. Motua e toto pe amoe moko ai ofa. E ngahi loto whare lahi ko e uhi pe ko e tau whiri ko ia. ke ngā we hala aki ai mea ngā we koe ni e teknolosia. Koe whehu I lewa, koe hālewa e tatokoni e whai. Koe tuo whewhine, koe tuo ngā ane, koe me mipa o ngā CRC, pe koe kāi ngā lotu, koe community, ke tokoni ki hono solova e palopale mani. Pensi man langi, whai koe whakawhi ia pōni, co-founder ia e Langi Maa Services, koe counsellor, pe amoe cultural advisor ia, I he te whatuora counties manukau mental health. Lolinda Maue, koe digital creator ia, oku itonga, pe oku lahipepa moe ngahi tata, oku tui e togotahani I he community, pe amoe ngā ue, oku ne whakahoko. Fifia ke tata lele ki moua, te u foki atu ki a te ki moua, tau kamata ki mua, ai ngahi lele ipa tau toki tala noa, ai ola tamaki ko ia oe. Oe mea ngā hawe koe nipe koe teknolosia, he? Kou tui oku tau takitaha pe e tau wa usia. Na iai foki pa moe kau whakahawe kehe, kou tui oku nau ki I hange oku nau ki I aafe pe moku nau tolu ke ta whaaki koe iri fia I oe kawe ngani.
2: Ke, more nau tau taina.
0: Ko ia. Ke tau te u foki atu ka te ki moua, kamata mai e whaifekau, pea tau toki hoko mai ki a Lorinta, ke tau ki tomu a vahe vahe ange a ngahi lelei ko ia oe teknolosia pe a tau toki a uki hono o la tamaki.
1: Mahalo a pito e rinta pasi pa ko kore u whaka atu pehe ngai tala whakatapu ko ose na whaki mai pa me he whare whakamafura rean he kamata anga oe polo kalama re ti o ki he fia fini a tā mō koe whaigamari e koe ni. Kou tui koe whakatala noa koe te uwhai, te utala noa pepa me tawha aki o te ngā aue ai. Ki mua ke tū ke ulawe ki ono tā ngai tawha aki rei, ko whaampe ke whakotu e ki whakaukau koe, ke toki hanga e rintā mā aue, pa mwene tau kei ke mara e koe ni teknolosia, toki, ake koe lau koe mea toki whakakakato mai o whakakakano mai fo I whakaukau. Aki a te au ko whaampe ke whakotu e whakatala noa koe ni, ke whakamahino o ikai koe palopare mai teknolosia. Koe palopare mai ia, koe palopare mai tangata. It's a human problem. O ku ikai ke afungi, o ku ikai ke kapekape teknolosia, o ku ikai ke meheka, o ku ikai ke ita, o ku ikai koe teknolosia ia, koe palopare mai ia. Koe foi palopare mai ia, koe paloparema whaka e tangata. Ai koe paloparema e tangata, koe mea ia aku koko, pako whambea ke whokotu. Koe teknolosia ia, aku ne hanga ia expose, ai behavior koe o e tangata. O hanga e teknolosia, o ne hanga whakahai, ai ulunganga o e kakai. Koe ko whaam ke whokotu e whoi whakakaukau koe ia. He koe ui, o kuikai koe teknolosia, koe telefoni, pe koe Facebooka, o ku ne hanga whakatupu, ae whahinga tō o ngā tae tāu. O ku ikai koe telefoni, moe Facebooka, moe social media, o ku ne whakatupu ae meheka, moe ngai tō o ngā koe ia. Ko ia I koe kou whaam, ke whakatupu e whakakaukau koe, koe teknolosia, koe mea pē kua whuaki, ke ne hange ae teknolosia ia ki a te au, Linda Mau, hange ia ha microphone.
2: Koe
1: ia, koe ia. Koe ia, unhe rea mai ho tau ulunga ngāi.
2: Yeah.
1: Yes. Pea ko hanga ngā exposure ki tau tōru. Pea ko whahinga mea ngā au, nā e whakotu pēa pa nā e tau mua pēa ki ngā au o nē rei. I he wā, I he mea kia te au pa mohono taha no rei te uki lawe kia, he lai neo whetu taki. Hange ko e whia, mi whakatahata ki pēa tau polo kalama ko e ni. O kuke I tonga rintā maue, ko mau atpa. Hanga e he teknolosia, o mai hange hala whakakawakawa. Ko hala whakakawakawa afu koe kolosi hange pe koe tuwai matou me nusi tanyu ke ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo teknolosia ke whefononga aki he ata moeongo ka lawa ke whetuku mai ai ngahi whakamatala ke tau wako me ai. Ke te au koe taha ia hano lelei o kou sio ki ai. Ai a ka koe hange koe whakatala noa, koe teknolosia o kune o mai e hange ha microphone ke ngahi ulunganga o e kakai ke whakahai mo whakaari.
2: Koe.
1: A ko whaampe kai ngā whanongo, ke tau e whakakaukau ko eni, tokua o ku Pa ule sia ko COVID technology. Pa ko fa fa no ngau ni da ba we ka winu ka. COVID technology ko ta igai. O ko ke COVID technology ya.
2: Eh,
1: pa ngai pe ko la ko ai e pun la ke. Na ai la wai ta hi be we si na u be na ngau na to pe ke le le. Ko ku COVID pe ngau ko fa i.
2: Eh.
1: Eh. Ko ya ko ki fo tu at be fo ka ka u e ni da ma we. Ke ka ngai fo tu ne re ya ko si o ki ai. Ta pa si a tu ai pu lu ke fo ka ta la no a ma ni o e fi fi. Eh yo.
2: Malo pito e malo dere ai tongo to pio ke mai ki he por kalaman fi fi ma pe ke u ki ta no atu ki a te roa a pe mo fa malo ke te mo to lu I he fu fa tongia pa me hena pe a pa mo fo mo fu fa tongia ki tonga ni ko ya ta ta le ta to pe fa malo to ki ki a rinta ko ni he mai ka I ne ke fi fa ga fe ya tuau Ah, pako ikan kia I kohaka hunga ki whakafi iau na osan kohaka ku tolo tau tolo o hange koe ka venga koe fiafini. Kaike, ka tu mua ke u kakeo mau ke lahe ta taimi e whaifekau dinta konunga ka lava ke vahe vahe atu e tari na whaifekau ko ufu kai au e taimi ka e ange taimi mai whaifekau pea o te tau funofo e rerei tau silo tau tolo e rerei koutui oktotonu ke tau ki anga taimi lahe ki he ki ta whaaki koe nio e whaifekau tu ta ma ko teknolosia ni ka ko tu ko e ki ulag mete ulag I tala no ki ai ko tu pe ta ko teknolosia fo ki ko e dia klahi ka ta no mai pe ki mo paila ta tala no pe pon ki teknolosia ko ko mo paila pe ku interesting a bito e fa fa ko tu ko me pe ne ke o ku ke me ai pe ko he na ke I he ta fa ko ya o ku ke ta fa ko te o teolosia ko e ko tekno fo ko ha me fo ira fa karisi Mantui ko e whakawa motoa ko no ko ne mata tang ana ko he pelu pa hiki rewa e ko rea whapalangi ko rea whakea ku tuftufi derive atiu he derive pa mehenga hirea ke he latina pa pe whoki ki he greek aia ko e ko e teknolosia ko ne whae ko whare whakarisi pa kuhinga ia ke lava e he nima tuku kaha tool po ka mea ngawe pa kulava rewa nima iau o faya ke ngai movement ke ke kapa ko here u fanga fata pu so e tene ko tu ko here ke ni ma e hanga le here yao e lava ke fai so movement ke he ya pe ala va tere movement ke he ya aya ko poto anima I ono very skillful yo no ngawe aki ha tool o ku tuku ki ai ko e telefoni, ko e mobile, ko e foi teknolosia. Ka tuke ki foksipe, ko o kwe e tauna ki universiti ai, na ia e foi kosi mahu inga upito pa ko utokseo ya honi, o ilo e hono mahu inga. Ko e foi, ko pepa ko yana ui pe ia, technology and media, science and God. Technology and media, ko mobile ko teknolosia, ka fa iloto media, science and God, ka tala no fuge ki o tua e fa ko eni o mama ni e taimini, ai o tua ia e fa, ai o tau ange ki an ki ki an auton ko tau taimi, ko ka pau ko tau o tua o tau commit tau tol ki ai, poko tau commit ko ki ai to ange tato tau taimi ki ai, Sai, ka parela ko e foi teknolosia ko e ni ko e mobile. Pa tau ane tau tolu e taimi ki ai. Wega gai ni 24-7. Pa une te hanga ia pure. Asiri ai kai ke tau pure ki e mea ko e ko e taimi. Mue tau toi ane tau tolu e taimi ki ai. Technology and media, social media, kompaine foi mea ko ai ua, e telefoni ko e ni o tau ngawe aki. Mantui ko e otua. Ko ngai o tua ene fa o tau ia. Science, scienceci, pia moi God. Ko e, te utoki lawe anai ki he, ki he o tua ko ene e fa. Ka ko meno ko ki fe talanoa tuai, ko e, ko ngai o tua ko ene e fa, seo pemai pe ia, ko e ke pemai ia, pe ko hai hingoa o tua. Ka ko pemai pe ia ko e o tua. Ka koe kai ngai e ngai me ani. Koe kai ngai e teknolosia, mo e media, mo e totonua e tangata. Ko foi afo e tangata e tanaki ata. He koutui koe mea ulahia e longoa a, koe pehe e tangata, o koe ata pe au keurea. Mo to tonu e tangata. Pata ki tāna ki atkai mo e culture. E koe tonga koe, koe tonga au, koe tonga rinta, koe tonga e kakai koe. Pa koe rewe whehu ia, koe ngahi mala e to tonu foki ke nau dialogue, ke nau talanoa. O tau 3G he tai mini, pa te tau alo 4G he telefoni, pa tau mai ato 5G, hafo e me koea. Kau tau no fuka atoa pe he fui whare taha. Ai si po ti, mo e teknolosia, mo e ekonomika, mo e hafoa, I e whare pe taha. Kau koe tai mini koe ke e ke whehu I ai, ai teolosia, ai ako koe whiko aku mo e otu, hei ngune hanga whaka fofonga I, ai siu ai otu aki ngahi mei mamani. Pa kutoto newe ke whehu I ai ki he teknolosia, so theology ask technology. Koe aike ke awe whakabawe I ki mautoru ki whe. Lotonga pe tau 3G, koe ni tau OK pe, tau lawa pe ofiseo whaki. Alu me I me ini me hafua. Koe whehu I koe ai teolosia mo I kakai koe ai otua. Hang on, hang on, hang on. Kau whau teknolosia. Koe aike whakawawe I e tau o ki whee. Koe hae mea aike whakawawe I. Koe hae mea aike au whakawawe I. Ka pau koe le rei moe kōsperi ke au ki mamani great. Ko noa kai fok mai eiki. Pa ka pau koe aike whakawawe I e kovi. Pa kutone me ki ei, e tau tala noa mo e tau talang. All I'm saying e kamataanga e tala noa koe ni. O whaafaifai te riha, he ulere mu a maupe whauia. Ai teknolosia. Ka kwerewa tau fatongia o ki tau tolu. Ka whai whekau, mo I kakai koi he lotu whakaisane, mo I kau health, tonke ne mai health. O rewa hangi, o kwa ne whakatū tāmaki, a fu teknolosia ko nā ki hok te ringa, mo isu ke tau whanau, he tset te tako to ape. O swanonga whai niu sa nusi la maeta hong fulko o siu tala mai. Hira ngai tau mei heni, ko te ringa tūri e tako to ape. Te mo mo to ke ko ego wane pa anga this find I'll go ahio yes ho o me fa no ko ko ko ke wal fa te ke algo ke ai ho yes it he ko yo la ya o tecnología ai to ton ke taurea ko to ko ngota ma ko na ka ke hau ko tu pe rin tanto ma ikinawa ka ni te ka kai ko to ya ke potano ko ko ya me iria teología ta tau pepe a moa unka te utala noa tau hei ta whak tichi tolo. Ka kuesia kotoa, pa kton ke tau rea tau toko la. Whe health ke pehe mai. Osa tango fulu me hen, ko hoko generation sea kwa ni te tau tui mea te ringa ki tau tolke whakaona. Whakaava tau te ringa he kuo maumau e ia drum ia. Ko hono ngā koe teknolosia koe, o ai mo no headset. Kage, ko tui ko e, kage futo kanga lahi ke lerei, o si mahi no e tau tole lerei. O ko teu teu mai au ke ta whaaki koe ni, koe haa no kino haa. Ba koe ki tanak whakao sa te, whaifekau ko tui, e rinta koe sehui koe ke eke I. Ba koe sehui pena eke I koe pol kalama. How do we live with this technology? E anga whewheha a te nofo mo e teknolosia koe ni. Te 24 hours mo ia, te kai pekita mo te family mo hoka telefoni, e hau pea kakaia ki hoto api, pa te talanoa pekita mo ngai telefon. How do we live with this technology? Ko tui koe whehu ia, te tauwhenga ke tari he poni.
0: Malo apito e faifkau pa pe foki ki a lolinta ai vai vai lele o poni pe a hange pe koe koe fatala noa lolinta fai mo tawa o ta tolki he tafa aki ko ton ke tawa o ki ai he o kulai lai he o kuki lai lai yange a ene a us a usia I he o kuki lai lai yange usia e ko tu yau koe mea ko tope o kulele o kai ke faa wei ka koe koia, mea koe koia. Ia e hono palo pale ma koe ta whaakia o ton ke toka ngai ko mahu inga ia I he vai vai a whaifekau e lorinta o ku saipe teknolosia ia ia te ia pe he o tokonia ki he anga e tau ngā we ki nau tolu ko o ngā we o tokonia ki nau tolu ki nau tolu koe maha unofo pei apio pai ko tu iksi tokonika ki nau tolu I he lava ke fetu utaki whaunga fetu utaki Ko manatu au ki he ngahi tau e hongofulu tupu kohili. Ko I whetu taki koi ki tō ngāna tau ngāwe aki ai kati telefoni, he? Oh, ke puha telefoni pe ko ngawe aki api he telefon laini. O fai afe tu taki. Nai kai ke, ke tau lava ta tota ano afe si o faki ta e to tongi.
2: Koia,
0: koia. Ko tu au ka foi lelei e ne taha o mehe teknolosia ko e lava ke tau fetu taki. Kia te au ia o mau inga ka te afe tu taki. He na au... Whakatau ka ati mau peau he si whenga ke whanong ke reo tamai mo e reo e kwae he tā ki tonga. Ka koe ni, ko whai pō nasi lahi e nia ki a ki nau tolu koia o kei mā wahe me he whāmiri nofo hako ngai tonga pe ko hafonua whaka whai ngofua e whesi o whaki pe mo e whe tūtaki. Koe, koe. Pea pehe pe whoki ke e tau ngā oe, kai ke. Foki mai ki he e tau talanoa pō ni, a e tawhaaki koia o ko, a e kino haa pe koe uesia ko ia uesia tamaki ai ai ngawe aki koe teknolosia ko sia ke fai fekau hange o mata tokanga mai fai fekau ke ke lea mai foki atu fai fekau
1: balo balo ita ke ko wai at the fact ki me te ki tata no ai ko ta ko ngau ko counselor ko ta no fare wai foki fe hui I mea koe nungu I koe cyberbullying, pe koe whamamahi, whamamahi pe koe houtamaki o ngāwe aki ai teknolosia. O koe ki hawe mea fōi feitu upe taha, o ku lahi e ngahi mea ea uha umi ai, pe a te utarano, hawe koe utarano a koe mea whakai tangata. O ku kau ai mea ea koe ita, koe ita, mo fepaki e ko fepaki ni ga ko conflict e wai fo ga umi ha ko mena ke ta no ga rinda mau ko fepaki paki ko ai manako conflict of interest u fa tapu ai ke ta ta we ku manako a mo manako ko ai ta u de wai pe to ta ha ko ni ko mori e
2: ko
1: ye to ko ne ta fo ki pe ha pe ko I ta fo ki e fo mata la ko e mala e o therapy pa mo e psychology ya ko I ta ko e second emotion o ko ke no fo no pe ha tanga ta pe ha ita sai se ka fo mata la fo fo ka ka ko e ni ta u pe he ko I ta u ya ho fa ga fa ta pu ko I ta u ya I ho in loa he kai ke ha ka u ma ya sione mo mere mo me he technology ya Pea kui lewa he tangata iloa he malae o psychoanalysis ko tangata ko Freud. O kui e Freud ko transference pe ko projection. Ha wau mo e foi itako e ku itako he toko taha koe. Ha wau paasi atu ya o hiri atu ki a mere mosione. O koe ke hanau kaunga anau tolu e taha ki ai. O koe koe taha ia ngai si o koe ke ngawi a koe. Ai hange ko tala noa nerin taha ke fu malae koe o teknolosia. O kui o mai e tau ataina ka te tau tolu ke whai
2: ata.
1: A koe uhi koe koe si o koe mehe men mo ui whalerei whaka ata mai. Ka pahera ke te tokanga ka kita.
2: Koe.
1: E te hau kita a rii mai fo I mea koe ia. So kone ta fōki pena tohi.
2: Koe.
1: O koe ke wha whaka kau kau ia koe whehui. Koe ta fōki e mea ia te tau tokanga koe hahanga he mea e whai. Koe toko ni ke a koe hange ko tala noari ngā ko maari ia he ngā ia koe mea ngā ue. Ya ko nga ko to pena tau tu pa ke to komla tu ke si ko here pelu komla tu ya ko ko ke ya ko le hanga he bu fa tanga ta mo tu pa ke tamba I mo fa o fa no na nga no pu ke here te na te la ve ai
2: how to live with the technology ko ya
1: e hanga ko ke te nga o ya ki ai ko ka po he kai ke a ko I le ko te tata ha mai pe ki ta la ko a Freud ko te ita ki ta he me a ke ha u ki ta ya transfer mai o pas ha u ki ta hiri atu ai fo ita ko ya mo fe pa koia he kawai mo me agoni ai me taha ko hohori ki he mafai pe ke pure he ta desire for power or control he o wai tai me ni o hoko ai mala e ko fenga fora mamahi ko ni o gune hanga ia o ange hanga ia gune hanga o ange ai fo iongo ko fo I mafai o wai mafai hanga ko tala noa Koini ko puke here, ko puke ki mea ngawe ko mō paela.
2: Ko ia.
1: Pa tokua wai rewa e kuma whaia ka te au, te ulawa e au, I can embarrass the person, te ulawa whaka mai, Pa koe totaha ko toa peia, ko ulawa e au, ke uhanga e au, tuhifo e mea ko ko talanoa ki ai, Pa ko taha rewa e mea ko kumaari e ko he tau taimu ko tau mea ngawe, o koe rewa mo mea e taha koe kau spectators.
2: Koia.
1: Yesi ko ko. Ka
2: viewers.
1: Io ka ka mamata.
2: Koia.
1: Pakuai kau mamata, wai foi me taha koe koe koe sione koe foi pore ia. Ai tani mo hanga taha fukunga we halaki ai mo pae lape koe teknolosia. Tata pahere, koe foa sione ngai lau peo komen. Kai koe tau usu usu pe, koe tau faka, it's not a joke. He? Koe koe koe pape, I was only a joking. He? Koe fehui lewa. Koe foi fehui koe koe foko tu e rinta, koe fehui pe a mehe fuka kau kau polemics. He? Koe foi fehui pe he, kohai o kune mau, o ku who gets to decide because me whether it's a joke or not eh yeah. ko hinga hanga koni ko te kata ko te hanga o finger ke falavea i hata he kwai fuk me kau tu e kau mamata o na like pa wai tai me ni o na te huna to lo faga ai ai
2: ko ia
1: ai ko no faga re ai taha ko kakai pe he ko kakai ko na faga ai ai e si o ko wai fuk e re a unga ya ke Floyd ko tai me ko tau faga tong ko hampa to
2: ko ia
1: Ko Floyd foko ya kune pehe ko mo ui ko tangata wa me ko subconscious ko me ya ku puri ya ko tangu tau hamba to a pe like ya ko ne hanga ya faka hai me

0: ani tafahoko ihe pongpongi koi apisa pe pe pehe kauena taitalele kimoa pe pehe kaunivela kaufanongo mari apita programante tafanongo ki apisa pe pe mauena ihe pongi pongi koi ya koi polokalama hono tolungo fulu maua ani o hikure o koi ya o fakatu amelie ihe pongi pongi ni o ihe fiafini aya koi ahwa tolungo septema maua ani o hikure o koi ya o fakatu amelie ihe pongi pongi ni o ihe fiafini aya koi ahwa tolungo septema tonu ki faitoka koi ya o kapiteni Thomas Met Kev ihe taulanga ngutu o papa ete Tahiti nui nane lavaki kai haasi mo fakatau tuki e kainga o tupou ata mei ata ihe tahavalu ono tolu o tau fakafetai ki he o tua maaf mafi he ene kei tofa hala pe atau kawai he polkalama hikure o e fakatua melie ki he efiafini ko hono ua tolu o septema ua afe ua ono o tau fakafetai o tau kau fakataha mokina au tolu he ata mo e ope me he otu tonga nusilani aseeria amerika Hawaii i Britania mo Europe pehe ki Siapani kataki o fai mai hatalateu ki he kawe ngani ke lava ke fai mea i hafehui ki he konga uraki e tau programa hikureo e fakatua merie ki he efiafini episope pea pehe ki a ueina kau fanongo angeko mea ne ulawe ki ai kaueni he polokalama te tau fanongo ke hamea maalie pea mea episope pea pehe ka ueina kau foki ati episope malo
1: Malo bito de damaka me tau fafetai pe mua e kainga whanong he tau wau sia mai e fiaf pakolo koeni me Tahiti me heni me he taulanga ngatu o pape ete me heni me Tahiti fafetai pe mua e tau kau whakata e fiafini kore pe mua ke hufanga te ngai whakatapu kotoa pe osio no talaki i he mua ke polo kalamani e whakahoko atu a e polo kalamani me Tahiti. Ko e kaweni he e mea Maria Pito e tau sio ke tunga historia ko e konga whamamahi pe ko e konga enu kuongo a Pito ke kainga tu pouata ki Kolomaire o Ahoni e aho koia na lavakia ki Mount Tolu pe mo kaha ansi o whakatautuki ki Mount Tolu he ngau e pango koia a e totaha Australia koni ko e kapteni Thomas Macriff o Tasmania. Pe koe kauia ia mea na e tuku hio glotope e tau kosi hiri koia no ono whafahaere ati he wafi wafai sa anuari a palu ata motu pouata ki o mau ki kolo koia ki kolo maire o na tātoka ai o te rio ai i where ave pe koe taimie na ompe ko gloto ko paupe ke whai e ngau koe ni ke kumia tō masi pe ko feia feitu i mamani o kia tō masi kake koe tala noa maari e koia me he tohi koia ai tohi koia ai whamadala me hako hoko pe koe kalankari vahe ua kalankari vahe hiva vesu la kie ke hiva na pe he i he kuini o sipa Solomone ukai pe ke utuia ukai pe ke utuia ke hongo hongo moho poto mo ngai mea ko kona tala mai ka o lema ke wa utonu mai o mamata ke o nau nau pe a moho poto pe ko mea ko ni na lere ki mai a ngau ko ni na ia pe no fra antungia me asleria na mautala noa pe a mai ke kuonga ko toko valu na mautala noa ke rekot ko ni to Tomasi, ku faka ikai i mihinga i vaa te pili e kwa ki nauna nito pukofia Tomasi. Ie toko ni lahi koia a Scotland yet, pe me Britania, na mau ngawe mai whakataha mo ki nga tolu, pe koe ni kuo maua Tomasi. Pe koe kauia i ngahi mea kotoa na nofo hukloto, ke wa utonu mai pe o sia ka Tomasi. Pe koe kauia i he mea mahu inga te tau talanoa ki ai, i he fia fini, I hono maua tō masi mo feitu ukune i ai mo ngahi kupu whekau ake ngā ue maonga onga koeni mo laulo taha mo fisfis mua kuo maua tō masi. Ka koe mahu inga taha ia i he pongpong koeni. Ka te fōki atu ngā peko tau tai mifa mole mole atu kaha ne motu hia e polo kalama i he fia fini koe uhi ape koe ngā koe tūri ke tai mi ki malawa ka puna. Malo apit ka fōki atu koe hia koe tau tai mi malo apit.
0: Io e uena kama fonka to ipe ka te ko pro wi ko ngai febu i malo
2: io a fa malo da bito ta ta le ta o programa hikule o

0: tua miri e ihe e whewhina me o Kalanika ki pape te tahiti koe o sieni ai taha heng heng. Sa ai whamalo atu koe koe kawinga mau ingahange koe ane o sifuha mai ku malotonga I pape e te ihe taulanga ngatu ko hi ke whae ngawe kato masi. Ka koe rakwhehui e piso pe te utuku atu o kpeheni. O ku kaufuki e ni hanga hue vave mo oni kono whahoko me sune oe tau wafe wanima sune wiko tau ko si. Katake o lave mai ange kihe ngahi kupu whekau a kini ai au kuke I lotonga I tahiti ai. Malo pisop ka fuki atu. Malo.
1: Aotu tala tonpeke kau na whihui maunga apita ke whaatokanga kiai. Ko ulaki ngawe na whaina, kua pau ke whainga au e hanga tonu pe mui press pombe APC News Australia. Na whahoko I e sa anuari he tau kusi, pe kusi tuku atu ia I he whakasosiare, I he ngai polokalama kotoa pe asia I au ki I ulope pe whakamaman lahi moni. Ai tukunga koi na honga tua ki I ai ta whaaki koi, ai tokotaha Australia koi ni ko Thomas. Pe osi e ku ngawe kiai me APC C News bana tu kwa tu koya na elongo a pide pe e puriangana ki kahana utokanga mai kiai. Pihe taimi koya na ufetu taki ihe taha wafe wa noa kia Scott Hamilton. Ko toko taha ni ne hanga fau a toho I oui ko Stolen Island. Ko mea na ufapapa ui Scotti na kiosi au ki ata pa na ketino fapika hafetu o hiki hiki mauloto o ye mea koya. Toko famatana na maike na kekerea ma Scott katiau mihe wafe wa noa kihe wafe wa no egi. Ko ahoni na mau mai fitu tati me Scott ka te au, ka taki na umuua pito te mawhi I loa ki ki Nusila. Ka koe konga ia I he mea mau inga taha koe na whai inga au inga koe press. Ua koe ki ai, nau fitu tati lewa pe mo inga hi vai te pire kotoa pe o e parlament koe o New South Wales. Pe mo inga aue koe ia, pe mo inga tolu pe tunga koe ia e te wha ako ia. Inga koto masina e whanau ia I Concord I New South Wales. Pe au mai ke taimi koia au kuna au kei puke penga hi rekoti, pe au ki Tasmania, pe koe taria Tasmania koe kena ilantua toko tate. Pe au longo me ta whai koe ka e whai lewa ai whetu taki ki Scotland yet, ki Britannia. O nau hangai o omia e ngai whakapapau I koni I he tunga koni ko Tomasi o I hen. Kaje? Ko whamalo hen e lontoni ko hia ko tokoni a ke whai. Ko whamalo lai te koe. Kana kai ke tokone lahi ka te au whatau ke ime ka kai I Tahitini. Ka kai tonga koe nai he whonuani he kai ke lava ke nau tokone mahataha ke hen. Kake? Tau whamalo ko toa pe ke a Pepe Sovareni aia au ku iloa ko Marianne Triventin. Ko ia toko tahana ne hanga I hen o ne whatau ke o ave ai ki he toko taha o ne mau ai a e toko taha Astelleria ko eni. Ko Elizabeth, ko toko taha Australian ko historian. Pe ko toko taha ni o kune pure ki he tawha aki, o kune toka ngai tawha aki, o ngahi whai toka. Kaike, ko kawe I he ngahi ngāue, nai ngāue mai mo ki nga tolu, pe au mai o au tonu ia ka tō masi. Pe ko kawe I he ngahi, I he te lala ve I ngāue, ko na kake tue whakaho ase pre ngai Australia. Ana tuwange pea ke ngawe tawa taina pe ki tua o fai e ngawe ko ni. Ka fokia tuku hea ko tau taimi mahalo a pito.
0: Iyo a whamalo da pito e pisopa ko hoolawe mai koe ki he. He kane I kai a Marianne pe pisovaleni. Nige lava I loi e. Fitutake koe ni ki tō tahto tono koe ne unihanga wakiri mo I loi koe ngai whaitoka. E pana I lava pe ta lava te whaitoka. O ma o lele fwe whaitoka tō masi. Kake... Poiko tatai mi hoko atu ange ki whiuhonoa. Na ku ilupo papau na ki loto mahi mo oni ke to mas I ngau tango koia nani whai. Ki se o moukainga a tā. I amanaki koia ke tuku hifo ai matalai a kau ki a to masi I he tāua ki whai toka. Ko hea ho ngō episode ka taka foke atu.
1: Mahalo pito lontoon pe ku kauna a whehu I whai ka taa pito. E kāinga ko tau kei tangata pe, ko I tā lahi mona, ko ngoloto mamahi mona kono ia. Tempe nau hifo atu ahi.
0: Ko ia nani whai, ki se o mou kāinga a tā. I amanaki ko ia ke tuku hifo ai matalai a kau ki a tō masi I he tāua ki whai tōka. Ko hea ho ngō episode, ka taka foke atu.
1: Mahalo pito lontoon pe, ko kauna a whehu I whai ngatā.
0: Kia tō masi I he tāua ki whaitoka. Ko hea ho ngō episode, ka taka foke atu.

0: Mahalo pito lang ton, pero kung kaya na feo ipay ka tao pito. E kaya nga ako tao kay tanga tapi ko italahin mo na. Kung gulo na mamahin mo na ako nung nga. Tempe na hifo at wahit. E kaya nga ako tao kay tanga tapi ko italahin mo na. Kung gulo na mamahin mo na ako nung nga. Tempe na hifo at wahit. Ifanaw na na kakao. Kima ka. Singay tamay mga ifay. And now Kakao gave a guy a malak. Give Mamma Haki for Fa. Give Mamma Haki who? Give Mamma Haki for Mata. I have a lot of luck. London go to be mild again. May I pay time for ya? The field for Anton got there when I give that. Cook a lot of Mamma Haki for time for ya. Now to grief why the fire. I took Madalaka got all my sipaku, Peku, Pagona Bonico, ya, a lot. Kung tanya tiga tiga kung tao kay tanga tao to pa kung tao kay toto pa mo huy e kung mo yung kung toto na si fire na kung kung neto mas ako e ko e ko e ano e lodo mamahe lai man ako mahal ko neto si tingi hiya kito to pero lodo ko tahagon niyo toy toy ni Australia pero toy yung lodo ay fitu ko to pa ko to kaya umana taat taham ni kain na nihanga. I'm not a kid, I'm a naked or mask. Tell my gives monico, the full of mamma have to bear. Kakae, the faki ke, konga eke, lo to quit. Kakongo, monico, tangata, toke, tangata, uimoto. The lot of mamma have money, men fight them, see going to Okina. Pam have been like, see, may I be a fago now? Kai take you to.
1: Oh, yeah.
0: Ule bebe ka Thomas. Ati si foka tunga ko tau time ni malo pito.
1: Ah, no ho fifi au pito e time ko na tau o atu o la ve. E na foka ko au e piso pe o kia ha no maka, eh? Ka si ko no fa e fini ko Thomas i va ha au mo fu maka la la e u. Ah, ta puange. Ai na tau hanga vaku, eh? Va u no kre musi mo me afinga e ke tau si o le le ko no fa itoka. Kofikonga ya kutoa nge kilami maiki hai. Kwa taimu kona ya tuku hifo mtala ya kau mwono ngahi kahoa. Eh? Mo upehe hifo Thomas kuma ukohe ahoni. Eh? Manausio na ke tolo imbata. Kama usio pe. Eh? Kwa matala nge taimu kwa yana. Feo ya tfoki ehe pule kwa yana tau alu kifaitoka. Peo kifo mole mole ya Thomas. Mena kutupe nge kifo kwa maiki pae nga kwa haho tali. Pea moho uftanoa kihitama ukohe. Na kaike na evaku na efonu musie ono faitoka ofa efihia evaha. Weha halawe ke episode kata.
0: Mahalo me tolo nton pelko kawena he efihu ima ui nga pito koi kia ii. Ono tau fuua mo iku tengi hia se ukae nga. Efihu ima iku kofai fehu ima iku koi he toa taha koi ni. Na otisio na maka tomasia. I olungu. Pero ku tui fa papa un tongi o ri e maka ko ni ka fufu e to masila o keri keri. Te fa no mai o ku malu ka to ka ka tami fa to masila lalo ti lalo ke. Ana si si o ton da e to hina si o na maka to masia na na maka na headstone na to mas ko lunga. Pe ko ta e ne ko i o lunga i o puri e mi ai. Ka alu fo i o le volta ta me musie ai e ko konga pe ko tu pe pa ma ko no family pe ko ya. E ne ka fa mata la na o no ko ha. Otano Thomas. He got a damn kakai family to marry and it's mania. He got a tanu popa Thomas like a kelepe. Na headstone of Thomas, and I see a ton of matapia. At the Oma Scotland yet, I thought I miss Koya, but he missed a yatom. Kaoku tui Naya and Awakia. Nanahana Totong Yatong. Manatuya Thomas in a hollow hollow year hen, but then a fire and awake, he queenie, po Mareko, Ireni. Kau kau ia ia ia mau ikut kiai, mereka kau yang ngopi aku Thomas itu tangguh na lea mai ia ikut tiaw, ni dalam mai ikut tiaw, pokok faham boleh boleh Thomas. Nonton next show deh tu aku, kau kau ada kota aku lo to offer kau ada kota ia, karena si long ngopi kiai, betai nu matu kau mui aiki he, pare pare batu talang kiai, kau ngopi lewat tani mukong, faham boleh boleh Thomas. Tau siya ko siya faiya siya puriya lai musia Thomas. Mahalo peku. Koy no hinga pena fufu ya Thomas.

0: koe whonga I e nā tolu koe nei whai, ke fūfū I pe ua ilo ka kai koe ke. E koe hunga hene e mate ta e whakamaui e tōmati. E hia koe nei whai e koe koe tāhat koe koe kiai. Ai e koe kōnga I e pe koe haine nā whai ngā koe o tongi, o holoki a e headstone koe tōmati. Ka aliva tōmati o re volo ta tau pe mui musi.
1: Mui musi e.
0: E koe ki ai e London. Kai kia kau si fōka tu lago tau kai ni malo mito.
1: Na e mahino e tawhako ia na whanau na ke aki I fuki ai o ke pehe I fuki ai ko ma o koe Thomas. Pa ke hau ko tō koto le rei o whai ho putu I hen kai lako kai ngā hange ha wewe. Na e wha awha pito ho lau lau ke taimi koe ia. Kai ke a koe koe fui mea mau inga ko se mau ke lawe me ke ai whanau mai o pe. E fui taimi koe ano hono whaka o tua kono whawhetau laki I ai kakai tō tonu. He ka pauna I kai ia, he kei ki tā e tau atau masi, ka neongo I he taimpe he, koe hā o lawe, ke whaunta koe ia pe a moe manager o e pule o e Polynesia franchise, he? Ai a koe ia koto kota haia nani hanga bakiri mai koe na tau masi.
0: Ko mea koe nei whundai he putake ki nei manatu ke tau porokala mamau pe ko tua matala mamau pe o ku whiri he tangataka o whakatonu e si hova nei ngahari laka. Pe koe ke mamau e mehne koe ngaha koe imisi o tua koe ngāo koe nei whai koe kiai. Pe koe ngahi yongo ia me ngahi mea. Nei whalala te kia koe na kia whalala ka upoto. E ne tataki mo ke wakai pe ke taimine tatuuta he whonuani. Ai kakai e whonuan he ngahi mea kotoa pe o feina. Moe o mai e toho taha to tonu. Kau eni he mea kona u fie fie ai. O mai e kakai to tonu ke he mea to tonu. Pe o ka pau e whaka uhi ngai ha taha pe te nehanga o whai ko ngai ko toho taha to tonu pe ni koi ki ai. Pe ni mao koe. Kako kau eni e ihe ihe konga ia e toho ni lahi pe ko tari lotu e eiki. Nga ne whai ko hea ko pepe so vareni e fitu taki ko ni o mao koe ni. Pe koe kauia I he mea whakawhie fie Monika te au. Pe koe lo ngā toi whaingo fuange ngā we, mō e toko taha tō tonu, koe koe whanda ia, o e ta whakoia ki ngai whai tō kā I he hen. Pe koe kauia I he mea whakawhie fie ngā te au, ai tō kone, ai toko taha koni. Nā ke, toka ngai pe, ai ta whaka koe na ta wau tonu pe, kono a pipe, ni hanga o mai ngā he mea o ta wakai ki hai. Pe koe kauia he mea mau inga pito na whai e tala noa. Pe koe kauia I he mea whakawhiwhia ko tari loto e eiki e nihanga o mai ai toko taha to tonu mga to tonu na whai. Ka whoka tuko hea ko tau tai mi malo pito.
1: Malo pito e piso pe mga inga pito ko hi wawe pe tai hinke ta arumura e wapuna. Na whawhiwhia po ke whiwhinene ne iloi ko tai ko whiwhine mei Bondi e mei Australia. O toi fu tō kanga ma kehe, o pito ke whineka ka taua, ta whito ka koe. Pea ko fumoi tahana, os koe ta okwhai tō kama, na tō tue lawa kono api, o hulu I fwoi filimi koe pandri, e? Aia o asimai moe prepared, moe ngahi mea koe ia. A te sio leo ke whi whineu, o ku amanake konferenisiki o kalani nusilai o katoku. Pea umaho inga o pito ke ilo in Lucilla tō tahani e. Ka he taimita tau pe, hoko atu ange koe hārewa ai ngāwe hoko atu. Ai ni ke ngāwe koe ni, ke ono whekumi koe ni ko mōkai ngā atā. Koe hārewa ngāwe koe ni ke hoko atu, e ke lawe mai ki ai, mālo.
0: Mālo o pito, koe ni kua mawa tō masia nene whai a ngāwe. Pea koe rewa, ai timi ngāwe tēnā whai a ngāwe, ngāwe. Ame meheni ka nā tolu, whangaka nā tolu ko tō masia ni kua wau mai ki ai. Pea koe koe konga mauinga pito iha na ngana na tua kina tō kuri asa re kote a tō masi. Neo ene asi kone social media ngai mea koe ka nai kai ka koe ni ku tāo whakatahati mo tohi mate o tō masi.
1: Koe, u tohi mate.
0: Pea palu ata pea mutu pou ata koe mihe na e tapu mene asio na ne hanga na mo koe ne asio ke ui na ua o tu pou ata pea mo palu ata kai maa te certificate. Koe ki mauinga ina mau koe koe ki ai. Ko mea I te ta alua tu mo ia ko strong evidence ia au kia me mau kumei ta whakoni ko ta hako kia. tako kawia i ngā mea i a mahu inga pito lak te ko ki ai. Ko ki tau tolu, ai fuwha kakai, u tau kumia ki tō tāko ni i e historia. Ko tau ni te au no tolu to kota tō masi. Kono fuha ben ha tano tō masi ko tamai ko iai, ko business i ai. Tasmeni hana puke ni tamai. Ko mea i a kutuwa ki koi o kufalala ki he mai ko he Scotland ni atu mi Britannia. Ko headstone tō masi na tāi ha tāi tu ilau. O foki whaka tō masi ko lai maka ko ena. O ko kei tui whakapapaho te whalalanga ki Scotland ni atu. O ngā lewa ta tau nga tolu moe pe moe Federolo, pe moe FBI, pe moe CIA, pe moe KGP a Lucia. O kakai a ku whalala. Ko ki tōkanga ki kautama koi na spere koi. O e oa tu koi a talatu kai koe tohi mātesi tō masi. Ko enu ku whae o kei mo tenghi a mori atu ki matalaya kau. Ha, opea Thomas, me saa

0: o fe mau ke mo poin mena pompo. Pagona na a te tai me ua ki ai ke, ke seo ke ai ke seo ka o nivela ke la ki kua pompo. Ma tui kono mari pe na mo fitu taki, pe pete longo mai pe. Toki ahoni, o tohi mai, fe mau ke mo fitau laki a pompo ngi nusila. O kala, ne, ka ke kilame si mai ke ai, kataki kolos pe muha ki mite ni ma ke o tangata, ko tui peo ka fiu I mari ke na tuku mai, ma alo pitu pisop, ka fo ke ai.
1: Malo bito loton o kukawa Scott Hamilton kato kuta ko ni na faya kope university I tong pero kato kuta ko ni na ni faya ani etohi ko na iloa ko stolen island pena alway pe ya ga masal hala hala ko ni pekia mo ki mo konga pe ya na tala na pe na to I atu I holomai pena eke kia he wa fe wa no na ke alu ki ata o ke ilo ata ko ata o ko tu ko ko hifo o au loto ko pea o mo be lo mo ba mai ko ni pe ko hinga ia ko tal e ku feinga ko ta onde on pa lo na toksi o pe facebook a se ko mato ma si
0: toi
1: na ko pa pa mai na na pe te u hena o ta o nu sila pa o ke mai ha tai mi ko tu ta ke tai mi ko na ki ai e ko ko nga pe ne nga o e ko tai mi pa toi o ko hono hinga ia na ke Tālo e whetū taki ko hoa pe, u whetū taki me la tea ko pe, ko uwhie ma, o ne toki ko maien e le thia thini. O ne pehe mai, o te au bishop, ko au, ko o Scotty au ko ure atu. Pe ko kore atu pe, ko haho taimi, ma me pe tala kia e taimi ko ina. Kia pongpong ki te pe mo me la kia e. Kai kehe kata, si fokia atu he o ta maa maro apito.
0: Ia, ma mā pe tuko te episode kato I mai fui polo kalama. Kata kolos pe mo ka te tama ka mo nevela, ko te peo kuhana whihu I mahu inga o pito kui ke tau ki tai ni konuk toi. Ma fokia te vita mo nevela mā lo.
2: Ia, ufa mā lo atu e mena e nevela.
3: Tānaki mai ki he tau kawe inga koi ni pakai kai pake whihu I ki a pisope pe a mo uheina, mā lo.
4: Io malo abito e bisope pango ko no no e tai mi e ho fa bage ke hanga ko fa mai no mai ko tangata ko tangata ho fa matala mi astelia pe ko ha na e wiga na ave ki kahitio o tanu ai ko ko me be ko siat ke e tai mi ni ko be mari e pa na ko me ani na ta wo ma ko tok siat tahiti me ko ta unga nga fa tonga ai O le a foki du silani ta ki he kakai to ngai fai toka. Kakoe aku maari e. Oko nopea maari e ia I he potu utuku ai o tua. E ngai mea ko dikoe oku. Ono fafe tau laki ki moutolu. Pa mo iki foi taim nou nou. Mahalo kau whanongo te mou whanongo me he talateu na kamata ai bishope. Os kamata mai ia pe mo e. Pe mo e. E mi tia na os kamata mai pe ai e president mai bo ABC. Ai ko me ani o fra mama ni la. E ko inga ni fra mama ni la hip pe ko si o mama man ke ngau e fai fai ke ngata pe episode. Ka ko te u goi ni ai greatness award ki ate koi. E fai Britania ana e fai e mai na katu. Ya nai ha ma o ke me ko ni o fe ya tu bi so pe ko ha ne a ve yo tanu ki ko ne hola pepe ko e ko na la ne na na si o hifo bi so pe ye ye bi ti o ko ni ta ma ko na ko ki fe kumi no no ka ko ke fe la ve ta ma ko ni ko ka ke ta fe ta la ka bong bong ni ya ni ki ta no he pui pui tu a ta ma na ko ta ma ka ya sipi na e community weka na po pula be o ke ta ka fitu Ai da ke na tula ki tama ki me be ko si o ki tama be nei ki tama ki tama ka ya ai ai unde o si ma be fainga loto a fungi be he mo ui ada i ka ko alu holo pe alu ha unga nei alu tanu I tai di nei ya ha ma ki ai piso
1: Oi, ma lo pito vela pe kana fe ma wi nga pito na nga u e ya he ni ke kuini e fon wan pomare Nah, ngau dia. Tapi kau hingga ya, na iheni ay, terutama. Kau nengau, na faheni. Oke, tukai ke fahgi, kima ngatana engau, na staff ihengau kau ya. Tapi kau nomoni kau na nau ilope na tolu, na haupe mereka kaya tangata ihengai penuh aku kai. Kau Thomas, aku ilope aku iheni. Kau kama kau kegatah ya na iheni. Tapi kau ngaya.

0: koi tatami osta mite tata. Osta mite tata pe a mehe tawa. Aho wa whaene septema wa whi wano. Pea koulolotonga i he ngā we tainimi. Ai re tio koia oku oatu i he tāno awa poine ua e whaema. Mana tui kai ki tautoe ngā wea ki nima tau taha pi ai i he eema. Koe taha no aua poine ua e whaema. Ai polkarama koia ai re tio kau ke mea pake tāra atu ki a kinau tolu. Oku i kai. Pea kou taitali lei foki a sione onne vela tupou. I he pongpongini, ke mā o atu pē haki mea te malawa o whekau aki koia, pa amanaki koe ke whakahoko ai whiri a wharearea. I he fonuani i novema au fitu. Koia, onewela, kukore pē kia te koe e vela, ke ki kinikini mai e tapolo kalama ki he pongpongini, o si pata toki hoko atu e onewela, malo.
1: Io malo bito e te vita ko e tafo ni e ka venga mauinga o bito o bito ki o tau kakai ki community. E te waki ko inio e whili hapure anga ki ne hango o toka nga i fonuan. E ko e lai fuke taimi e te vita.
0: Koia.
1: Hono uki e me ani. O ku lai fuke mauinga e tau whinga ke kakai ke nau hango mauinga ia i e whakaukau kone o e whili. E? Po nga ka po ka se ve nga mia kon ko ko ko dai mo wa ka ha pure anga pure anga ko ta fa no he hanu o fe wi ha ka mena ki mo mai ai o fili na mo o fi e
0: ko ya
1: e ta si o mai ho ta nga i ko mia ko mari ai vita ke pe fo nga ka ko fo a mangi ke to ki a ho ta ka kai ka ta ki lo tu ka ta community fina fo ma bo po ta ka kai e mahu ngā iha koia. E whili.
0: Koia.
1: Pekai koia pe fong te vita, ko e ta polo kalama e he pongpongi ni. Kai ke utui o e ta polo kalama ko ni, ko e ta hango tukuaki hapa ati.
0: Koia.
1: Ko e polo kalama ko ni, ke tau tala noa, fai kamea e langa tokoni ki a tau tolu.
0: Koia.
1: Ke tau community, ke tau ngā unu ki hafo i tukunga o toi mahu ingange pe apatoi saiange, ke tau wako hai hapa kamea. E tau ilo e sistemi fonuani ba moianga honu ngai tau mua.
0: Koia.
1: E toko ni he tau nofo. He? Kai, koia. Kai fokai pete vita ka koe. Nga kai ta kamakamata ki ta tala noa i ai e whakau kau. Pa mau inga pe kau whanongo. Mou ofa o takamai. Tala noa te tapai te vita. Mana duke programa ko ni kau whanongo nai kai ke pehe ke ma teu teu ki ai.
0: Koia.
1: E to fatu pake hake peeni. Koi nga koe. Taimi koni e folau mai a e piso pe mo wena be mei taiti. Pea koe fu taimi koni u tata utu koni u fi mau ke tau tala noa ke mau inga. E tau sio e kauwhanong. Ke tuunga koni koe u teu kia te waki kia e tau filibia mo ngahi monu omi he ngahi pāti. O tuku mai ki hepe ko fe mea te tau. E tau tala noa kia ina alawa tokoni e te vitae.
0: Koia.
1: Iyo.
0: Koia. Koko whamalo atu e onenela e. Ki mua pe ke ta hoko atu, ate kufa malo ka snate, siare, ki papatoe.
1: Koia.
0: Snate, malo apito o telefoni. Hange peko mea koe ko lave koe ki ai. Ka pau ke fie kau mai polka mafra of ofa apito. Ke kau mai aki hao telefoni mai ki he noa valungeau. No noa ni matou taha. Ko noa valungeau to tana gatika foi noa tolu ni matou taha. Pia ke e tāri atu he receptioni, tāri misi ni pē, pa ke lomi i lewa e taha, o hangi ko telefoni koni na tok tā mai asnate siare, ki he ene whakamalo mai koe hui, koe ka uhiwa koni ngalwhāni fō, na e foi fasina tok tō atu, i he o whamalo e honohanga asnate o mai koni, aia koe tangata iki a asnate, a tā fasi koni i he ngalwhāni fō.
1: Ngalwhāni fō, mesi.
0: Oia, e? Malo apito a isleli fonua. Kakou, fa malo atu kasinate siare ki papatoe, malo apito. Pepe kak motol koto ape, malatu ite matoki foki lewa i he ua, ki he pes Facebooka o live yate ta bolga makoia, ngahi leo e heng koula, ki he nima. Pea koe kau artist koia o e pongpongi ni, kokinau tolu kakai fefine, te nau oatu, tau proclama ko ya ka artist fine I he pom pom ini ange pe me a na la ve ka ne vela ko hi ko ma hi na ni ka kai fe fine io e vela e
1: poto obito do onda ka kai fe fine te vi
0: ka ye pa bo ba doi ko ma hi na ni na e alo ia e fa e ko ia ai ko tau fa mo ia se su Cristo vela
1: i lo ka la do ta po
0: te ato ta na ke mana tui na tala no atu ki mua ai ai ongo matu a koia a mele te ko Maria
1: koia,
0: eh? Na talatu ko e ongo matu a ko Soakimi te amo Ana
1: koia,
0: eh? Koia. Si ospe pahu mai polo kalama episope oto e ai mai pe episope ko e ongo matu a ko Soakimi te amo Ana
1: ika to patatu ira ke hango o mai
0: koia
1: ko ngai na iko eke mi ake patele na fiu kono eke kolo
0: koia heko kufofua ko mea ko niko ke ihe ke e kolisiko tupo wau e kufanongo ihe a ko e peko ha mea na e fai ini iwa ia peko eke he fai fie ka au ia peko hata hakune ilo ko hai ongo matu a ko ia a Maria peko mere ke ikai lewa na ke ki hata haia pe fika fai fie ka au e tokota hake alu ke apo patele o eke ka patele peko hai si o pe tokota hake afok mai o fakao ko atu ko Soakimi te amo Ana ko e mana tu ipe kuai ai ngahi me ai o kei tauhi he katolika ai ngahi ko uhi ko tohi tapu ai maari e ko ia ai
1: o maari e ia ngau vita i ho o mātua
0: ko ia
1: he fe taulaki ko tata iki ko Soakimi
0: ko ia
1: maari ko fine iki ko Ana
0: ko ia
1: hau pia tōtonu
0: pia koe sangato hūwhanga iha mauwhale lotu katolika i longo te me ko Soakimi Ana nai kai ke ko hingi ko Ana ia nai siasu siriana
1: ai ke he mahino ka koe tau lau ke maari e koe ko mou ko mou hū ma se monu ia whanau he tau he ngahi mea ko te kai hawe ko whanki mea iki iki kau kū ko tau tu iki ma tau si oike o kai pono tāpua
0: ko ia o whanonga mai pe kake ko fama alo au e vela kata foki me goni ki ta
1: kavinga
0: i he pong pong ni ko uhi ko amana koni ki faka hoko e fili he aho fitu ko ia o nove ma o ku ngata a resisita i he aho wanima mahina katu uo o katopa ku ta kore faka mato ato ke kainga tonga mo uo resisita ke mo kau he fili hangepe ko mea na ke lave ko iki ane nai ko ia i whahinga koe ki nawona tō whiri.
1: Koia.
0: Ka koe hao koe ngai tūtūni koe e pure anga o kaike sai.
1: Nau tōlu veru aki hana.
0: Koia. Koe mea e koe ke tau si o ki ai. Mo uo whiri, pia ke, tata anō whata a tāpe eni. Hange ko au.
1: Koia.
0: Ka pau te whiri ahu a pāti i Menguri, ko kusai ahe pāti ko ia. Pia hao koe ki heku pāti i vauti. Pau ange ia e au, mai pāti ke. Ko taimia koe, o ku ngofu ai ka pau te usa i au he pāti
1: whangi pāti iki
0: whangi pāti iki ta whakatātā aki pēni matuka ta whakatātā aki pēni hange koe New Zealand Fest e toko tā koni a Winston Peter koe tau siho he ngāwe koni whai Winston koe ki ho tau kāinga Pasifiki ko mau hake hene lea hene Polokalama na e ne re ai pe ko me ko ne ulak tala mai ilonga ko o ku ikai ko Pasifiki ke pe me fisi pe ko ha mo pe ko tonga ngai fo nua Pasifiki pa ke tu ko hugi tu
1: oi
0: me fata
1: oi
0: he ko fata ha ko ni ai kakai pe Pasifiki
1: oi oi
0: kai fo ke uhinga a pitaia he tafa ko ya
1: oi
0: ke ta si o ka ke ta ka ko ta no fata ta ko no fo au i Menguri.
1: Oia.
0: Oia. Ka paure ma te uwhiri au ia. O whiri au e tokotaha reipa.
1: Oia.
0: Te wanga e batvodi pia ma New Zealand Fest. Ko tata anō whatata ke ngai mea pehe. O ku ngofua. O ku ngofua ia.
1: Oia.
0: Ko mea ta kore ai koe ki atu mautolu ka inga tonga ke tau o re sisita ke tau kau he ihe fili.
1: Ihe fili.
0: Pea, kouhi, ke ilo, ai mea goya, ke oote ke ka pau, e wini, ai pati uke fili ai, kona tole pure anga ka ko pau ke ni hanga mo sta mai beia ko pau ke ai mo pat ke he ua ke na hanga fo mo pure anga vela ka o ha va gai e
1: i me malo vito de ita e ko ko tu yau ki ai
0: ko ye
1: ko ga o ha ke fungi pati ki mo ngai me aku o mai en alto le ngai e na ngai vision e mo na ngai fotu fiti dia mo me aku do foi a kakai o fo nua a ka tau vito ke kakai masiva e
0: ko ye
1: o me ko manako ai pa ko te lava he dei pa ia mo mo nesi no lo ke ma u ko ye
0: ma tu ko ko lo to a kaufare area fakato am haruto ko te au ua noa e foi sea o fe ma ure wa ke ke ova ai ai patia hange koni ke falere pure anga ka pau kuini ale ipa ke na wono taha ono ua fa ia ke ono lu e pa pau kuini ne snoro ko me atatau pe ke ono taha ka kai to ma uia ko wi ko fangi pati ki ne
1: fu fu fu fishi au ko kuini ko e mo me he e no alha ke
0: e na alha ke pa ko pau le va mahalo ka pau ko lahi taha pe ai ngo pat la lahi ai nes no lo pe mo le ipa kana win ha se a ki fare area ta pe pe ko to ko fango fulu
1: mi no fo
0: pe to ko fango fulu e fi ma ure va to ko wano ai ya ke to ko wano a ke wanima ke faka kakato e pati ke ma we fika o ta pe le ka pa go ta ta fa ta ta pe ko e New Zealand fish e ma o me ha to ko ngo fulu si o e ke to pe a to ko fulu para pa de tau pe hereva ko e e ma o mea i hato ko ko fulu si o e ke i toi pe ko pa pe ma ka ku mo ni fo ke ka tangata ko ni una no fo ko si o ko analaiso o ko ya a yang atu a fili e vero ka pau e wini ko pati ko e tene wini ko pau ki te fie ma o mo a pati e ua ke tolu aki e vero ka ha o tana ki mai ki fo i fo ka pau ko ni
1: mon lai de vita ko mo dio na me ani vita ko ta fe ko ta tala ko po ni o fa amu ke ka kai ke ta o mo resita ke lava ma fu fika
0: ko ya
1: ma hu inga o pito de vita ho ta ure o ke a ki fare are pa ve a ve ke fika
0: ko ya
1: to lai
0: ko ya
1: e le wa me ga ko si o pito pe si ke fu fili fu bu ngui
0: ko ya
1: tem ko na wi ne nis no lo
0: ko ya
1: pe na ho ngo analyze o mai toko si o te peka kai e tau tolu
0: ka fili ko mea pe taha ko te tānaki at pēn ka pau ku ke nofo i Otahuhu mantui ko paanga ko ku atu koe ki he kaunsolo a Otahuhu e ti pēni pia mehe kakai ko nai fili te sio ki ai ko fefere ma ho fa kau kau ka keke alko fili kake kai ko he paanga ko watu mai kakai na ho fili mana to ko anga ya atu ko ya et tipeni me ko watu he pure anga ki tafata ta pe ki Otahuhu me kakai na ho fili ai ko na pe ka pau ko kakai ko na fili ota i Otahuhu to ni mamano be ka ko ta to ga no fe Otahuhu o silau kilu be ya
1: ko ne toki kiri ki ene wata mai he mea ko ke tālo au ke koe ko whainga fika poke reisi o
0: koia
1: pa toko lahi koe au nei nei ke tape mo pa koupe au o ko wako au ia ai heksi o ko wako au pito heksi o ke kakai haa moa
0: koia
1: o ku lava mea e nau mea he toko lahi o nau kakai nau o fili
0: koia
1: pia resita
0: koia
1: ai pa ku tau si o longo mo ui mai ta faa kia koe nau tolu e tawa ako ni kai fili ko ako na ole si sita
0: ko mea pe taha vela te tānaki atu keke si o pe ki ai e tawa ako ni mooni au pito au pito ai mea puke o hake ke tau wako me me kau haa
1: moa
0: ke tau wako na ki fuo lo hange e nau ihe fonu ani pa ke si o lewa ki ai ko ngahi a komiti umei toko lahi pe kau haa moa ai o nau mei toko lahi pe ki nau tolu e ngahi komiti ai pure anga pakisio o si ai mo nau api o si ai tamo nau ha aha o hange ko ni nau senta faka lere ai mea ko to heko ko
1: mare sa boa ko ni uye nau
0: heko mana tu ieni ko e ko ta no fa ta ta be na e yai be ho famili o ke passport ha mo ape ne mantu ko ma faia ma to pa mi
1: ko ha mo
0: Na ma mulele be ma o tolu ki aike fare o faka fo ene passporti.
1: Wow.
0: E me me ha. Kako me ako kuko uhinga ko ki aike tau shio ki aive la. Ta uo o lezisita ke tau fili. Ko uhinga ke tau pehe pe hoko koe. A ngahi fotu ko ngahi komiti o hange ko ya ko council o mo me.
1: Pote council o mo ni.
0: Ko kulava ke tau ke tau area i ngahi me ka tau tokolahi. Ka awa te tau tangu tu tau tolu. Pe ala me reva pure anga ia pe mo kakai ko na o fili o fai me na fotu tu tau toki hanu tau to.
1: Ka sai pe hanu ka ko faka anga te. Ko me ai ko me ko mamai o gloto e fasio. Tai mausia. Ka tonu ke tau wako i hamoa.
0: Ko ai pe whaka no uhinga vela. Kono uhinga pe hange ko ni ko tau kautaki.
1: Ko ia.
0: Ko tau kautaki ke nau tala noa i lele i mea ko ni ke tau whanongo ki ai pa tau meha. Ko tau tolu ia. A kakai to ngā. Te talatu pe au ono mo ni hange ko nofo i ngā ue ko ni.
1: Ko ia.
0: Ko e ko tau tau tolu ia he kakai o ku ilo i he fonuan. Uhinga ko tau whainga loto.
1: Moni au pito au pito.
0: Uhinga ko tau whainga loto. Teke sio ki he. Ka upe na tolu te whaha mea. Ka ke peate tamaikia ko iha.
1: Ko iha.
0: Eh? Ka ko uhinga ae ni ho tau whainga loto ihe mea goni. Si o fonuani. E iai ai mea lahi e lava he kautonga. Te tau nga te hau e mea goni. Teke sio hange ko taimi ko kuhen iai. Wa mena kieni ke whakahoko he tauni. I woke up go ya I
1: MMT
0: MMT
1: go ya
0: go ya ko mi ako gutala he tonga ku ke na to lu me ka u pe tonga ya ke fa me fa pe ya
1: pe i lo e maman
0: go ya
1: ngai fo nu
0: ngai fo nu la la hi ko tonga ya fi la o hange ko la ko na a senyale me america ma la tau
1: io
0: ka de ma u pe ha to ko fu tonga so dia
1: ko so dia tonga to
0: ko fu ten la va e ya ma
1: ya maman io na fo bon pa ko Kekeleka itu yang lalu ya.
0: Kau ya.
1: Efah mampu pun senyari bawa aku tahu iewa.
0: Kau ya.
1: Aku ni pehe kau etama. Kau kau sio nofu man meli eh di sopli ni kau sio dia tonga.
0: Kau ya.
1: Kafai fangi kau mau kau sio dia tonga itu kau fu dia tahu ya mama.
0: Kau nak uhinga fok yang kau ni kau grave kau gay kau tahu fanga loto vel.
1: Kau ya.
0: Kau tahu petatol kefai hame atau fai kau uhinga ini. Ku lau monu e kau ngafangi pisinisi e kau intia ia me kau siaina. Kau tau upeta toke whakatau ia mea. Tau whakatau upeta toke os.
1: E mita, nai foi polgalama ki mua nau whanongo mai.
0: Koia.
1: Ai feinga mai e kau pisinisi lalahe o Nusilani.
0: Koia.
1: Ke nau hango puke kakai tonga. Koia. Ke nau hango o tuake nau pisinisi.
0: Koia.
1: He? Naka mua ni fok tau ke tawhaki koia. Kako e poi ni fok te mita. Ho tau whainga lau maari e tonga. Ka pau e lawe ka utaki hange ko ho lau. Whaka mapo opo ho tau kakai. Kana noa i lerei. Nea ngok te kia gaha tau senta. Lawa he ngai holo wha si a si. Lawa he ka utaki, ka upiso pe, ka utaki lotu, ka whaise kau. Si whaka mapo opo ke tau kamata hafei.
0: Koi. Maone apito vela mea e koi ya. Taimi lahi, kou nofo honi hango mea kou ke lawe koi ke ai. A ngai pisnisi. Teu. Na ua mai koe whae nau tuu aki. Koe uhinga foki, kaki te aha ha polo kalama aie te nau loto. Koe polo kalama whakatonga api.
1: Koe ia.
0: Koe uhinga koe nau ilo i koe ai whainga ulunganga ai kautonga. Ka kou whenga mau pe, ai taim kou na oaloa ke kautama kou na whae tuu aki. Ta nau toi foki mai. Kou whenga mau pe, ke iai hatonga ngā wea, kene mau e monu koe ia.
1: E moni opito.
0: Ai kakai tonga ka ua te nau kange nau loto na tolu ki ai kako kone ikai be kako ikai ai be yaku kako mea ke iai hatonga
1: hatonga loto
0: iyo ihe pisnis ko ya kisi ima ua haane mo ui kisi ufa inga lau maari ko ya o nofo sio atu koe ke tafaa ko ya pako utano alevo ke kautama koe tafaa ko ya ai tu aki
1: ua mea
0: Tama fa fa fa bu eh ayang ako ya fa kau kau kau no fosi tu ke tau mo uya ye tonga ko yang aya me hange go lau tau wa ko vela ka wa mo ki folo ang na u hendi pe hange ko ni ngai potunga we ka ke puri ya ka pa te ala tu ko ha amoa o ku nga we eh
1: ko ya
0: Ilo ta ilo ha mo ko ha mo ko ta no fa ha mo mai. Ka ta to lu fa ke he ia ke he ia. Eh?
1: Koi.

0: ko nofo sio monu ia nga hima takari ke heve hebu na ulava na tol te sio hange go mea goni te tarate mea goni ilo e papatoe handa sikona ko kai ke tonu ke ure aki ka e aluia e pure i heka windia
1: o soko ia te viti
0: oia
1: aniko
0: ko taratu una hanga na tau whenga ike na whakatau i katoa na tau ngahi api i papatoe
1: monia
0: Ya mahango shopping ime me ate na ko me ko ko no foko tangu to sio atu te ki ai ke ai hatau ki me atau tolu ko me ala hiko ko no fo sio ki ai na lava hatau senta pa lava hatau market atonga na fu la la miliona ko ni me ake ke ia hatau market ke o mai e tau to na ki ai mo u e fonuaia ke o mai hatau no betonga ia Yai, o whakatau he tau mea kai, mo e mea ika, mea kotoa meita, mea tau. Eh? Ka pae tu hata fui makete tolu hen.
1: Oh,
0: yeah. I okala ni taha i he, i he west, ya taha i he central, ya taha south.
1: Oh, yeah.
0: Eh?
1: Ka e lava o ka pau te da wobe o fili.
0: Oh, yeah.
1: Resita.
0: Ko mea koko huinga ki aika, ko ne lava tau ki senta pe he.
1: Oh, yeah.
0: Masi, vela, ko kutala atu. Ta wako me ngahi matakari, ta wako me kau Amoa, ta wako me kau Intia, ta wako me kau Siaina, ngahi matakari kwa. E neka ki tau lava, ko fea tau lava o tau loto.
1: Oi moni masi.
0: Eh?
1: Oi moni au pita opita te evita. Oi. Ta lava fo ke fwe mea koe ni, koe ngā koe ta haka whinga ke toho mai loto e kakai ke tau sio, ke lerei fo luku fua koe ke ki tau
0: toia.
1: Na moe mauinga e tau whinga ke tau fili, kau ke fili koe ni. E fili fare are ave mea ke ave ho taure o ko me pehe ai ka hoa mak tola he nau kakana toi loto
0: ko ia
1: kau kau ngau inga ke mo whanongo mai e kau whanong ko tui o ton ke mo mau inga ia ka ve inga tonu ka ve inga ne ke tala noa le lei tevita
0: ko ia
1: he ku mata lahi e me e koe si o kau whalere antu koni koe mau lere manti fo koe mau taunga pasi koe he e tem ni ko fai ken ka fa mo de ko ya me fai ko mo fare
0: ko ya
1: e ko sa to tu fa mai pe pa ta mai o le ya ya pe na train e ka kai ko ka ka to ri mo ne ya e bo na por kala ma fai na por kala ma fai na por kala ma ka o te fa bu an e pe an mai si pe he ho ta u ko no te te i ho ta u ka kai e
0: ko e pe me ala pe ya e me la ta kore ke mo si lava to le sisita ai o se le sta a huani ma mai na katu
1: io
0: ta mo tau ka we fili
1: io
0: ta mo o te tau fili fra poto poto
1: fili fra poto mai fili fra poto poto ko de to for for again ia fio o mi ki ke
0: ta ta hange ko gulau
1: e gula he ngai monu mari
0: io hange ko gulau e o pe o se ko fili o se mai no pe ke pure anga ke poto ngau ko na fan Ko toko lahe kau tonga he ni mahal tai nimi tau toko fitu manu.
1: Fitu manu,
0: ko ia. Man tui ko under age mahalo peku nau ihe ua manu.
1: Ko ia, ko ia.
0: E?
1: Ko ia.
0: Pe ko tolu manu. Ko kakai ko e oku ova ko e ihe.
1: Tau whanoa,
0: onoa. Kai ova pehe ko te au peo tau fiha ua fulu.
1: Ua noa.
0: Ua noa ku tau kau he fili.
1: He fili, ko ia.
0: Mahalo tau toko wha manu. E?
1: Tokola.
0: O se ange koe ai fili ia, koe kautonga peana ai fili, toko taha mano pe. Ko fefu toko tolu mano.
1: Nasi.
0: Eh? Ko mea ane koe oku mea aki, ke tau sio koe ki ai. Eh?
1: Mm.
0: Ke tau, ko mea kutahanga tu wake oko le, mo o le sisita, paka pao le wapu oku mea, oku maulava kore kataha, ke nau fai le sisita, ke mo gea ke mo fai le sista ke mo kau he fili ke o se ange fili ko he tauni ku si o hifo e potu nga we mantu o hange ko ni ko mea ku pehea ko ka hua moa mo mea ku nau kore ko ke pure anga
1: yeah.
0: o ku tari ha tola ange na kaka na to ku nau fili
1: iyo fika ko bea bau iyo
0: ba o ne ho lau ko fika ko mea ku
1: fika bau iyo
0: ka pa ku tau pehe ku taha kilu ka hua moa heni o se tau pehe ku to oai e nau toko tolu kilu Ena toko ena toko tolu mano to ena fitu mano o se ngoi me ang na fili na tolu toko no mano tu faka ofo ofaia ko me ang na kore peke pure anga hamea kutaria pure anga ko hina kon nampas kon wasi

0: coi tanta mi to ta miniti e tavalo to ta miniti tavalo che ta e vela
1: oi
0: per cu mari e la goni a hivana to che oate e ta ta ta si mafu area si pe au
1: oi
0: ange che la goni a hiva ta ta ta si e hina te utangi
1: oi
0: Ko hame ko hame faia tangi. Ko tangi yeni ku ta fae poni ke ta wolf ore sisita ke ta kawe fili. Ko me ama inga ko ko tokange ke ai e vela. Ko ta fiha i to hitangi yeni avgi fare are ko itaria.
1: Oi.
0: O ku atu ya pa ta fuka ngong o se ta ko ya. Ta fuka ngong ko no uhinga. Si e fo pe fo ke pure anga ia ke tokola hi ko ni ka kaitonga. Tamu kakai ko nai fili. Hangai pe ko ngahi poate ko ya whakakolo.
1: Kana fu maui nga e.
0: Kana maui nga o nai a katuai pe hua te mea e kawa moa. More more ene alua.
1: Ia ne mawohe te whataha poate a council ko ni a mangere o tahuhu.
0: Ko ya.
1: Te vita. Mahalo ke to ngau toko taha pe ai.
0: Ko ya.
1: Au tau ilo beta tolu e.
0: Ko ya.
1: Toko taha pe a eni fosi a makarita kolo.
0: Ko ya.
1: Toi nga. Ha amoa.
0: Ko winga ko.
1: Wa ge se al pohate amoa. Pa pa ha ta pa ku pet ki ta ma ku ngala tu mo ngorea. Ma si. Ka ke ke mo fei ga tri ta mo to to ko nya ka makarita. Ko sa to ko ka ha amoa ata.
0: Ko. E ko me ko ku ta ula ko ke ta wa ko me na to. Ha ko me ka ho amoa, ha ko me ka win ja tri si ki han ko fili ko pohate fa ka ko lo ko a papa toi.
1: Iyo.
0: Ani na toki faka ilo ko
1: heki tama tonga. Ko iya. Sa iya heki tama.
0: Ko na kaka ipe iya heka uindia.
1: Kau india.
0: O na umau pe na tolu ai firi.
1: Ko iya.
0: Ko mea ko totonu ko ketau sio ko kesio. O toi firi ko ya. O ko aileva ki ngatua kau india istafa ko ya. Ai na hafonga ngawe ko na efai. Kako ngahi mea hafoki vela. Mea lelei. Ahono tala noa ikapau hangi ko ni. Ko kapau e ia hataha. Ko he ku fere kau taki lelei a tau.
1: Fere kau lahi. Kau re koti umisi di PhD tokolahi taha.
0: Tokolahi taha iyo.
1: Ko fehu ik. Ko fehu nau tolu.
0: Ko iyo.
1: Nego nau mo uhe nau ngā ue mea. Kako uhi ngā. Ke tau siyo he. Kusi ke kau hama masi lau uki ko he. Tio mawani ke he ako. Ako kutu anga hono apalai e fani ko ni ke mepure anga.
0: Ko iyo.
1: Fakalele mea kwa fakalele council o mawatu foi mea e wai mawatu ai kau fai ako ai kau amua tata
0: koia koia
1: au nofo po fa mani e tani ne ke nau ma op pe lava lava ma lava lava e nau mea
0: koia
1: o kako nau tu umai o ngawe e fonua nau nofo ai
0: koia
1: tau doluia tau hanu pe mo fakanga kako ke o mai kako fa am devita si ta tangi kako ke mai no e ta ofa ya nau tolu
0: koia koia
1: Ke o mai geni ke whinga i ke tau whamao popo mua ka uni.
0: Oia. Ko mea ia taha koe kohanga o whinga ke whakamahino. Pe kua taha kune o atu e mea ko ia pe kua au peni kohanga whakamahino atu. Ki a kina utolu ko ia ai kainga tonga i he poni. A mea koe au hangi koni. Kone ave pe tau tohi tangi ki he whare area kai ke tari tau rau.
1: Oia.
0: Tukwaki e pati koe, tukwaki e ha, tukwaki e ha. I kai. Kapau o kuke ikaike ke fili si o pekoe kako.
1: Hanu no pekoe kako.
0: Ko mea eko hangako o fenga ke toho ake. Kapau na ikaike ke kau he fili o wate ke hanu. He koe uhinga ave atu koe tau tohi tangi ko mea eko kake tari ai. He unau si o fina toke he fika koe o tokolahe kakai tonga hange koe mea kutatano kai he pongpongili e vea. Ko tau tokolahe he ni totonu ke tau toko wha mano ke ni mamano kakai koe ke fili. Osko ya filia pe tawa ata mano pe ta mano ko fere va futo e ko pe o wana ta fa kau kau e ata ta mea ke fare area pe na utari mai e
1: na utoga
0: fa ka kau kau hifo e pe me ata ha ke ta sio ko ta to to ko lahi ta ha ga nga mai foi me go ni fa kau kau go ni bong bong ni ta to to ko lahi ta ha e o va e fo nuan
1: e yo e o si fa ofisiale mai ta la ona
0: ko se u le va te ta o atu Na ke over he phone one.
1: Bona.
0: Na ke over he phone one. Koi koi koi mea ya koi koi koi koi mea. Na ke over. Kapau na ke over. penanga fe fe mau ho pepa
1: oia
0: eh pake sio ke si kainga koni
1: ko
0: ka ge ya hame ate u te ofa ta hai e vela ka ko e fanau
1: oia ko mo masi te vi
0: ko fanau ko me aya ko ko me mau pe ya o ka ko e ke tau fa ka ka u ke tau sio ke fanau
1: eh
0: te na mo fe mari e moha kai kai ke lava matua ai ai ke na fie marie o hui ko sio po e ki fa na wela eh
1: oi po mo ne vita
0: oi
1: deita o ku tal a o ke i si ko ia de vita ku ko nga o si mahe a hak
0: ko ia
1: e nga i mundo e nga i pati o ku ia i ai na u sio ke ta fa ki ko ia
0: ko ia
1: pe a ona mo ni de vita ke ko ta noa na tau ova ko toa pe e fonuani.
0: Oia.
1: Ka pau wai ha tau ofa ke hechi pahinga. He tau ongo i ke ko no tala ko he ki hange mi whakamaa e tau tokolahi taha ai kau ova e fonuani. Ka koe mea koe ke whai koe tau unu mai. Whinga ke tau huhe matapa koe ni. Ka koe mea koe o mai o whinga ke le sita ke mo fil.
0: Oia.
1: Heilo na whaiwhai ange neo fanga i me bia to lahi ko foi ken beini tala mai mo na uhinga ka ka sia na ko na ko ne me be na ku fai ka ke te au ko si hang he sia na ta ta fala ko fala la ke ta ma ko ni mo ne mo nu e ka ke ko ni ko tu ha ke ngai pa di o na fa no mai na pe he uno interview o Winston ni i re di o ni o hang he ta ta fa le Wanga he ngai pati ko o kaha asi ne whaka kau kau. Aia ko no mo oni, o ku nau si o ku mo oni, o fonga whaka kempeini. Nau ai hamea wongo le rei ke kakai.
0: Koia.
1: Pea neongo ke fwoi mounu. Na koe toki urofi mo oni e nea kwa o kaila mai, ka tau fai pe tau tau he nofo nofo tae.
0: Koia. Ko vea mo oni o pito ke tā noa ki ai, e vela, pao tau amanaki pe. E ojo tau kakai, eh?
1: Iyo.
0: E ojo tau kakai o le sisita pea tau kau he fili.
1: Fili.
0: Tau kau he fili. Ke osi kone fili ku tau kau he laka i mua.
1: Oia.
0: Ko mea lahi kong no fau sio ki ai. Ke manatu e fangki pisnisi ko e i Nusilani. Kono mo onia.
1: Oia.
0: Ku tau o fakatau i he teuri e kau intia, kau siaina, koda. O kake utoka nga ku fangki koloa ke he. Eh? Aiko kwa ke lava o mai mei tonga
1: iyo.
0: O hangi kwa kapaika, kapapulu mwen ngai mea kwa kwa toka ngau ki ai kwa mea kwa kwa toka ngau ki ai e tau mea kai e tau mea tahi yongo mea e ua o tau lava tatolu o mai pia hangi kwa ni mantui kwa kontreki kwa ia pa mwen ngai apisinisi lalahi o hangi kwa tau na kwa ha ngai apisinisi lalahi o behe sai hawe tama o talamai tene o mai e tamu yakai talatu lewa he ngai bisnisi lalahi he ni mea sai te lava ma umai e container talotonga taupihe container talotonga hongofulu talofutuna hongofulu tanga container manioke e hongofulu tafuafofua pe
1: ihe mahina
0: ko hivu ko siyo foki ai bisnisi ko ni ke tu whakaatoa in Usilani e fwoi mahina koe ni.
1: Oia.
0: Io. Noi kone au ki tonga kai ke mau ia.
1: Oia.
0: Eh?
1: Oia.
0: Kai ke mau ai mea koni. Ko tau ka anoa pe ke tau sio ki ai patau ako ai. Kai ke mau ia.
1: Oia.
0: Mōre fwoke kau taha hen.
1: Oia.
0: Mōre ia. Mōre kuhinga koe ke mau ai mea koni. Nau apalai lewa nau tolu ngai wharekoro alalai. Mwa ngai pisinisi e alu atu ki ai mea. Ospe mahina kone holofai. Ko me aia ke tau nofo o sio ko jai. Ka pae maa heo hatau ki konga kere kere. Ko mea lahi hae vela ko nofo ko o sio ki jai. Ka pae iai ha tau pehe iai ha toko hongo fulu le rei.
1: Ko ia.
0: Toko hongo fulu le rei au pito pito na utaki tahakilu. Ke fia. Ke mau ha konga kere kere tu uai. Hanga tonu pe tau mea kai peke te aia ki he. Ka kuke fie mau ko tau sio pene ta tolke kautonga.
1: Kautonga.
0: Fire tau katoanga. Fai aho koe putu koe ha ko na hwanga ton peke tau maketi faka tau me iai ko tau hanga ia o feinga i tau tolu ke tau alu kolunga
1: imo neopi
0: ta ua te tau tatolo toko ni i ngahe matakari ke he kafefe tau me akai mo tau me atahi pe me tonga ko tau toko ni ya ke nau tolu eh
1: au bit
0: ko me ala hia ko no foko foka kau kau i hanga ko ta na ke o hake pe ani nai ai no foko ni i hele dio e ku shio ko ya ke tu aki pe mo eh ta va ki ko pisnisi oku time lahe kong nofo fakau kau I vela atawa ko fa amu mai au ko fa amu mai ko uhinga kapau na ia ha ha ka kai hanga pe ko me na ke lave ha ke polo kalama ki mua ta u ia pe me kau tanga tanga fa no mai e ma ma me ko ni pe mauri pang
1: eh
0: ne kau tanga tanga na ta na ki pe na uri na to ospati pau city ona wa
1: ona wa
0: io mahalu pe wa oto fiha os api na to
1: oi
0: tak na ulah ifo kena wai mai kata go talang mau ilo tau li panga ko ko hame ai ya au ko me ai family ko me ko mama fai ko ke mole tau pe ko na o sia o tau o fulu e be la
1: eh
0: oi ek fenga ke to o ata banga eh ko kita li na to eh ko no winga ko ne au ko kitise ma os fama o po po le re ka to kabau go ri ti se mak tau be go fa hinga fuke ula mano be
1: oi oi
0: enau li ka ti ha sente ta hai he go ha we me ago atu fate pen statement ge mo shi o kiai
1: oi
0: ko me a bea ko na hi me go go no foko shi o ko kiai e ko ofa ko ofa kitonga ke ta ngo we ofa kitonga me atai ko na hanga tonu ma pe ke marketi he kai to alu hatonga ia ofa katau ia teuri pe ko ha eh mo mantu ita nini e me agoni ko lava nga he pe ko nga plastikia ko foi ufi foi talo tonga
1: ka umbe
0: eh mo mantu ipe me agwa ko tau tolu pe tonga mo pasifiki tau lava mai hanga tonu tau foi me akai ke tau eh
1: oi
0: ko nga tala no ape e vela ke tau no fo fakau kau ge ko me aia ko to tonu ko ke fai he pure aga mara tu ko e toko ni anu silani ki tonga
1: oi
0: oi o ku to he tau
1: that's bro
0: he tau mo tau wahenga a me a kotoa o fai ko a ke a ngahi me a ko e ngau e pure aga he tau tex
1: oi
0: o to o me tau ko anga pe ia ko me alelei tau tala noa me agoni ko huinga fo ke tau hake me agoni ke tau o firi
1: oi
0: ke tau kau he lau
1: foi me amau inga au
0: koio
1: au pito e ku mau e faka kau kau ia te vita si vieni e kau poto o piechi to lahi taha e uesi ki ko tau tonga si kai ke tau atamai lelei e mau e atamai ia foi me ni toe ke tau ngau tuku ngau e fata e
0: koio
1: we fano go pe ka kama poto na na foto nga association ni tonga pe fina ke langa kolo tonga pe a una fata e holof fiu no fina da ko mari ta no e ta wi langa ta tu ngo ka we pe ve ni ta ma we fai nga ta bil e ka bi fai nga ta we fai nga ta nga we fai ke lava ke tau tu fata dangi pakoi e anga fefele ba tau sio ke tau nga unu ke kau anga i mea koi ki tau ke tau lava sio ki haa moa lava haa moa ia nau fa maa popo nau kakai lava nau nga ue fata koi mea ini koutui I te vita umau inga pito e tabi ngai po nia koi anga ia sio ke loloto I mea koi sio koi ngai mea ini koi lele ia koi koi tau tokanga ke kau e fili pe tala tala noa mai ai e aha api tu wai e pui maketi pe u e kwa kwa one stop shop o te fui alu ki ai mao e mea katoa koloa whakatonga koe wala koe mea si ki whare Samoa o si mao e bena u mea whakamoa na te fui whare pe tu oi be mana u ofisi ai tātiri ni ki haa moa eke kako e maa dunga I he mea koe ni uta whaamu te vita ke kakai ke mo mai mua fili o mai o whiri koe ngā nā lawa e ngāhi mounu koe ni ngāhi pāti o hake nā lawa he ka pau e lawa toko ua mano koe ni o nau kei he holo he fonu ani olava o ona u mauhana fo inga maari e fo nani. Koe fupanga piliona e te fuhua hi foe, e na wonga au e o tatongi tuku hau mwema, e? Pea, toi taulele ianga ere baia ke kaha u, mako tui mahala u sio pehe paipa, e na u sio fie fo I fika koe atonga, toko lahi koe ia koe, toko nilele iau pitoi ke ekonomika fo nuaka, oanga na u fo inga maari e na wonga au e fo nani, e? Tak nak tahu bila dia bila kau yang ayat tahu siapa kau nggak baik lawe kita fakar kau siapa ofa tahu kaki atau tahu kakai kau faham mungkin kau lihat tahu tol kau ni kau si fayang Mario no fonuan mau ofa tahu iki mau mai kau toko ni bende tahu fay kau tahu kakai nak kei he holendi mai kau kita tahu fili kau lepa kau nasi nolo kau New Zealand face kau kulini kau fe kamu mai fili Hello, na vai vai tau. Ya time ko tau au hepe time ko ka tau ka tu fa ta hai de vita. Na si e ho vale New Zealand ni a mia la. E ka pau ko ni ko tau ngo we e fo nuan. E ku si o ko to ta lo pe ka kai to nga he ni ko e fo ha. E
0: ko ya.
1: Ko a wen ke u fi. Ko ya. Ku ma la e tau si o ke nga we fo ta ko tau ka kai. Ka pau u pe pe ho tau ka kai. He kai ya kere kere. Fefe ka hata ukele kere David.
0: Koia. Koia. Ko hangepe ko mea koni mofenga kia e kao saotea tutu kou vela.
1: Iyo.
0: O ai foi. O ai foi I e teke. O ai foi. Ko hono uhinga hono kore. Angahi tafaki peheni.
1: Iyo.
0: Ke iaha ofa mai ai pure anga. Ke tafako ni. Ko tau mo ui anga ia vela.
1: Koia.
0: Atawa koia ko anga ia e kubakai koia. Ne tu go ta ni mi
1: sai go la ve che foi me io che la ve che foi ver ma sta no ma sta no sta tangi da mon go la tu ore o fa
0: poi
1: fa sio che di ma io ne ne vive ma ca we nai foi fa ca ca le re e foi me go ni ca soltia ca soltia da mi he tau gi he di
0: poi
1: o na to tau he di he
0: poi
1: ca e finga e fa ma o popo ai ca kai Pea mui mea ki nao mo tala noa lelei. Kai lawa ki tau oatu e tau tohi mo tau tangi o kore a ki whai ngā
0: klau mo ia. Vela, ko hui ko e taha aini, e? Yeah. Hoko taha. Ka oatu e ki tu aki, vela, pea
1: pehe. Mahinga ia,
0: mahinga ia. Pehe foki, ke he ngahi ki whanongonongo pe. Pea mo e ta foifasi, osko ia, pea ta toki hoko atu foki.
1: Okay.
0: Ki he ta polokarama, vela, e? Ko e... Tu aki fokene a kataha koia kuna tokoni mai ke programa a Planet Cast. Pea mei he tangata koia hana e kataha ki a tuuta. Pea pefo ke kaunga aue ki a vai maalala tua kalau. Pea pehe ki a vaa talia uri, eh?
1: Moni obito.
0: Koia.
1: Kapau. Pita na aia e mea lirea kuai.
0: Koia.
1: Moni obito.
0: Malo. Pa tata hape foko ensini a tangata, eh?
1: Aunga aupito, aupito.
0: Koia.
1: Yo tau kakai.
0: Aunga aupito. Kai. O atu e tau... Tuaki, pia osi pata toki hoko atu ita polkalama. Malo vela.
1: Iyo.
0: Ko vai maala ala tuakalau, me kautaha e Planet Cast, mo na whanongonongo mo tuaki ki hewi keni. Malo vai.
2: Malo apita te evita, pia malo mwalao maaria ho eiki. Nerei e tonga kotoa pe, mo mea maumai pe ki tukwatai pe ngai ongongo, me kautaha ka iloa ko ia ko Planet Cast. Uraki pe te evita ko atu ka malo, e ka inga ko ine nau me amai o whao ngai, ai ngahi mea lere ko ia at Planet Cast, ai ku wha malo hen kia kaharisi. Tasto mā ko ini te evita mo e ka inga whanungo, na mea mai a me iweringa toni. Lava lele I atu ene mea lere, pa whawhewhia mau pe, ko ia ko e toko ni ki e ka inga ko tonga kotoa pe umo mea mai. Wata pe fo ka wha malo heni, Ya la ni mote, ai koe ha moa fukene fra lava fatau atu ene SUV e wikene, pe lava lerei at foki, moe ongo Cook Islands, na mea mai mei Hamiltoni, ta kwa ifo moe kastoma ku amanaki ke na mea mai mei whangarei I he tonaki koe ni ko iwa koe. Sign up ai pe na mea lerei pe atiri vai pe I e ahatatau. Koe ai koe tai foke tuku, ai ngāue koe ia, ai kautahani ko uia koe Tonga ko toa pe fie mao e nao mea lere. Pako ato ai pe foki ai wha maalo hen ko tangata ko ini. Ok mau whingawe aki mo mau whetoko ni aki ko ia ko e pai fa doni ai pe ke ka inga tonga ko tonga ko ni ko tane wa kawika ai ku ilo a fuke to tahani ku fata wa ma pe a ele ika i he i menguri ai glave ilo a i he tonga to la na fata u ika ma pe i to tahani o me lava mai fuke a ke ia te ko ia plene cash o tokoni kono tuku atu mono fra ari ari atu e ngai mea lere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao ha mu mea lere ko ia ka ngatonga o te moutolu tatari tawa ke toko nia ki moutolu ha tafa aki pe papa u kai ke iai ha olai seni mea mai ko iu lava lere i pe fai a te tokoni i ha o fa hinga IT i pe ko e kalas ke mea lere kalas ke ke mehe ka pe o a uke ngai yuti o fetukua o pito i ka ngatonga ko fika telefoni ko noa ua ua noa fituhiva o no ni maano valo pe ko autonoma i peke mau ia te fika te au fituono e he Nelson Street i onehanga ta mumea.
3: Kau Poupou MMT ko e ui eni ke mau whakatahataha mai o ku ui mai e historia pe a ko vave hono whakataua e ute ki te mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Ko e whainga marie o ku taha pe, e ko ute pire ko vave hono whaka fonu fonu. O anake to, kai to togi rewa hao sea tau taha, e ko hate pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz ta ue whanoa pe atoe amuange e na uivivi.
0: Tanga maari koni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo. Kore fanga maari koni ke watoai ki whanongonongo koni, ai ako tutuku ko ia ai Tupou High School, pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo I kaufononga. Kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la tai muri atiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a faifekau lolo mafare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko Tupou malo. Kore whenga mariko ni ke o atu ai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo e lai pere o kukilo e faa I he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moi paa holo. Ki hono whakaikiki telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ame iai, malo. Ko I tautai mi osta mini te ono pe ame he taha, Pea ko uatu ai fasiko ni ma mo tolu kotoa pe, mo whanongo mai ke ta programa I he pongpongini. Ai, ko fasifukeni e kamata aki koia e tau programa koia ngahi reo hengen koula. Ai, fasifukeni me kautau te hina iongi ko e fiafi kata mohe ahe. Ai, fasifukeni mahalo ko fasifukeni ko whaua maasila. Ka ko watu ai fasini pea ma ki moutolu koto ape. O ko mea mai pea pea fok, watu pe fasini ma au e kiko, fa kiko fulmaano. I he pongpongini pea pea foki. Moutolu kotoa kumu mea mai ki tapol kama. Mau inga pito e matata noa koni mo e kore kufayatika ki moutolu ka inga tonga. Ke mou o le sisita, o se le sisita I he ahawani ma o imahina katu u. Pea kamata le vai fili. Aho fitu ko ia o nove ma. Mau inga apito ki tau kau he fili. Ko hi hange ko inga himea ko ia o kumata noa I ngai me kota fatanke pulanga e uraksia pulanga ke ngai fika koni yanga ko ya tatau pe ta mo ngai apoate fra kolo vela ko ngai kore a he gumonu ia ngai me fra tau ta haya una no foko o kore ko ki he a Ministry of Pacific Affairs e vela ko hi na mo u fra tau ta na to luai kako tau fenga fokoni fra luku fua ko hi ko tau si ko ko tau si kainga ko kainga ko ya o kui kai ki nao o kuna unofta e whakalao i he fonuani e vela
1: o fufika lahi kaka fupulau piliona ia ki nusilani he kaha uka nau ka ngāwe
0: koia ko mea ko tau whai ai ko kore ko tau sio ko ia ki he ta whakoni ko e ngai ta whaki ki he ea whakatau taha ani ko e mo monu ia mo tolu ko e uhinga ko mo kore ko ia ki he Ministry of Pacific Affairs
1: iyo
0: pia mao mai ho mo a mea ko ko mo kore ka ko e kore whakaluku fua ia ko e ke falaria o te tau ngai tohi mo mea ko ia ko no uinga ko ia ka ko ia te mea ko fie to kan kai vela o hange ko ni ko fainga ko una kore to koni ko na tonke pehepe ai una kore to koni ko ke Ministry of Pacific Affairs e na o a me he ko o mai na tonke ke vakai mo ke na to pena na fili ko ape kai
1: Koia,
0: eh? Io. E kai, kok moni?
1: Ke fea.
0: Kauhi ngā koe mea, kauhi ke wakai mo nga tolu, he koe fere. Ai whahi ngā koe o kuna a mao koe pa me he Ministry of Pacific Affairs.
1: Foi poini maari e nau ke uhake te evita.
0: Koia.
1: Ungari, kauta mea koe kuna usai la tolu, pe kuna wawa Filipi kai.
0: Koe mea koe kauhi ngā koe kai. He koe, o kai ke mea ia. Ke tau mantu ipe are tio ni koe re tio e Pureanga.
1: E Pureanga,
0: koia. Koe Ministry of Pacific Affairs ko potu ngā e Pureanga.
1: Pureanga, koia.
0: Pea ko na fufukasi o ki he mea koia. He ku seni mai fukia. Manie.
1: Koia.
0: Koe mea koe ko na fuko o si o koe kiai.
1: Tumu,
0: Pea amusia nao tolu e kai ki nao ngā ui kang nao kore fani pina tolu.
1: Koia.
0: Na fufi maari e pina tolu. Koe mea koe fuhi ui koe kiai. Kuna kaka fili be gai na tonu ke mea pehe koto ape kawe he poini ke
1: kawe he pehe hai me ke si ofi
0: ke si ofi ke hane ko tam to hitangi me mea atu ki fare area
1: oia
0: o kuna usia na tolu kaje ate ta fasi mo tolu ko domo mea mate ta programa i he pong pong ni ko atu ai fasi ko ni pe ma ki mo tolu o kutata ope fitu o mo mea mai me yai pa me he mo tsaute o a o ki abnof
1: Malo. Oh, Valaya.

0: koe tantangi ku osi mili te tahani mawela. Osi kua ta pe a mihi e taha. Kata foki mai pe, o kei tala noa pe, i he. Koutui pe, pe kua feunga, kata wakai ange ha ha kaveinga ta. Koe uhinga, koe hange koe ni, koe foke kaveinga kausotia tutuku. Koe feinga ha mo hasenta. Feinga ha kere kere. Ko si o koe ki ai, kau ia he mea moonia, bito kou loto au ki ai mono poupou I ta whakoe.
1: Koe ia, kou loi baby.
0: E vela, koe guhi ngā eni, na alawa tuu ha maketi.
1: Koe ia.
0: E koe mea pe ia taha te tau makape, te tat maa beau eni. Koe mea pe ia taha te tau lava ai o makape ki olunga. Ka iai ha tau maketi, hau e tau mea kai ki ai.
1: Koe ia.
0: Hau mo tau mea tahi. Hau pa mo tau ngahi. Ta tongi tongi mo mi ngahi mea ko ia la langa mo mea o maigi ai ko tau aho maketi la tau lele pe I hai wike ko toa whahinga kou na mao fie mao foi mea kai mo mata ika mo mea lele pe hako toa ongo aho la lahi flight tokonaki tukwangi sapate ke tau tatol ke lotu
1: mo o ia fai lotu
0: kako kwanga I eku nofo kosi o atu ko ta whaaki ia kai kai tau kore ke pule anga tau kore ke pule anga ki tonga ke na ofa mai he koi mea ni koi e lava o ke tau makape ai ki o lunga le na mahal koi kake mau pe koi tau fe I he koi whataha koi nina e fai I o tala vela mahalo pe ki he valu ono pe koi valu fitu na kore a wai ke ua toi ave pa anga tokoni anusilani ki tonga kai tuku heni ke whenga ia ki ha mea koni,
1: Si o ki whorua whorua.
0: Iyo, pe hange koni, mani tuku ave fuke pa anga ke tokoni ki kakai ki tonga.
1: Koi.
0: Ave pa anga koni, alo te whakatau ina mea kai o mai toku whakatau hatu heni. Kak moni fuke ai pure anga. Koi mea kai koi ofa e koi pure anga ke pure anga.
1: Pure anga,
0: koi. Kako na e whai ia e whaka aali atu e mea koni, e whakataha koni.
1: Whakataha koi, koi.
0: Kako anga pe e kusi o ki ai. Kokusio koe haha foi mea koku loto te whama abobo I mai ai ta kaveinga koni na toki osi ai ta tanoa koni ki he whiri e ta kore koe ak whai ke na uo resisita osi resisita ai ahua ni mai mai na katu
1: ahua ni mai
0: ke kwa hao ki whama abobo mai ke por kalamani pea ke sio hange ke ngai mea ko whaari atu koe uhi ngā lahi a koe kai ke tari e tau ngai tohi tangi ki whare area koe uhi koe numbers koe ho tau tō lahi ta mō fika koe o kakai koe kuwhiri paku tonu ke whakai mō kau kore pe kuna au kau kua he whiri pe kai pe kuna au nofo nofo pe nau tōru
1: Māri e lahi te evita koe whamāpopo lahi koe fumea lahi naku ke hango tuku mai koe kakau hoke bītia he mea mau I ngā upito Ulahi anga mou ilo ke ngai mea e pure anga e whahinga u loto e pure anga.
0: Koia.
1: Mou ilo ke ngai mea keheke. Mou tānaki mea ngai teitako ia. Mea mōni kātoa ke tānoa ke ai. Ka kia te au o whaumange pe tōlo loto ke loto e kakai. Mou whanonga mai e pōni pere mou tō whanonga amui ang e polo kalamani. E ma whaamu pe a mou te vita maka. Eko maka atoa ngā rewa. Ke unga angi ngāwe ake maka tonga le wāhe ko hingua koe atu he tui. Ke whafunga e. Ai, si o te wita e ma mawha ho lau Māori e si o ke whonua, whalufua.
0: Koi.
1: Ko tā hea te wita mea mōni. Na wosi kore angi ke mau pareste ni mō sekiritari. O kā ke koe ne tui ahono alo e pili nisi, ko nista ki muri. Ko tangi, na ko taimi ke tau kore ha paanga. Fou atu he tamasii. E taimi mea mai ai ki heni. Koe mandui kau tau atamai koe whinga peha mea e lava. E kuta mai tai mouta. Tūki ala kore e tau tātake hā uia koe ia foki. E taki koni mea e association ia tungi. Ka koe lau, koe angai ni koe si e nau hohoi. Ke mea mai ai a sio ke tahine kuin mauri na lava maumaha tau kere kere. Eke koe anga koe kia te au ia koe koe mea maunga pe te vita wha maa popo ake mea ni koe koe kore pe wat pe leo koe ni me polo kalaman maka tonga rewai kai puri e tau o tau tangi ke whare area mova mai a kakaitonga. Aku ia ia ofa kio tau kakai pe mo tau fonua. O mi mua ho fili he tauni. Ma ka ie wanoa wa ono. Nga ke tau hanga fotu hafo i fika. Den hanga fo au vare e fonua ni. Si o maman. Kai nau amalak na loto lai behea tonga. E me mati. Meni weke lava o omi fo i fakau kau ko ia. Mai aiha meo aonga. Langa hakei ho tau fonua hen. Langa hakei ho tau kakai. Hono toko lahi. Fo i matai fika ko ia ke oatu he pure angat hoko koha. Mata pā he kaha u te vita he. Ko tu i lahi au pito te vita ke ubea ko eni. Sio ke he. Ko sio mai pe he. Hange ko kau pihi nisi. O ku nau manu manu me lie ia. Ko kotoa e pasiki. O ku makehe a tonga ia ke sio ae. A kau muli. O ku makehe. Te whamoni he mea ko ni he taimina ke mo ia iho tanda gita mo ia. Nai hoko ia koe kau ngā mea. Oi pare mia for nani. David Longing. Pe sio hene, hene sa ia he tonga. Nai alua ia ta maa nofo. I apu mou api. Ia nā wilo nai fusia e fuka nusi la he taimi nai. I longo teme. Oi foi re ko o tia. Ka koe poini koe ta anua ki ai koe koe pe koe hango. Ka koe sio ke mea ka David. Oku manu manu melie ia ai kau muri he ulunganga kakai tonga. Pekau mea koko sa ia he langa koe wike lea whakatonga. He wanga he koe fo i pao a maalo he opito he taimine tio i Nusilana. Kau i he koe mawira.
2: A fa maalo koe vela. Koe mea lahi pe fa maa popo koe ta proklama i he na tuko si koe ta kore pe. Koe ta kore pe kai ngatonga moulava atu o le sisita pa mo kau he fili. Ko mea lelei a pito ia ke tau ki mawahe ange he fili ko ni ke tau sio ke nambas te anga fefe e vela. Ko hui ka lava ngahi mea koe. Ko au ia mo fakau kau. Ko mea lahi pete tau tokoni ki ai. Ka pau e tuu e mea koni ke ia ha tau senta e vela. A kakain. Mai ki ai tau maketi, mai e tau mea kai, mai mo mea tahi, mai pa me ngahi. A mea koe falotonua hange koe. Koe ngahi tā tongi tongi, koe ngahi lalanga, koe koka anga.
1: Hua ko toa e tau
2: mamae. Iyo, te tau, koe tau tokoni ia koe tau fonua.
1: Fonua, koe moni opi.
2: Koe,
1: tau kakai.
2: Iyo, koe mea koe a, tu, koe hau ko toa pe, foi mea kai, hau ki senta. Teke, lele pe fuka tau koho putu, koho katoanga fai aho, koe maari, te se kiai.
1: Maulita hai noho.
2: Iyo, kai monu ia ai, ngahi matakari ke he ia, ai ku nau hanga mao e tau foi a mea. Monu ia nau tolu ia.
1: Aupito.
2: Ka koe ne tu e mea pe he, koe utala atu.
1: Oia.
2: Tau, hau ki he kava mo mea, he kai ki toi kakai, ono si kakai koe, mai nau foi mea kai. Ya mo nau kava.
1: Yo ho tufa kai tok tana.
2: Oh ya.
1: E koi koi ha upe.
2: Ko ha upe ya ki he. Ko ha ai ania koi te nau. Ka koi anga pe. Ko anga fa kau kau. Mo tau si o kiai ki ka ha u. Ka koi fa ma o bobo ta korea. Mo uo fil. Mo uo o le sisita. Mo kau he fili. Kai tu le rei e tau a fononga koi di vela. Ka ye. Ko anga ia e vakai koi ni ai motuani. Ki hene tu ugwa tu koya ai fili e vela ki.
1: Koya, iye.
2: Fefele wa haa wakai e vela ke kaveenga koni ku oa tu. Kuya hato e kaveenga ke ta hoko atu ki ai. E vela i he a pongpongin. Koi hui kuwawe pe taimi ke ta ki i maalolo ai ha taibu kofi.
1: E taibu kofi.
2: Koya patafoki maelewa hoko atu e ta polkarama. Koi hafe koi tolu. Koe tau ngahi re oia o hengen koula. Mantu koe kau atisi e pongpongi ni koe kau a
1: kakaifefine.
2: Kakaifefine e vela. Kau ki isi o ange ki a kinau tolu. Kau foke atu kate koe. Ospa atmo hata foi hiva. Pea ta toki hoko atuleva. E ta polgama koe ha. Haka venga kuke whakau kau ki ai. I he pongpongi ni ki hoko ki ai. E ta lave lave e vela malo
1: e malo e jo de vita ke ha ko pe ko te ko tu me ka ve ga ko ni tau sio ke tau fi po po wa ki tau to ko ni fi to ko ni aki e tau fi nga o aki fata
2: ko ya
1: e ko ke pisi ni si tau o toko ni e tau fonki pisinisi whakaara. Atonga hau hei fonu andi, eh?
2: Koia.
1: Nā kwa mea ke lawa ki tau maumauluta e tau nofo, pa tau waofiangia imo tau kakai. Koe tā, koe mandu ka tātānoa koe niu kai ke tau pēt mea ka koe anga pē e tau whakaamu ato tau reo pē pē re ti o. Tau sio pe kapau te ia kawenga te vitau ke nofo. Pi a mea pe kuloto he tio ke fo I mea kuna tā. Ei ko tio ke tau kakai.
2: Koe, ko maoni a pita mea koe lawe koe ke ai e vela, eh? Ai ta wha koe ni, ai ohinga ke tau sio koe ke tau ngahi pisnisi a tonga, eh?
1: Koe ia.
2: Koe, ko, mahalo koe, koe mea te nimi o kuta a sio koe ke ai hange koe a koe ngahi kautaha, uta, ngahi kautaha uta waka.
1: Koe ia.
2: Eh? Ai container.
1: Container, koe ia.
2: Ko ki sio hifo I he ta wha koe ni, o ku ngai ka ki ai launga ne pa ko ko hanga pe o ange pe ki ka kai ko ni o na launga ko ngai ka ta ha ko o na fai ko ai ta fa ko ni ko o ka ki ha me ai ke o mai ke re ti o ke ta la pe he ai
1: ko ia
2: e
1: ko ia
2: ko me pe he ko te alu pe ki ta ku he ka
1: ka ka polisi
2: e loya pe ko polisi ko no mai ko ke ni ka ku te fa ka o fa ia ki ta ka kai ko ia
1: koia
2: una si fihia nga he mea koni o hange koni ko nga he me foi to konaki mo kava ko mai me tonga he hange ko mena ke lava me gana hono tufa he pa gwe pa me ko mari da he kaltanga ta hange koni mai ho foi to konaki mo kava ma wala to ta ma ta nga te au he ma kilo e te au kava he kabau ke walo tufa Logo ho alu goya kai peke ta to fisio fati dau eh ko nga me ai a ko ko ko se ko tanto ho loki pe ta to a ta to ko me ko ko ko nga kon se ni si pe vera ko fa fa I a u ya na to eh ma ke ta mai fo fo la ia me a ke ta mo ko fa fa I a u nga kon se ni si pe e na wa lu ko ka ha fo ko ta ko ha anda me a ke ta la Que tal, Reni? Pa com corva mormoreando pe ao dia que que lá vai que tal. Nga hi mea be, ko mea pe ko algo que por si pe ko loya. Que fa nga au e dia. Ka ko man tu ko ala te ko ni. O mai pa que algo. Ka que ha me na mo ale pe fa mo oni ha pe pa pe ko. Que se ko nga hi mea ya ko ta u nga ko dia. Que fa mo oni ke mai no. Ka ko algo ko ya. Mea pe ta ha que que man tu. Ko futa we fia na ta u ya kava. Ko futa we fiha ene tau ene ngowe mo nga he mea ko ya. Pehe e fina ngalo mai ho tau whakamo ui ke whahen kakai pehe. Kake, ko tasi ito koni pehe ke ak nao tolu ko ya.
1: Koe tai meni ko e dei ta tō maha ta ta teunga whakawhai ke kauen ni ta ta ta anoa. Koe hai palo pare ma pa sosiale koko I ho tau kakai.
2: Ko si whakaofa I a uai.
1: Koe ya.
2: Taku nao tala mai ena tole kakai ko guo ma ave. Koe kakai falala anga. Koe kakai ia falala anga. He kake hau haki I haki I taha noa ia ia o tala mai. Vela. Mai e kate abu alo tufa mo mea. Kapa ko taha noa ia ia kate kisi o tu kita. O mea he kake te ame. Kofu kakai falala anga eni. Kofu kakai falala anga eni o kunau. O mai koe te o. Sai beko mea. Atu. O alu ko ya ko levere vai
1: fa ba mai lai
2: ko ye ta ko kon fa mo mo ya ko mo to ko ya ai hange ko ya si o hifo ave na uta ki tonga ko me ko ko mahino I ko mahino I nga me a pehe ave na uta container os pa ko ki tonga ko stonga ya ka ki tuange ka ta vaka
1: ko ya
2: Mauni fok nang tolu, hekai ke tuku wange ia, ka olewa ke hanga he tama koe heni ha ana bisnisi, o to tong yange ai fereti hono ave ki tonga.
1: Kabilisi.
2: Puke nato kontei nake, ka e hange si tari na tolu, atakoe na to tongi, e kutiki te atwe, ke walpehu ike taha tau atweo, faifo e buta, ose pa fok mai. Tari e ose uike u, uike tolu, ko nga me aia mo ko me ko taha ko tangu tu ai heni vera
1: oia
2: te ta no pe ke hui ke
1: fa mo mai
2: oia me ko hange ko ni os pahi au he mea koe launga pehe mai. Oh, yeah. Pia ko nao maa tāla koe ke mea.
1: Nao pehe koe solusi ni e mau en.
2: Ko, o kia inga he kautaha, o hange ko ave uta, o te kai ke launga e hataha launga.
1: Oh, yeah.
2: Ko inga he kautaha ia. O ya we, eh? Ko nea ko mea anti, kai ke puri ha mea ia iau, eh? Kau hui kau ngah me apehe kau mai pe bagong kore pe ya kena wo ke loya pe kau mea kau mea kau kau siapa tu hangi kau gulau kau tak kai falala angai tau falala kau nau tolu te nau fai kau siang kau ya non elau kau mea foi noa pe kau fa ofa iau ihe ngah me ape kau hangi kau ni kau ko katakala no ape ngai mea ke kita wako ai uta ko ia kita wako ai vela he ko kita pa kita ai ngo ata o ke ko ko mea ka ko ngai mea pe kita fa kau kau ki ai he ka fo ka te ko
1: e to me ko to pe te vita
2: ko ia
1: so ke se vestio ke e se ta ula ke ka vinga se ko no ko no vete anga pa lo pare ma ko na ia ai foi pe che tu ko ni ko fa am ke tu ai feitu e tau o malu ai
2: koia
1: e ne hago fua mao popo ai e koe palo parema e pisi nisi he ni manatui ma mafangi reni e ngai fare ngau e kou nau ngau e aki
2: koia
1: koe palo parema lahi e kou tui kou pau ke fi

0: whangai lupe ia me hape o tari ewa, eh? Kage? O ku whengamari e Polo Kalamani ko tari tari fokia aho ki e Polo Kalamani, aho. Te tuku atpeka te koe, ke ke tuku mai, ai taumu a koe o ku ke loto ke ke kaumai ki e Polo Kalama I he pongpongi ni aho. Pake tāanoa mai lewa, pe kua pau ku hangi koni, ko wakai mai ki mena ma tāanoa kei, ki whakapisi ni si, pe kua tawhakoe a aho. Malo. Aho. Aho. Si. Ki. Ki palpare matama. Aho, kou ke whanongo mai? Tangata ku hinga ku kaje.
1: Kere mai.
0: Iyo, kaje rea mai e tangata e vela, eh?
1: Mana ngune nga pe telefoni pe ma o se mo telefoni.
0: E aho.
1: Ko no ve pa te ta mai.
0: Ka pa ku ke fano mai aho pa ke te ta mai pe. Ko hinga ka ge ge a kwate fa nga mari ku ku. Iyo.
1: Malay. Oi. Io lo tau tu di bawa ke fango o pe ki he to ta ka ta mai ka ku ko e pong pong ni ko ka wen he ka wen ale le au pito au pito ko fo tu mai e e ma ka tonga re ba ki tau ta no ga mai lo ku fano o mai e to la e palo pare ma ko ni tau pe au mai moia e anga no fo I tau fonuani pe a I kai koia pe foki ka koe falotola hi ki moutolu ke mouole si sita koe mauinga koe ngā koe tau whiri whare area koe ni kwa mana ke whakako ko whē pure anga tene anga o tataki I tau fononga ka koe koe tahaia e mea maari e tau talanoa he ngai mea koe ni hanga e te vita o hake ngai mea ko kai ke tau hanga whatonga nga I ka ku mahu inga au pito au pito ki tau whatonga nga I mahu inga koe ke tau kau ke whiri whare area pia moe mahu inga e tau ngāwe whonuani tau whaito tonu e tau ngāwe whio fo a tau ofa a tau kakai ngā koe ngahi isi u koni u tala noa I mai he ngahi pisinisi koni u whahoko ku whehala ake ngahi ngāwe ku whai ngahi u tau awe ki tonga ku si o e kakai o atu ia ou te ke tā koe, ou te ke totonge mea e ke kauta hawaka. Kake he te vita koe u kau whokat ka koe, ko u ilope ku whiwhinga mai tangata koe, nai tā mai ane nai ke tau Polo Kalama.
0: Iho ko whamalo atu vela, ko hinga iho ko kake ke lava ke tā maua aho, ka ko whamalo atu pe, ko hikto e tamirite taha hiwa. Ko tamirite taha hiwa ki he wā, pia koe whainga maare koe ni, ko uhinga ke taki I breiki ai, ne?
1: Oh, okay.
0: Taki breiki ai, ka e tātā pe tau fasite, ma te whoki mai I he hawhi koia e tolu, hawhi tolu ma whoki na rewa o oate tau Polo Kalama koia, ae ngahi reo koia o e hengi hengi koula ki he pongi pongi ni, ne? Ka oatu pe ae fasi koni, ae ngahi hiwa koni mo taitari ai, ko uhi ke tau tok foki mai hafi toru kama ki kofi he, maro.

koi tatani ku hafe ku hafe tolu I he bongbongini pe a koi ta programa fuke ni koi a okoko a ngahi a fasi tu gimu a hongofol o wike o atuia I he hikule o e fakatu a me a family mole o atuia I he ngahi a fasi koi a o e henghengi koula heng heng I koula I he pong pong ini e one vela eh? Koi a koi tu ia tau programa koi ki he pong pong ini koi tau ngahi a fasi ni koi le o heng heng koula I he pong pong ini mo fasi tu kimua he hongo fulu pe a pehe foki kua hata ha kuia hene popo ak talmonu ata a pela ini pe a pehe ki he kono analyze ko ya o nga hi va pong pong ni ko ka artist ko I pong pong ni ko e ka kai fe fine ai ka artist ko he pong pong ni o ko ka fo ki ai a leilani havili pe kalilian ion vikatoria liu pe he ki a luciande labulo ko nga we a ke ka tame ko atongan sei pe ka mer ka fu stoutai nan se lomo mer na urino pe molosa maka pe pe ka tu mala ka ho ko ka atisia o ta nga we a ki ko ye I he pongi pongi ni ka ge te o ate ta fa sta tari ke ta tari a ki ki mo to ko to ape o ku mo ka u mai ki ta por ka ma I he pongi pongi ni o ta ta ape I he ngalu e a pe mo ngalu o pe I he por ka ma ni pe ma ko fa mo pe foki ko u hinga ko e I kai ke lava de le ta por ka ma ko ya ai hikure o fa tu amelie I he pong pong ili ka sai be te mato e foki mai I he taimi tatau pe I he wike kaha u kage ko e tau fasi talitari e ni ko e ki motolu tatau pe o pe pa pe he ke ngalu ea ato e pe pa mo e fasi ni talitari lele I whanau hapo ate pe he kak motolu talotonga ngā u he pong pong ili e onevela ko o atu e fasi talitari ko isa o ka hengi hengi pa me he ngalu whanifo I he pong pong ili malo

0: ko e tawhika hei vai aki he pongpongi ne o atwhakia e vikatoria liu ko e paia he ofa. Kaike, e onewela, ko e uhinga foki ko e fasini e ko e paia he ofa.
1: Okay.
0: Okay. Ko ko e foki fohi vai taha a siare ko e paia he lotu.
1: Paia he lotu,
0: ko e. Ko e ke tau wakai ange ki hene tupi he ko e a paia he ofa, hange ko e paia he lotu. O ko tu ya ko ko mo oni na hi
1: nga hi
0: nga hi ko hange ko ko pa he ofa ai ko te ko hanga ko fo ka uhinga ko ki ai ko te hiki me ha fonua me ha kolo ki ha kolo he te alu he te ofa ko ha ko ha o si ko ki ai ko te alu me ha kolo ki ha kolo ko te alu ko hi ko te ofa ka ko te alu ko ya manatui te hoko ko paia ko to ta paia kita
1: koia
0: he kute alu atu me koloke ke koloke ko ha nge ha o ha ki ta na ki mai ke
1: ta mari ga mai te vita ha wa na lai so ya me ko paia
0: koia
1: ko ga mo di to vivi ya nge paia he ofa
0: koia koia
1: ko ga ko ko fai nga ko fai nga ko fai nga nga u ku te fai maka tu nga he ofa pe te fai e
0: koia
1: ko ga ke ga ko mo ni ko te alu o whakapaya ha feitu ko ngā pe ko te ofa.
0: Ko te ofa, eh. Koia.
1: Ko ke pehe ia ke toi, pe toi sio ki hamea ke mauai ha te mo ui pe ko te maua ha toi whakalakalaka.
0: He ka te alu ato fie kaia, te te fie kaia.
1: Koia.
0: Eh? Ko misiona. Ko pakapau te alu ato mokosia, te te mokosia. Ko pa ko ui ngā, ko no foi ui ngā pe ko te ofa, ko te alu o ki ha mea feitu ke.
1: Mea feitu ke.
0: Ki ha feitu ke. Me akolo ke ki akolo ke eh o hoko ai o hange pe ko uhinga ko ni hepaya he lotu
1: oi
0: hange ko fuwa sia
1: ka
0: ke na te fuke ke ko ko na ke ke pe ni ko o fae ko lotu e ka ko foi paya ko foi paya tatau
1: oi
0: ka ko ka ko me ko ki he lotu mo ni apito apito pe ete pa ka ke ha me ai ya eto ete alu eto la kan fa paya he lotu e to hange ko ni ka te alu mate ai e kolo ko ia e tano ai pe kita ai
1: kere ki kita fo eh? Fonua ko ia
0: e tano ai pe kita ai e kolo ko ia pe alu e familia ka te si ipae ai
1: ko ia
0: te kisio ki ngai mea maari e ko ia ene tu ko e pae hai o fa pae hai lotu mo oni au pito apito hono to o mai ko ni ata fa ko ia ko te honga lewa whaka uhinga e pe he angai tala noa ko ia i he he ko ko tu
1: e ke fuka ka ka evita
0: ko
1: te hiki me hi fonua tupu anga o ota na ma me ko to ape ai
0: ko ya
1: e ko di alo fa pa ya ha fi tu ke ma tu ngai ha mo u ke mo e
0: ko te alo fa pa ya ke o fa ma do da ko ku te alo tu ki ai e ke si e te alo to pa ya fi ka ya mo ko si ya fi e nu a me ko to fo he fa ngata ko te me ko ku ta lawa ko me ko fo he fa ngata e hala tau he mate pe mo ui.
1: O ange ko ha ua na koe aha ano koe. O mai ko a koe whano koe o mai koe mātua tu.
0: Koia.
1: Koe ke ka koe nau whana koe ke alu koe ke o ki tonga ko.
0: Koia.
1: Tange mātua. Mousio ke fumaka koe.
0: Koia.
1: Ai piki koe e whanki unga.
0: Koia.
1: A koe pā koe e pia au mea koe ke nau ko. Kai ke nau ngana.
0: Koia.
1: Ai nei uhinga tanga maukao o nofu i tonga whae whakapae ai. O ana ngalo. Kai me whai ngata o apena homo homo
0: koia
1: homo ofa mai a dik mal dolo fai
0: mari mari koia moni apito apito kako tau fa malo ko tau fika hiva ya pong pong ili ne o atu ya vikatoria liu ko e paia he ofa ka uia he mea kuhange ko ni ko e tau o nofo o si ai o si si o au i famili na na wanga fai fika wangi lo teme
1: koia
0: pia malo lo ai hoa fai fika u ma kau nga api pia foki malolo pesi tanu e pefe fine ai e nda u ai mari fefe kau mo fa nau tana ose na taimi ko e ai pana u alu kasi no fo ai pefe fine o kelgere aki ko nga hi pae ai a ta lau ko hange ko ni
1: ko ofa o tua
0: ko
1: o pae he ofa
0: ko o hange pe ko gulau ko ya a pai hello tu
1: pai hello tu
0: ko foi pai ai i he oang i he lotu ko ya tase ni ulaga ie
1: o mai pai pata wa na wa pai ai funga fo no auto i maria nga no tu mai tanga da
0: ko ya ko ya ta ko famalo atu ki apuna rei no nu tamo tase ni ulaga ulaga i pamo paula moala fai se kau Monaukau mai ke tau polka maa. Ko mea taha vela ngala.
1: Tala ke fai ke kau gana.
0: Koia.
1: Hu mai he ke tama hiwa hena.
0: Koia.
1: O wei ne ilo he uhiwa.
0: Koia. Ke ki tohi tohi hake pe ke tala watu. O hangei koe mea kou fafai se lui matai.
1: Se lui matai. Koia. Mung tokoni mai.
0: Koia. Koia wike kousi tau polka lama pehini koe hu kousi. Na tau holo me he ono afe. Koia. Koto lu afe pe.
1: He wike kousi.
0: He wike kousi. Kata fio ange i he pori be fefe. Ai he ko uhinga fok ne ki to ke ke ta por kama i he po ni ko uhi foki ko puna mai ko ya a pisope pe amo uhina me tahiti ma uhinga pe na ai ke na a autonu ke to ta ko na captain he vaka ko ya na na wo at gi ata he taval fiha
1: ono tol
0: taval on tol o ka asi mai ho ta ka inga me ata
1: ko ya
0: o mai o fa ta u
1: ko ya
0: Koe
1: historia.
0: Koia.
1: Koe pehe koe toko fua fonua en ko nau kumiange ki he sino o e kapteni
0: koia.
1: O e kotonga.
0: Koia. Koia. Ja ko whamalo atu kia kakimoutolu koe ni. Whamalo atu ka nau hagiri. Tere po. Nau? Malo apito.
1: Moni ngau.
0: Kau mai ki tau polo kalama.
1: Se utok aspea nau he mahu inga kakai fifi ne toku mai.
0: Mana tu ko kau toko e tau kau atis ko ki he poni.
1: Poni kakai fifi ne.
0: Tamai fifi ne.
1: Ma fifi ne leo le reia a hine hiwa ko eni. Kau eni mahalo he fifi ne ko une hango ngawe kono leo fasi. Kone fasi imai koha mea. Me ko to atahaya ka te au e leo fifi ne ko eni. Ma tolu tolu le rei mai.
0: Ko ia. Aia e vela kau fokatu ka te koe, koe tafika walu koe ki he pongpong ni, o atu e losa maka, lolotonga e ku i he toa wha, tuku mai he whahinga mehena ke awe ki ai e vela, malo.
1: O atu e, koe kakai koe ni kakau tamako ni ngai pōri wha, awha mita pālangi he, e kau kau ngāwe ki pōri koe ni, he kuna wha nongo maina tohe tau polo kala maka ili ake ngāwe, taki tau ate i tanai mō sebe me i kwai tsetse, kai koe me foki atu wawe whasko ni ma au, planite tau ngā peau, kau fuspore pe pehe ki awere pe mea ki tanei dini. Sifa kau maa a se mista ai a se lia, ko sko silala, kau maa uheina, kai ke ngalo si Marianne, e kau community tonga koe ni o tau tolu tonga o kudau whapai atu i Tahiti. Kudau lo tonga tu maari atu i Tahiti. Pehe foki ka koe mosati pauta, kia sai a tonga wharesiwa, taulaki pia mumere wharesiwa, pega linta pia mololo a Esaue, piula whaos mlanga, whokou hawiri, takles tūkia, paura reveni kau mā ana popua, milika matavesi, pia pehegi ahina wharetau, pia oatu māu mere lopa, kau mā a wate tolutau junior, pia pehoki ka wate tolutau, pia mō siniwa ki oneanga, pia mōi whanau ki whamiri, Kai koia me foki at maugani lute pe mo arivailolo, ki takavila, ki lute pe mo inoke a luani pe pe tau community tonga, ka fita mai kolo mai kautama koia pe mi takavila. Mea kai koia me foki at mau faskani pe pe ka koe lau hakiri, malo i tau mau e pongpongini, pe pe ke kau tahini kotoa pe pe mi shasi perisi papa toi toi. Atu mo amakumotolo e fasi hoko, e te vita. Kau fokia tu ka koe.
0: Iyo, ko whamalo atu, eh? Ko whamalo atu ka te koe. Malo apito, kau atu epe, mwe fasiko ni, ko tau fika waluia koe ki he pongpong ni, atu e losa maka lolotonga, e ku ihe toa wha, atu epe fasini maau e nau hakiri, eh? Tere po, pa peheka taseni ulakai, punarei nonu, paula moala. Peheka latu, areki waisima, pehefoki ki a whafakitahi, afukalo ni hea, tangataku e latu i wawau e paka o matofoi whaina
1: afu
0: i koia loni tui polotu selu i matai se fesi pia pehe foka takdesto ia i mele latai a havea ata pia fasini maosan tavo pia pehe kafanaki o lavei tavake ane tuukia kumise i kaloni mo kautufu kapa ko pepe loa fifita pia pehe foki ka penieri latu sione pia uitu mana solmone palu pia pehe asinate siare ki papatoe pia mo aho Tako ata e pe pe amo fasiko ni pe ama au se misi manu ki Australia i he pongipongini. Samson Tike, pe apefo ka Paula Tatafu, Saia Tayone, Fretipani, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Kiko Fulmaono, Lokantani, Paula Reveni, Anapopua, Fret Fonua, Sone mo unga Steven Mataane pe apehe foki kia motolko toa, talotonga ngā ue i he pongipongini. Ko whamana toa toa ipe ke kau polisi, kau polisi, pe apehe kau polisi ifi, kau sela, kau tamate afi, mo whakataha i he taimitaha aho ata o e tona tikoni aho wano ki api o mesake o tumuri. Toa ipe mo whakataha ua ki he aho koia o e kau polisi o whakahoko ni i tisema. Pe apehe foki e ku talamanu atu ki he timita utahavalu koia tonga ne nau tu utamai i he ane afi.
1: Oh, tadi ni kita asalnya salah kok. Tangan tanya sponsor lah ini lah lah Paula Moala
0: kau ya. Aya kau nak ulat tiba ingat kau ya i Nusilani. Efakah kau ya i aho tonaki kau ni tonaki kau ni aho wano. I time itah aho ata i a motimi kau an papelian an Nusilani pegun Nusilan 15. Kau fiahui ni foki o kum kaje kau mafisi eh. Aya ko foi tau pe ko ni atonga mo New Zealand Papelian o ku kagina tau kinawa tamo timi ko anusilani faka ko tamo Australia ko Papelian e bene o kuna tau pe a pe foki ki hamoa aya ko va inga kaku ai pe pa mo ngo timi ai fana tonga ko ya Hamilton ite na ka ko rak va inga ni i ato aho wa no tonga ki ko ni i taimi taha to noa ki he apia koko ya Saint Paul i Waikato.
1: Waikato.
0: Motol okay. Wanang mwata mo lava tu kiai. Pule lulu ka hau aha tol noa ta ta ha pong pong iwa inga ia mo timi aha amoa e te whakako pe moia i he mala e Saint Paul i Hamiltoni ko ate fasiko ni pia maa ki motol. Ta ta upe mo timi anda 15 ikoni a atere o kuna ulorotonga heni. Talmanu atu kak motolu. Mo ato epe fasiko ni maa motolu. Pia pehe foki ki he tau whana hopo ate. Ko ate fasiko ni pia maa ki motoru i he pongi pongi ni kage lolo tonga e ku i he toa wha atu e losa maka pia maa ki motoru i he pongi pongi
1: ni maka fe na motoru te ita
0: maka ni talfo o malo iyo. Katak be he koe hui koe ki i whihala ki pe i he ngāwe kau wate tau fachi malo.

0: ko e tautaimi o se tamuni te tāwalu pia mi he tolu I he pongpongini pia ko e tau fika walu ia ki he pongpongini ne o atua e losa maka lolo tonga e ku I he toa wha vela ko e kawe ni he fasi o ku
1: goia
0: pia fasi manakoa pe ia I he kuhiri a e lolo tonga e ku I he toa wha he ko e fasini Kai mi koe, kone a koe ki ti ise maa, ko te siwa atu ka fuu, lori basket polo, alu me kolo koe ki he kolo koe, koe ohe basket polo. Koe, kao e pe, lolo tonga.
1: Nā moha lai onde.
0: Nā moha lai onde, teo. Ka te siwa koe ki he maari e koe ae. Pape fu ke pehe. E te te nofo koe siwa atu ki he taimi koe ya, I he... Kawata, kawata, koia kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata, kawata,
1: kawata,
0: kawata, kawata, Tau ki lahi lahi pe tau nofo ya tau tol tangata Tau ku nau kau pe mo ki nau tolu ya e vela I he E umari au pito pe nau ngahi hiva Pea ko mea pe taha hange koia ko whamalo ka whafaktahi Talamai whafaktahi na uhinga koe ne telefoni mai ke talamai He ku tala atu koe Koe whao koe ni koe whao a maasila Ae koe ula ki fasi Ae efi afi kata moe Ka whakamahino mai whawhat ki tahe oku toko lahi ka maasila.
1: Koe,
0: koe. Ka maasila koe nane whawe fwi fasi ko moea ki tākai.
1: Oh, koe paipa.
0: Koe. Aia ko moea ki tākai nane whawe koe a fwi
1: fasi.
0: Na moe hange pene toi whamanatu mai pe whawha ki tahe. Tātu ka one vela ui mai ea ka whakauri pasi ka ke ui mā tohi re hāi. Sio che fa manatu me a coi fa fakita
1: eh va mure mure a tu fa fakta la mau mo ta kata ni nai na to ta lo nga beka te vita
0: coi
1: la mau mo to ya ni nai
0: ki ve
1: la mau ma con na balere mau training ni nai
0: coi con ta mai de fa fa
1: lo che va bene I lo e to
0: ma to fa fakita hi fa manatu to ka ne vela ku ku ne u mai e ka fa uri pasi Kaukai ke kawa tohi reha Ke tala mai ke mahino ke kakai Oku whaka uri pasi a tohi reha O te mou heka mo tohi pasi kong Si o koe ui ngā whawaki tai
1: O ta koe ui ngā whawaki tai
0: Ka mou si o re waha pasi Oku whaka uri a tohi reha O te mou heka mo tohi luai
1: Kai, kai ke hangi he tangi Loi vita, maoko me tangataan nai Malanga tula, masi ke tok mainen kauna Ke hako I tohi lua Tohi, tohi, tapu, pe, mapo,
0: lele. Tai meu kakai se aina.
1: Fafaktai, te utala kwe ka tohi.
0: Tama e fafaktai, ke tohi a fulai pepa koi, pasi pelo fuauri ai, paka pipiki ai. Ikai kwa ipifu ke uhinga e ka takata pehe. Maru ko piko, piko ia pea fafaktai, o ato fakakina, alo koi kalapu.
1: Goia, goia.
0: Paka ikai, mohe kai o te mototoki mototoki. Kau dewi ngapa fak dai? Kau waktu ke kalapu?
1: Mai pasi atonga, mai pasi katikan.
0: Kau waktu ke kalapu? Kau fuk ke holo atonga?
1: Fak apa heke? Tahu atonga fuk heke? Nafak apa heke? Aih pasi.
0: Kau iya. Tapi mai fak dai. Mau hekai? Oh apa te moto tongi moto? Si
1: dewi tawa ke kanto?
0: Kaje. Kau ngai mi fuk umat wede tau? Kau famalo at famalo tu kavidi moi tuafa.
1: Wilmoi.
0: Malo apito Wilmoi si ikau mai.
1: Oh, mofin.
0: Koia, ikau mai ki he tau, aka tau pol kalama I he pongi pongi ni, eh?
1: Koia.
0: Hange peko tau lade koi ki ai. Kau e fasi koi ne to osio no atu e losa. Fasi I loa he taimi koe. Tana iai peho no uhinga, eh?
1: Koia.
0: Hange koi kau. Kangahi mea koia ku hoko koia. Tau tau te fito ki tise maru sio koi ke. Mai ni hake fulori koi. Veni, kau pasket polo, eh? Koi.
1: Lolo tonga.
0: Lolo tonga I te eku I te toa wha, eh? Maria, pito pia toi Maria, ne foi huu mai koe a wha wha ki tahi. O tala mai e wha wha ki tahi. koi kau masila tola.
1: Tola, oi.
0: Kau masila kau nene fau foi hiva fika hong fule bong bong ini. Ai efia fika tamo he aheni ko masila kau ya a haikon. Na utalatu ane nai. Vela,
1: koi,
0: pe aus kra pa ne buri tuku me aki koi ke talatu ba koi uye kau fau ni pasi atakai, Uye kau fau di pasi kaki kau nak kau tahu dia, ke fam
1: satu. Oh, kau pai pa aku tu beta pagi. Tengen tengen te Indonesia te pun dia aku ya.
0: Kau tu ya kia, kia fa fakta. Mahal kau kina iya be fa fakta. Kau fa kina ngai kalabu vela.
1: Iya.
0: Kaki kau fa mau. Kata foki mai.
1: Iya kita.
0: Kau tak fikir fikir tu kau he pong pong ini. Oh tu ya. E mele ka fustou tai, tapuange pe amon maile i he pong pongini aia ko e fika fitu tau tai mi osta mi te uafa pe ame he tolu ka koutui pe vela te tau alu pe ka ikehe pe ka pau pe te tau lau pe o afe i he wigeni seke ukoosi na tolu afe ka kokei tui pe te tau au pe na wakiri ka ku ke fanong mai pe nau ba mo hangi koni mose ate tau por kalama
1: koi
0: mose ate tau por kalama ko wi ke ka u te mari ang ko hiko foki me ko au heina pe amo te amo fu nga u la hiko na fai episo pe
1: toki
0: e nao wa tonu ki he ke mala e ko to tani na taki ko i hono kai hasi mai ho tau
1: ko ke ilo vita ko ilo ko ko e maka ko e tama puri ko ilo ko masi e na rakis na pau na fai ha pau si e mala e
0: ko ia ko tu ia ia
1: na uta ke na tolu e foi e maka masi ke ke na ta ba hendi ai la usiana de vita
0: ai
1: ko e ngapo ke tau ta no ni foki hiwa ba boi ati ko ni ko ka kai si ne awa ko ia ma wa te hiwa ko ni wa te tolta
0: ko ia
1: Mae guate one bela mote vita te mo kakapa holo he kume paia he ofa kai tuku ai kakai fi fine la mari ka fe tuku na si yo he na ofa paia e pe fi tuku ma si fa mole mole ya ta ko to ki paia he ofa fa mole mole asi ke mai ko ke ta mahalo me ke yo mana tu ya ta ma wa ko ka ko foi me amo oni o mai
0: ai go winga guate
1: Kakak saya fokus apa ya? Nak kuno. Lawai pe kalau ikut aku nak kalau kalau ter, kalau tu puang. Kau mewui kau paya he ofa.
0: Kau
1: tak masih kau mohoni aupito. Kakak saya fikir kau dah beli nak wo omari hakolo ya fitu. Kau nak si ofa apa ya? Kau nak ofa itu kau dah kau ya.
0: Kau ya.
1: Mari bahang eh. Sebenarnya kau omai kau mahin nak fikir kakak saya fikir kau tahu mu aku ke omia kau artis fikir. Kau nak tolu. Ko kakai mafu ofa
0: koi
1: koi sikoi tano ko ke hiwa ko ke basketbolo ko lauga e fo hiwa no fo yaka ba ai fo sikoi fo hiwa na mo hala yo ne te ulava no be e hulu e ku ofa ya koi
0: ko paia e
1: ofa ko paia e ofa e pa mo u ko ko mafu kakai fe fine
0: io fa malo atu ka wate
1: wate malo
0: atu ko o hange pe ko ye ko ka wa wa u ko ka wa wa u
1: e
0: ko hange ko ki ko fuma uno Samson tiki ko Samson fo ko ka getari Samson ke u yango pe ko ka u
1: ka wa
0: wa wa e ko fima Samson ko ka wa wa u una wa una to ko te to atu pe ko ni mango fulu ko te a ono ngo fulu fitu no ape ko ya wa
1: wa wa
0: ko sto kitari aki ne ki he laini ko ia kake ka foke atu vela ko uhi ko ta fika fija fika fitu ko he pompongi atu ia mele ka fusi toutai a tapuange mo maire pe a maa motoru ko ia mo ufanongo ma ke ta polka ma vela ka foke atu tuku mai e fahinga ko ia ke ave ke a tau fasko ni malo
1: io o atu e fasko ni mai kau teu polo ko toa pe ta mai ki a kohi wikendi a dia ma au sane kau ma lata tubou Pepea ki a Mawae, kau maa Beni, Aisea, kau maa Lata, pepea ki Angina, a Talisae. Koe pia mue toenga kotoa pe, kau teu polo koe ni kolisiko ia I he wikeni. Pepea koe pefuk atu wae fasiko ni mao Sione Taufa, pepea ka Finau Paula, Timote Manumua, Timote Taufoou, pepea fuk ka koe skani a Taunga, Halafitua, ko Susana Tawalu, Pehekia Maria Fononga, pehekia Skantaunga, Pokovihaviri, pepeka se ndupo io pe mu welfare group we kai ko pe foki pila faus malanga mo sat pauta ka ma atina pega nasi junior pe pe molovi pe pega nasi pauta pe mo e klapu papa toi toi pe ka pili pulu wa tu ma foki fas kodi pe mo ko e mo se se tene fufu pe kai ko pe foki at ma fas kodi ma afa kai kabuka timote fifita pe kia saula fifita ya pege inoke ko sake asi pe mo e ka klapu ko to be di sante funaki a fu moto at wa we fas koni ki ta ka vila ga te ko e lute ka ma inoke luani pe ka mai kolo fifita fita mai kolo ya pege ki siwa tupo ko ya be foki a ia taklesi tokia tokata pe pege ki paula moala a semispure pe pege ki a Wendy Fiao ki Hamilton. Wele vita ko fokat ka koe.
0: Ia ko whamalo atu e vela, eh? Pea ko atu e pe fasiko ni, a e tau fika fitu koe ki he pongpong ni, mea mele ka fustau tai, tapuange mo e maire, pea maau e Samson Tike, pea peheka Paula Tatafu, sa e Tayone, Fereti Pani, wate tolta o mo Amasaia, pea peheka Topuluka, Kiko Fulmaono, Lokantani, Paula Leveni mo Anapopua, Papefeka Fred Fonua, Sione mo Unga, mo Steveni mo Ataane. Pako atepe pa mo Fasini ma Ausen Tavo, Fana Kio a Lave Itawake, mo Ane Tukia, Papeka Kumisei Kaloni mo Kautufu Kapa, Pefoki ka Pepelo a Fifita, Penieri Latu, pa mo Sione Peawa Tuimana, Solomone Taapalu, Asinate Siare, ki Papatoe Peamo Ajo. Ako ato e pepa mo fasini pia maau e Samuela Funaki pia pehe ka Vilimoi Toafa mo Wins Tahi pia pehe foki kia Semis Manu kia Seria Nauha Kiriterepo Taseni Ulakai pia pehe kia Puna Lei Nonu Paula Moala Latu Ake Vaisima Fafaki Tahi mo Afukaloni Hea Loni Tu Ipulotu Selui Matai Sefesi pia mo Takilesto Yahe Mere Latai Javea ko ato e pepa mo fasini pa mo ai kau polisi tutuku tatau pe pe mo kau sela pe ki kau ifi pe fo ki ki kau tamate afi mo kore ho mo fakataha fakaho ko tona koni tam taha ho ata ke apo me sake otu muri pe pe ato e pepa mo fasini pa ma ai kau ofisiare ko ya timi tau taha valo atonga o kuna minu silani ko na ulaki tau he tona ki koni mo timi ko ya paperiane a New Zealand pe ko New Zealand 15 pe pe ke ta ta ni ma ko ya kolistonga ko ata pe fas ko ni pe ma ki motolu ihe pong pong ini motol ko ta ta nga u e pong pong in ta ta nga farma ki ka frauli taxi ka frauli lori ka security fana ho boate ko ata pe fas ko ni pe ma motolu ihe pong pong ini mo fana ngo mai ki ta polo kalama Malo, tautai mi kutoi tamunite wahiva kefaa. Malo.

0: tata mi to ta miniti e watolu tata miniti watolu ki he fa he pom pom pa ko fa malo to ki ki a loi moni pailate ko fa si ko e lo lotonga e ko ihe to no fo ihe to afa ko fa uia a motu a kotongo ko a mato a fono maire ponga ko ku ia e tangata I o kalanini ko e ko fa inga a ka o ku fa no fa hingo matapure ko e ko maka pito I tangata
1: no
0: ke apa ngai ya ko makapito itangata ya ko hange ko ko fasiko ni to go si famalo atu ki a selu mata se fes ko hiva ko ni ko tapuang e mo maire ko fau e tari ma ko ni vai ko niua no foto ko mololo ko fau ki on ofefine na e mari ki kolonga tonga tapu
1: wow
0: eh ko ko oktafa malo la ya pito ke kaltaga ta peni ena kana ki mai ena kana ki mai ko ya ki eta programa e one vela fa malo la ya pito pito ki a ki motolu I he pong pongini I he atana ki mai ka tau ta te fit fox lu natai ko ko hange ko ko loi mon pailat folo ai ki puri ta ngata ko ni a loi mon pailate ne
1: ko ya
0: ka ko ta ngata ko na manako ihe hiva
1: ngai pa na ilo to ku tu anga
0: hiva anga hiva
1: ai mau inga masi
0: mau inga apito apito pa ko fa malo atupe ki a aseni en lindi kei

0: Maria la. Ko fa malo atu selu matai se fesi. Fa o atitione mamata. E fa ma koni e o nevela, eh. Ko ko me ko ko tokanga ko ki ai e ka fa no fa i konga ko pe he. Fe fe folo a o fa kangalo ngalo ikita.
1: Oi, oi.
0: Ta tolo sa me atevita. Fe fe folo a he ko ma upe me ko ni o hange ko ni ko fa fa no ngo foki tama ko ni ko patere kare.
1: Koia.
0: Eh? Koia. Ne ke ja o fa anga patere. Pe fe la be no ava patere tal tanu niwa. Eh?
1: O tanu niwa.
0: Koia. Ai ko. Eh? Ko ne fe fe si o ko no atu ko la pila mo me a ke ne nga we. Ka ko mari e fo i fa u. Fa malo la ya ka se me ta ko to ke lo ndo ta na fa i va ko kition ne mamata. Eh? Fa na ko di diwa. Fe foloa o whakangalo ngalo i gita. Ai kono uhi ngai ni. O se mahina e ono te kei ha wakaia. Eh? O se mea fe ono whakangalo ngalo i gita. Tatolo sa mea te vita. Ka ulau i atupe sa mea te vita. Kui vesi vea e ono.
1: Ke
0: tau ki whanongo ange.
1: Mahu inga i polo pola.
0: Ke tau ki whanongo ange ki ai. Ai foi uhi ngai koia pehe. Fe ono whakangalo ngalo i gita. E lau e tātolo a tevita, he? Kau ki ai ange ki tau whanongo ange ki ai eiki, e ngalo a whee ho o whakangalo i au, he? Ho whakangalo, e whai o ta ngata. E ngata a whee ho o hanga kehe mea kita. E ngata a whee ai kumi whakakaukau a hoku lau maarie, ka e whonu mamahi a hoku loto i he aho kotoa pe. Koe whakapui, koe whakapupula a hoku ngahi whiri e ngata a whi. Hanga mai tari au eiki ko hoku o tuā e, whakamama hoku a mata, na aku mohe i he mate. Na e pehe e hoku whiri kua ulawa i ia. Haka haka hoku kau, whakamamahi i hoku wei. Ka ko au kua whalala ki ho o mesi. E fie fie hoku loto i ho o whakamo ui ka kauhiwa mua kia sihova he kuone o whae kita. Ke sia ke kou maari e a bito hange ko lau goi a fwoi lau goi a fwoi hiwa a pehe fe fwolo a whaka ngalo i kita ae ko uhi nga mahalo ai whau tahatolo a se ke maari e koe ai hoa pe a lota fwoi hiwa tahatolo sa ame a te vita
1: tunga nofo da iai ka i ngahe
0: fe ho eh pa kou maari e a lahi ai a fwoka tānoa ni koe ne o atu koe nau meili he lau koe he kou tui ye kau kapau na kei fai pe no foi ni ua.
1: Oia.
0: E fahinga go ni pagu. Tawo mai mi ni ua foki o tau. Kai ki tau toi nofo o i fai nga taa go ia.
1: Oia.
0: Kapau na tau kei ni ua. Ko ila te tau kei ki tau tau. Kaku maari au pito ai foi hiva e vela e ko ha o tana ki mai e vela
1: o inglesi e foi vela e fa i ma ko ni wai ke fu mahi no ka teo
0: koia
1: e fa i mahi no ka teo ke fea ngai fitu taki e mea e aho koe ko ma ko ni
0: koia
1: kako e foi tini ke iri koe ko mea koe e fa o e me iri lau tohi mu
0: koia e ko fu ko fu talamu koia
1: iyo si mo fai ngo fu a honi ka kai ngalo e tā noa mai si nau whaingatā ia he taimi koe, he?
0: O hangepe ko lau kone whaida, whewe hono whakangalo ngalo i kita.
1: Whewe.
0: O se mahi nai whihau te kia waka ia. O hangepe ko lau kua Samson ti kehene alu. Whakina, whaka Samson tau hiva fitu ene Samson. Ene, ospe koe mehea kope alu ngā ue whaimakoni i niua, he?
1: Oi.
0: Ene, aia kone foi alu, koe, o si kakato ene mea katoa o ke fohina kalasini mo mea kako maare e foki e talano kora Samson ka pao te te alo eva kaki i fefine ko pao ke te alo me fohina kalasini ko uika ke ulo ke maa
1: ulo
0: Koia. Ko fa malo at fa malo at ki a angina final, angina malo pito ka mai.
1: Ki
0: ta por ka mai pong pong ni.
1: Asi ba angina ko ke pulsiones.
0: Koia. Ko ke tio puri pega sa ka fu se pong pong ni puri ape me foi tolo America. Pul tausa. Pe ape ka ta vita a ki a ta vita manukia.
1: Manukia.
0: Pe amo misa watekini, eh? Puri foi tolu e pong pong na puri fa puri fa ta hai pe.
1: O di ma son ka fusi. Una no fo fa ka ka wa ia poi fica wis te ni ke o mai.
0: Kai, ta ko fa malo at fa malo at. Malo a pito, eh?
1: Io.
0: Ka mai mali a pito fa hu ma ka tin ken na tin ken me li i he pong pong ni.
1: Ke fia giko.
0: Ke fia giko. Na ne score mai tipo. Na ne score. Ne
1: lo foki na si o tonu ai na ka u tonu ke.
0: Na fa ka mo ke ka ka u go ma futa la.
1: Koi kai ke, eh? Ke fia fia. Ko na si tago to ko ko na si fanno ke hiba na ulere no apo na loi mata na fanno ko me pe na ko
0: ko ya
1: ko na si tu bua ke ai
0: ko fa ma

koe tamtaimi koe tamuniti e fa to tamuniti e fa ki he nima I he pongpongi ni pe a koe tau fika ua ia ki he pongpongi ni a ue si e kupere ne o atu fokie ni he tongan chain aia kuhiva ni atuia e Luciane Lavulo pe a pehe kia e sei tupou I he tokoni koia ki he a fasiko ni kako a maa lie au pito a hono o tuku atu e tau ngahi hiva kau artist fefine kotoa pe tako fuatawange pe e man kanseli na yon nongo lele yatu e fasini pe a maa kimotolu ungatea mau fuatawange pe na yon o atu e tau polkalama I he pongpongini ki a kimotolu pe a mo kimotolu kotoa kumumea mai ki he tau polkalama ko hiko e vave koia a e taimi ka ki he tau polkalama koia oku hoko kaje ko e tau fika ulaki koia ki he pongpongini o ku atu fokia e tui malakaho koe ofa mo o ni. Kaweni he fasi maari e pahanga beko mea nei ulawe koe kiai. Kwa ke toi ui e fasi ni kako atu pe fasi ni ma mutolu kotoa. O ku mumea mahe ngalu ea pa peke ngalu ope. Whanau hopo ate atu pe amo e fasi ni ba ki maa ki mutolu I he pongpongini. Mutolu kotoa ku mu aha ke pongpongini o teuteu ke mu ulawa ato ngā ue. Pe a peke kakitau tolu ku tau lotonga ngā ue. Amana ke tau osi mai tatolo, tau fokatatu ki ape o maua maalolo, ko ate fasini tari ki mou tolu kotoa, o ku mou a kau mai ke tau proklama. Fika ula kene pongpongi ni, pia mei a Naitin Keiri koi a tonga, tui malakaho, koi ofa mo ondi. Tau whanonga nge ke lau a fasini, ke mea koi a koi ofa. Fika ula ki a pongpongi ni, maalolo.